0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
3: Radyo on the Go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan.
0: Radyo Magazine
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
15: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Influence na yan.
0: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
2: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: chiama
1: Fireball.
2: Radio Filippina.
3: Radio Pubblico.
2: Radio Filippina.
4: Interesting, no sabon.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, they need boring.
8: Radio Magazine.
9: 1278 AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
18: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Can I have your attention, please, for one more time?
8: PM

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: 1278 AM.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
11: Huwag!
5: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine
2: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver? Oh.
9: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalayan, napatay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
7: Oo.
8: Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
10: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
4: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang unan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
16: Time check is now 10:01 in the morning.
17: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
18: the first and the only
17: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
18: Rainbow Radyo.
17: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Carito.
16: Rainbow Radyo. Hello, good morning. Ayan. Okay, good morning everyone! Ayan, live and alive! Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, San Mandako ng Mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radio! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Selly sa makakasama nyo sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya tutok na sa Radio Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Now mga ka-Rainbow, kung kayo naman ay may mga na-miss na episode, pwede nyo pa rin itong mapanood sa Rainbow Radio Facebook page kung saan naka-live na din tayo ngayon. So go, go, go na ha mga ka-Rainbow! O mga ka-Rainbow, happy Saturday! Kamusta naman kayo? Naniniwala ako na payday weekend ngayon. Sana ay masaya kayo kung saan nyo man gagastusin ang pera nyo. Pero magtira kayo dahil next week, Pride, ano na, March na. At join kayo dito. Marami pang mga good news ang malalaman natin along the way bago pa sumapit yung love laban na yan sa QC. Pero meron din sa Manila ha, huwag niyong kakalimutan. Kung saan kayo mas komportable, join lang kayo dito. But for now, dito muna tayo at simulan muna natin ang ating Sabado with good news sa Balitang Bahaghari. Love Makes a Family. Ito ang bagong campaign ng National Authority for Child Care ng DSWD na naghihikayat sa mga LGBTQIA+ community members na mag-legally adopt ng mga bata ayon sa bagong simplified system nito. Ayon kay NACC Executive Director Attorney Gabby Concepcion, walang diskriminasyon pagdating sa pagiging magulang dahil ang legal adoption ay open sa lahat ng qualified individuals regardless of their gender. Inaasahan sa mas pinadali at more streamlined na adoption process, mas maraming mga bata ang makakahanap ng kanilang mga tahanan na kung saan nila mararamdaman ang belongingness with their legal parents, anuman ang kanilang gender. Ganda nun, no? Mabuhay kayo dyan sa NACC. And sana makausap namin kayo soon kasi alam ko nagbubook na kami dyan pero last year pa, sa totoo lang. Pero medyo mahirap kasi marami mga tinatapos yata silang project. So baka ito na ngayon. So hope, looking forward to having you on board soon.

0: Ayan, ano nga bang meaning ng delulu? Ang ibig sabihin ng delulu ay delusional, okay? Tama ba? Mahilig magkathang isip. Sorry sa Tagalog ko ha. Parang ganun. Maraming mga imahinasyon. Ayan. At kadalasan hindi makatotohanan. Feel na feel lang nila. O, gamitin naman natin sa sentence yan, okay? Marami ako ngayong napapanood na mga delulu sa ilang sangay ng ating basta. Alam nyo na yan kung saan maraming delulu ngayon, di ba? Turuan ng turuan. O, wag na tayo makisama dyan. Hayaan na natin ang drama nila. Hindi naman makakatulong yan. Basta sa atin, transparency lang. At laging kukumustahin. O, diba? Ilan naman mahalaga talaga. O, tawid na tayo, guys, ha? O, dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, mga ka-rainbow, eh talaga namang deserve natin marinig din ang ating mga boses pagdating sa mga trends and issues na meron dito sa ating society. So mga ka-rainbow, eh tingnan natin ano nga ba ang pag-uusapan natin this week sa Win or Whiz, anong say mo te? Oh, para this week. Dahil nga nabanggit kanina, 'di ba, ang usapang adoption. Eh ang tanong ng bayan for this week ay sa tingin mo, ka-rainbow, dapat ba payagang mag-adopt ang LGBTQIA+ partners kahit hindi pa kasal? So meaning mag-jowa pa lang, ayan, or magka-live-in sila, dapat bang payagan na sila mag-adopt ng bata, di ba? Sabi nga ng NACC, free for all naman. So, tingnan natin ang sagot na ating ka-rainbow. Pasok! Yan.
1: Ako, naniniwala ako kung kaya naman nilang buhayin. Nasa kanila naman yun. So, kung may pera naman sila, tapos matagal naman sila magsasama at sigurado sila doon sa bata, eh, sa akin payagan na. Kasi, maski nga mga straight, eh, kahit di kasal, kung gusto mag-ampun, eh mag-aampun. So, hayaan na natin sila.
0: Ayan, maraming salamat, ka-rainbow. So, ako naman, para sa akin, ako, win. Yes, yes na yes na yes. Okay? Ako mga ka-rainbow, naniniwala ako hindi lang naman sa kasal nakabase ang abilidad ng isang mag-partner, di ba? Or mag-jowa na mag-take responsibility para sa mga bata na aampunin nila. Naniniwala ako na base ito sa commitment. Saka anong ba yung nakikita nilang long-term vision? Bakit ba nila ito gagawin? Ang kasal formality na lang yan. Maraming mga mag-partners, whether membro na LGBTQIA+ community or hindi, mga straight din na may mga anak na masasaya at matatagumpay ang kanilang mga relationship. So sa akin, wag nating gawing prerequisite. Ang gawin nating prerequisite ay wag nating i-judge kung sino man ang mag-aampon sa mga batang ito dahil lahat ng bata, regardless of their gender, deserve na mahalin ng magulang nila, whether legal or biological. Oh, di ba? Ang galing. Minadali ko talaga itong mga segment dahil gusto ko mahaba ang usapan natin mamaya, mga ka-rainbow, dahil napaka-interesting ng topic natin ngayon, no? So, aware ba kayo kung ano ang gender dysphoria? Di ba? Parang ano, no? Mga katunog ng disturbia, mga ganyan. Meron pa sabi nung ano, isang friend ko, parang dysmenorrhea, di ba? Hindi natin sure. Mamaya malalaman natin, hayaan natin ang ating expert on board mag-explain ano nga ba ito, ano nga bang relevance nito sa LGBTQIA+ community? Ano nga ba ang mga signs and symptoms? And paano nga ba ito lulunasan? So, huwag kayong aalis. Magbabalik po kami, mga ka-rainbow, dahil dito sa Rainbow Radio, belong kayo dito.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radio Magazine, 1278 AM.
4: Radio Pilipinas.
5: Radio Publiko.
6: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? Saan ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may

0: text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!

0: Legacy. 1278 AM.
1: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Ayan, ayan, ayan. Tayo po'y nagbabalik dito pa rin sa Rainbow Radyo. So, tutok na sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. O, naka-recover na ba kayo sa mga tanong ko kanina, di ba? Hintayin nyo lang yung sagot. Nandito na tayo sa ating segment sa Rainbow Talks at pag-uusapan nga natin ang gender dysphoria. Ano nga ba ito? Anong mga signs and symptoms? And paano nga ba ito malulunasan? So, kasama po natin ang ating expert on board for today na isang psychologist at professor sa University of the Philippines, Los Baños. Please welcome live and alive dito sa studio, no other than Professor Jolian Fornelios. Hi, Prof. Jolian.
3: Hello po. Magandang umaga po, mga ka-Rainbow.
2: Oo, unang-una, ano, linawin natin, hindi po namin pinlano yung outfit namin for today. Pero ayan, twinning po kami for today. Maybe because connected kami dito sa topic na to talaga. O, sige. Pag-usapan na natin, Prof. Jolian, no? Karaniwan sa mga miyembro na LGBTQIA+ community, talaga naman minsan nafe-feel namin, di ba, na parang iba yung gender, di ba?
3: Right,
2: parang
3: right.
2: Kahit na yung ito yung assigned ano namin, gender at birth, di ba? Pagka growing up, parang, ay, parang mas gusto kong feminine stuff. Well, I'm talking about experience, di ba? Mas gusto kong ginagawa ito. Nagipaglaro sa mga girls kong classmates, right, ganyan-ganyan. Is this what you call gender dysphoria? Yung ba yung inaano? Yung ba yung parang scientific term doon?
3: Yung gender dysphoria.
2: Oo.
3: Okay po. So, pag-usapan po natin,
2: yes,
3: yung gender dysphoria. May tinatawag po kaming Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, 5th Edition Text Revised. No? And ayon sa manual nito, sinasabi po natin na gender dysphoria ang nararanasan ng isang individual kapag siya ay nakakaranas ng palagian or patuloy na pagdurusa, no? Yung persistent distress na nagmumula doon sa perceived mismatch, no? Pinaniniwala ang hindi pagkakatugma ng kanyang biological sex at ng kanyang gender identity, no? So, yun po ang gender dysphoria. Take note, ang operational term po dito is persistent distress.
2: Correct, ayan. So, anong ibig sabihin ng persistent? How persistent dapat
3: distress
2: bago, oo.
3: Okay po. So, kung titignan natin po yung tinatawag naming diagnostic criteria, dapat nararamdaman mo, no, yung distress na ito for 6 months, no? And in fact, yes po.
2: May probing period.
3: Yes, may alright. Tapos po, base din po sa DSM, no, binabanggit, no, na yung gender dysphoria ay maaring ma-diagnose or matukoy, no, sa dalawang yugto ng buhay, no. May tinatawag po tayong gender dysphoria in children, at may tinatawag din tayong gender dysphoria for adolescents and adults.
2: May question ako dyan. Kagaya nung ginagawa kong example kanina, paano mo malalaman, kasi hindi ba halimbawa ang mga tao, ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community, minsan nagkakaroon sila ng, I don't know if it's the right term, para identity crisis, di ba?
3: Right.
2: Para okay, oh, I like guys this time, or I like women more, same sex, mga ganyan. How would you assess na parang it's not gender dysphoria, oo, it's just part of a cycle, or pagdadaanan mo ba talaga yan?
3: Right, that's a very interesting,
2: diba,
3: question, kasi dyan din po nagsisimula actually yung main conception of what gender dysphoria is, no?
2: Correct.
3: Kung yan, pag ina-assess po natin actually yung gender, no, may dalawang importanteng konsepto na dapat natin tinatandaan, no? So iba po yung tinatawag nating gender incongruence, no? Ito yung pakiramdam na parang hindi connected yung aking biological sex doon sa aking gender experiences, no? So batid mo, nararamdaman mo,
2: correct,
3: na may disconnect, no? Pag gender dysphoria, again, babalikan ko po, yung operational term po niyan is nakakaramdam ka ng matinding pagdurusa, no? So there's persistent distress because of that perceived incongruence or mismatch.
2: Oo. Bigla ako naisip ngayon because I'm just speaking from actual experience and from some people that I've heard na who share their stories as well. Na parang, of course, some people kasi mga ka-Rainbow, no? Mga ka-Rainbow, no? Alam natin na parang pag in the closet ka, yung nararamdaman mo ganun din eh, right. Halos eh. Diba? Yung parang ano ka, nagsuffer ka, ganyan-ganyan. Right. And sometimes, right, it takes them years.
3: To go out.
2: Oo, yes. To come out. How would you separate that? I'm sorry, I'm just asking something na parang biglang pumasok, right, sa isip ko. Right. Kasi more or less, the definition was, alam mo yun?
3: Somehow interconnected.
2: Oo, correct. Oo. Right.
3: Pag sinabi po kasi natin closeted, no, hindi mo na ipapahayag, no, yung tunay na pagkatao mo.
2: Correct.
3: No? And when you are there, no, being not able to express who you really are,
2: uh-oh,
3: there's an element of distress but not necessarily persistent. No? So there's pain in there, there's a bit of suffering,
2: uh-oh,
3: but that's not diagnosable. Not necessarily diagnosable.
2: Okay.
3: Pero pag gender dysphoria, yung distress na nararanasan mo doon sa incongruence, no, sa disconnect, mismatch,
2: uh-oh,
3: between doon sa biological sex mo,
2: mm-mm,
3: at doon sa gender experiences mo or gender identity.
2: Ayan, mga ka-Rainbow, I hope malinaw na yun, ha? Yung mga assumptions natin, yung tayo assuming. O sige, tuloy natin to. Ano nga ba yung cause nito? Kasi may mga tao, kasi halimbawa, ito na naman, common misconception,
3: right,
2: di ba? Parang pinanganak ka daw na may ganyan na, parang ito na, or when you're hanging out with people who are members of the LGBTQIA+ community, magkakaroon ka rin ng ganito. Pero sa totoo lang ba, Prof. Jolian, ano bang cause nitong gender dysphoria?
3: Mm-hmm. Napaka-interesting din po ng usapin ng causes, no?
2: Diba?
3: When it comes to gender dysphoria. Sa medical at saka sa psychological parlance, no? Sinasabi ang gender dysphoria ay idiopathic, no? Ano po bang ibig sabihin nito? In layman's language, no, pag sinabi niyo pong idiopathic, no, in other words, ito ay may no known or determinable cause. Hindi natin ma-determine kung ano yung dahilan at ano yung pinagmumulan ng gender dysphoria. Pero po, sa maraming pag-aaral, sinasabi nila, no, na may mga social and environmental factors, no, na maaring mag-contribute doon sa distress na nararamdaman ng isang taong may gender dysphoria. Halimbawa, yung lack of acceptance from the community, yung pambubuli, no? Or possibly din po yung perceived conflict doon sa kanyang gender experiences, no? At sa societal experiences, no? For example, if you're a young boy, no, na expected na parang dapat medyo macho-macho ka,
2: yeah,
3: you play rough and tumble play, no? Pero again, pag let's say for example, ikaw ay naglalaro pala ng Barbie, ganun siya, no? So that expectation, no, would actually cause or add more to the distress that you are experiencing if you have gender dysphoria. May mga psychological factors din po na kasama dyan, no?
2: Mm-hmm.
3: So, again, maraming pananaliksik po ang nagsasabi sa psikolohiya na yung gender dysphoria may co-occur with anxiety, with depression, with stress, no? So, pag-uusapan po natin yan mamaya,
2: okay,
3: sa treatment.
2: Ayan. O, malinaw na, ha? So, nakuha ko na basta ang basic sa akin kasi ang dami nag-assume na parang it's, ano nga, it's something that you acquire from birth, parang either naman na mo, pero at least through yung isang assumption na kapag may environmental factor na
3: related.
2: So how would people know, apart from the definition that you gave, na parang they have gender dysphoria?
3: Right.
2: Diba?
3: So again, siguro mas mahalaga ditong tignan kung ano nga ba yung mga sintomas, no, ng
2: signs and
3: gender
2: symptoms,
3: dysphoria. No? So again, babalik po tayo doon, Coach Mike, sa definition ng gender
2: discomfort
3: dysphoria.
2: For let's say minimum of 6 months, tama ba?
3: So yung mga symptoms po nito, yung marked incongruence, so pag sinabi niyo pong marked incongruence, ito yung batid, no, na mismatch doon sa gender identity, no, at saka doon sa biological sex ng isang person, no? So again, dapat noted, no, na alam mo, batid mo yung incongruence, no, or mismatch or disconnect, no. In addition to that, nagkakaroon ka ng distress, pagdurusa, dahil doon sa mismatch, disconnect or incongruence.
2: Gusto ko lang i-clarify yung part na yon, na when you say awareness, kasi malawak ang awareness,
3: right,
2: eh.
3: Right.
2: So does it mean that you feel it, or you think about it, or does it have to be sabay?
3: Sabay, no? So sabay. Basically, biopsychosocial yan. So hindi lang thought, hindi lang emotion, even behavioral aspects yung nandoon.
2: Kaya ako na-mention yon, Prof. Jolian, kasi diba, sometimes people just randomly think about stuff.
3: Right.
2: Like, parang, I think I'm ganito.
3: I have this.
2: Oh, but don't necessarily feel it. Kaya mahalaga yon mga ka-Rainbow, ha? Dapat sabay. Dapat you think and feel yung, right. ano, sige.
3: That incongruence.
2: Continue,
3: no?
2: Pro.
3: So, apart from that, no, yung clinical picture po nito, no, so sa maraming reports, no, binabanggit na yung mga taong may gender dysphoria should have a need, no, or excessive need to be recognized as another gender.
2: Oh. No?
3: So, that's one. Okay. And another common symptom would be the preoccupation of or preoccupation on an on the traditional activities of another gender. So again, babalik po ako dun sa example. If you are a boy, for example, na nakakaranas ng gender dysphoria, nararamdaman mo na parang hindi naman akma, no, yung experience ko, no. So that's why I would gravitate towards yung mga feminine gender roles.
2: Ayan. Meron akong question dyan because there are a lot of parents, mga ka-Rainbow, taas ang kamay ng guilty na to, ha. May mga bata kasi, because, I mean, they're kids, right. Who would want to try playing with, alam mo yun, the opposite sexes, ano, mga toys. Halimbawa, right. Lalaki, right. Naglaro ng Barbie. Is it a sign of mga parents ng papanik, eh, di ba? or ang little girl naglaro ng toy guns, mga ganong klase. How would you know if it's a sign na ganon? Kasi bata pa, eh.
3: Right.
2: Di ba?
3: So, well, ang masasabi ko lang dito, nakadepende pa rin po kasi yan sa parenting, no? Take note, pag pinag-uusapan po natin yung gender, ito yung assigned roles, no, ng lipunan through socialization. So, parents pa rin yung nagdidikta, no, kung ano nga ba yung gender experiences ng isang tao.
2: Ang ganda niyan, Prof. Jolyan, mga ka-Rainbow, no, huwag muna tayong mag-assume.
3: Mag-judge.
2: At huwag din natin, di ba, pagalitan yung mga
3: yung
2: anak natin.
3: Exactly.
2: Just because, I think yun yung bigger goal ng program natin, why we're talking about this is to actually,
3: right.
2: alam mo yon, make everyone feel and think na parang, hello, hindi lang ganyan kasimple,
3: right.
2: ang isang gender dysphoria experience,
3: right.
2: for people, and we cannot assume that everything that happens na hindi akma sa inyong
3: right.
2: paningin dahil
3: right.
2: sa kinikilos na kakaiba ng inyong mga anak, eh, gender dysphoria na. Baka naman
3: right.
2: hindi. Pwede
3: right.
2: kasing curiosity lang.
3: Yes, exactly.
2: Diba?
3: And if kung ako po yung tatanungin bilang isang somebody with a background in developmental psychology, napakahalaga po na magkaroon din ng diverse experience yung mga bata. No? So, bigyan natin sila ng kalayaan po na mag-explore about who they really are. No? So, in other words, kailangan nating turuan yung mga bata na maglaba, maghugas, for example, regardless of gender.
2: Oo. Kanina na-mention mo, Prof. Jolyan, no, yung parang there is a strong, I forgot the exact word, pero parang resistance or parang not being able to connect with your present gender
3: right.
2: Assigned at birth. Anong pinagkaiba nito sa pagiging trans naman? Kasi mga ka-Rainbow, di ba, ang mga trans, di ba, they feel na iba ang identity
3: right.
2: nila. Halimbawa, kung male sila, pinanganak, pero feeling nila, identity nila ay female. So, I think this is one of the misconceptions
3: yes.
2: then, di ba?
3: Yes.
2: Can you elaborate, Prof. Jolyan, for our listeners and viewers
3: right.
2: para maliwanagan sila? Kasi normally, kinoconnect nila ang gender dysphoria
3: sa
2: na parang
3: trans.
2: Oo, na parang prereq.
3: Yes.
2: Oo. Prerequisite.
3: Trans.
2: Ayun.
3: All right. So tama po 'yun, Coach Mike, no. So hindi po lahat ng transgender people or gender diverse people no ay automatic may gender dysphoria na kaagad, no. So again, babalikan natin yung konsepto ng gender incongruence versus gender dysphoria. So pag sinabi po nating gender incongruence, ito yung maaring nararanasan ng mga gender diverse people or trans, no? Batid nila, no? They just feel that there is indeed a difference between my biological sex and my gender identity, no? But
2: okay.
3: not necessarily na distressed po sila.
2: Mm.
3: Okay po? So again, pag sinabi po natin gender dysphoria, ang operational term po talaga nito is yung persistent distress na nai-experience.
2: I want to clarify this. Ang mga trans ba? I'm coming from a curious ano.
3: Yes,
2: ang mga trans ba, based on your knowledge and expertise, Prof. Jolyan, pwede bang ma-feel nila yon na parang ano pala at the onset of having awareness or consciousness at a very young age na parang ay babae ako, parang ganun. Ah, meron,
3: right.
2: ganun.
3: Opo. Kasi di ba po may gender dysphoria in children, no?
2: Uh-oh.
3: Sa maraming pananaliksik po sa developmental psychology, sinasabi nila ng isang tata ay maaaring magkaroon no ng strong understanding of their gender identity at the age of 4.
2: Oh, may mga napapanood nga ako
3: at
2: sa
3: the
2: TikTok
3: age of
2: na yung mga ganyan.
3: So, kaya maraming nagsasabi na, bata pa lang ako, alam ko na ako
2: correct.
3: Ay babae.
2: Oh,
3: despite
2: correct.
3: The fact that they are males. No, so again, by the age of 4, sinasabi sa DevPsych na maaring gagap na ng isang bata yung kanyang gender identity. Mm-hmm. No? And the average age of diagnosis po sa children with gender dysphoria is from 8 years old to 10 years old.
2: Wow! Bata, no?
3: Yes po.
2: Ah, okay. I've always thought, ayan misconception na, parang it's ano na, parang teenage years ang assumption ko dun sa ano na yun. Pero bata pala pwede na.
3: Yes
2: ano.
3: Po, magka-experience.
2: At kailangan bang ma-diagnose? Again, siguro usapan diagnosis to, no? Kasi baka ma-misinterpret na mga ka-rainbow natin. Is it a mental illness? Ang ano?
3: Gender dysphoria. Yes po, nakalista po siya sa Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, 5th Edition Text Revised, or DSM-5DR.
2: Oo. So, bago mo i-claim na you're experiencing gender dysphoria, dapat...
3: Clinician. Yes, so supervised by a clinician. So, importante dun yung clinical judgment ng tumingin na clinician. So, hindi automatic na yung parents would say, may gender dysphoria yung anak ko. That's not a good practice, I think.
2: Dalawa na yung napag-usapan natin, misconception, ha? So, kasama na dyan yung similarities niya sa pagiging trans. And then, pangalawa, na ang gender dysphoria ay, ang tawag dito, nakukuha, di ba, sa, let's say, sa birthright or maganyan. Meron pa bang ibang misconceptions, Prof. Jolyan?
3: As of this point, none that I can think of. Pero again, the greatest misconception is lahat ng trans or gender diverse people may gender dysphoria, but mali po yung paniniwalang ganoon.
2: Yan ha. So, huwag nyo lahatin. Huwag kasing assuming. So, para hindi kayo mag-assume, stay lang kayo dyan dahil tayo po ay magbabalik pa rin sa second half ng ating Rainbow Talks na napaka-interesting talaga. Ako mismo natututo ha. Nag-notes ako. Nakikita nyo dito. Diba? Dahil napakahalaga pag-usapan natin itong gender dysphoria sa ating pagbabalik. Mga ka-Rainbow, kayo aalis dahil lahat tayo belong dito.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
0: Interesting usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
0: Suave.
7: Learning from home, they need more ring.
0: Radyo
8: Magazine.
0: 1278 AM.
9: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
10: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
11: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
10: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
12: Huwag! Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
13: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
17: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: At tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radyo. Tutok na at pag-usapan pa rin natin ang gender dysphoria. Kasama pa rin ang ating psychologist expert on board na si Prof. Jolian Fornelios. Hi Prof. Kanina napag-usapan natin kung ano yung gender dysphoria, ano yung mga misconceptions, signs and symptoms. Pag-usapan naman natin ngayon, ano ba naman yung epekto nito sa isang LGBTQIA+ community member na nakaka-experience nito?
3: Right. So, kung pag-uusapan po natin yung mga experiences no, or yung mm-hmm. clinical picture no, ng isang taong nakararanas no, mm-hmm. ng gender dysphoria, isa siguro sa makikita dito yung discomfort no, sa kanyang mm-hmm. sariling pangangatawa. No? So, parang nakakaramdam siya ng discomfort sa kanyang sexual anatomy. Uh-oh. Or doon sa assigned gender roles sa kanya.
2: Linawin natin yan para sa mga listeners and viewers natin, Prof. Jolian. No? When you say discomfort, ano ba ito? Parang nandidiri ka ba? Parang ayaw mong hawakan? Parang gano'n? Para lang mas klaro right. sa kanila.
3: Right. That you don't feel okay. No? Na parang nakikita ko na babae ako, pero why do I have dangling muscles, for example? No? So, yun yung kumbaga, hindi okay yung nararamdaman mo sa pangangatawan mo.
2: When you say hindi okay, is it like parang shame or guilt or is there any parang ruling ano feeling?
3: Na... Distress po talaga, uh-oh. Pagdurusa. So bumabalik uh-oh. Po tayo doon sa operational.
2: Parang hirap na hirap ka na.
3: Hirap na hirap ka talaga.
2: Buti na lang
3: or nababagabag ka talaga.
2: Yung hindi ano ha, pero parang I can imagine, no?
3: The suffering. So there's really suffering there.
2: So pag may ganun na sila, do they become para ano, does it cripple them in terms of their functionality or how they go about their lives?
3: Right. So again, because kung titingnan natin yung DSM-5-TR, no, any mental illness would actually impair your functioning as well as your ability to do occupational activities. So in other words, posibleng dahil sa self-hate mo, for example, hindi ka makakapagtrabaho, hindi magiging okay yung relationship mo with probably family members, friends, and even the society as a whole.
2: So parang ano, i-isolate mo yung sarili mo.
3: Yes.
2: Okay. Meron bang instances na instead of isolating themselves, nagiging para aggressive sila because of it?
3: Yes.
2: So oh, pwede rin pala yun, mga ka-rainbow.
3: Pero that's a remote possibility.
2: Oo.
3: Kasi usually, ang nangyayari po dyan is the hate is actually directed always inwards. Kaya nagkakaroon ng self-hate po.
2: Ayan. Yung self-hate na yan, I'm sure, would result to something else eventually,
3: yes,
2: if not.
3: Issue. So again, nabanggit nga po kanina na yung gender dysphoria could actually co-occur with depression, with anxiety.
2: Sabay.
3: With yes.
2: Oo.
3: Yes,
2: so it's not, ano, mauuna siya bago ma-experience yung mga depression, anxiety. Hindi ganon. Parang yung depression, anxiety is a result of it?
3: Yes po. As a result of it. Kasi nga po, again, you are already suffering and because of that, no? So pwede kang ma-depress, pwede kang ma-anxious, pwede kang ma-stress.
2: Huwag niyo nahayaang makarating pa tayo dun sa
3: especially
2: part na
3: yun. Especially po, Coach Mike, if it is left untreated.
2: Mm-mm. Yan, dahil nabanggit mo na ngayon yung treatment, ano, Prof. Jolian, paano nga ba malulunasan tong gender dysphoria?
3: Right, that's a very good question po. Pag pinag-uusapan po natin yung treatment, no, dito natin binabanggit yung mga queer affirmative interventions. Mm. So ano nga ba yung mga queer affirmative interventions? Una dyan yung tinatawag nating social transitioning. So ano nga ba yung social transitioning? Ito yung paggamit, for example, ng live name, mm-mm. pagbabago ng pronoun, no? At pag-aakma ng gender expression.
2: Oh, hindi maliit na bagay yung mga
3: yes,
2: ganyan na. Yung mga dead nicknaming, yung mga ginagawa nyo, yung misgendering, right. Hindi po maliit. Kasi namin ko nababasang ganun, Prof. Jolian, no? Na parang, right. Sana, sensitive naman nito.
3: Right.
2: Ganyan. Hindi
3: right.
2: po, di ba? Right. Lalo na for people who are suffering from gender dysphoria.
3: Napakalaking bagay po talaga yung pagrespeto at pagkilala doon sa lived name.
2: Ayan.
3: So that's number one. No? Isa pa pong pamamaraan no, ng queer affirmative theory or queer affirmative intervention, no, yung tinatawag nating identity affirmation. So kanina you mentioned about misgendering. No? So when we talk about identity affirmation, ito yung pagkilala at paggalang, no, hindi lamang doon sa sexual orientation,
2: mm-hmm,
3: but also doon sa gender identity, no. So napakahalaga talaga na nirerespeto natin, no, kung ano nga ba yung gusto niyang tingin, no, niya sa sarili niya.
2: Ah.
3: So ina-affirm natin yung identity, oo, ng isang individual.
2: Since it's a diagnosed illness, ako curious question lang naman to, no. May kailangan bang inumin na meds for this one?
3: Or... Well, kung nag-o-occur na po, for again, we've mentioned that there's a great possibility,
2: yeah,
3: that it can co-occur with anxiety, depression, and stress, no. So when, mm-hmm, this happens, no, mm-hmm, pwede ka pong mag-take ng anxiolytics, no, or, uh-oh, anti-anxiety medications, or SSRIs, no, or mood stabilizer. So pwede po 'yon.
2: Mm, okay, but not necessarily.
3: But necessarily for the gender dysphoria, because again, sabi nga natin, it's idiopathic, we have no known cause, no.
2: Uh-oh.
3: Pero ang masasabi ko po dito, Coach Mike, kung talagang treatment ang pinag-uusapan natin, yung tinitignan natin ng maliit na bagay, napakalaking bagay po ng pagpapakita ng suporta, no, ng pamilya, mm-hmm, ng mga kaibigan, ng komunidad, at lalong-lalo na ng buong lipunan. No? So kaya dito mahalaga talaga,
2: kaya nga, dapat, yung soji bill. Na pag-uusapan, di ba? Kasi normally pag sa Pride Month, ano yan, laban-laban, right, ganyan-ganyan. Which, right, we do, sabi ko nga, itong program na to year-round, eh, di ba?
3: Right.
2: Hindi naman,
3: right,
2: siya Pride Month, right, lang. So it's very timely and relevant then that we discuss this. Pero nabanggit mo kanina, ano, Prof. Jolyan nga, na parang it's very dangerous when left untreated.
3: Yes.
2: At the onset of the signs and symptoms of having gender dysphoria, gaano ka haba ba? May leeway ba to? Kasi di ba, halimbawa, sa sakit, huwag muna kayong magpapadoktor hanggat di 3 days ang lagnat nyo. Di ba? May mga ganun, ano. Pero ito, meron ba siyang parang timeline na, o sige, obserbahan nyo muna, 6 months yan. Pwede ba ako umabot ng 1 week pa or within the 6 months dapat, bago ka pa mag 6 months, pa-check mo na?
3: Mm-hmm. It's a very good question po. Gusto pong banggitin, no, na ang pagpapa-check up naman po sa psychologist should also be destigmatized. No? Anong ibig kong sabihin dito?
2: Mm.
3: At the onset of may nararanasan kang experience, no, pwede, mm-hmm, namang bumisita, for example, sa clinician para lang, kung hindi man yan diagnosable condition, at least nabibigyan ka ng alternatibong perspektibo,
2: mm-hmm,
3: natutulungan ka ng clinician to navigate changes.
2: Mm-hmm.
3: So all these things po, no, or probably tinutulungan ka ng clinician na iproseso, no, yung pain and change na na-experience mo. So,
2: uh-oh,
3: hindi porket, hindi natin dapat antayin na may diagnosable condition na tayo bago magpatingin sa psychiatrist, psychologist, guidance counselor, or any other mental health professional.
2: So, hindi naman kailangan na parang, oh, wala pa 6 months, ano,
3: yes,
2: tiisin mo muna.
3: Yes. So, the, uh-oh, earlier, sabi nga nila, no, the earlier intervention does a lot, no, for, uh-oh, prevention.
2: Pero at the onset of that intervention, halimbawa, a session with your psychologist and ano, dapat ba na parang halimbawa, kukuha na sila ng isang package just for that or para a one-time thing for intervention, parang immediate troubleshooting would do?
3: Nakadepende po yun doon sa need ng isang tao.
2: Because, okay.
3: In my clinical experience po, sometimes yung person, yung one-time consultation would be, yeah, enough, no, just to check, am I okay? Am I still okay? Am I processing, mm, this right?
2: Mm-mm.
3: So, ganun. Pero may mga cases po na, let's say for example, medyo matagal na niyang nararanasan, it, mm-mm, might require psychotherapy now, which would involve, mm, a number of sessions.
2: Oo. Curious question, Prof. Jolyan. Ito bang ano, gender dysphoria, once you have been diagnosed, di ba, nare-reverse ba to? Meaning, halimbawa, hindi mo na siya ma-feel again or alam mo yon? Mga ganun. I don't know. Curious question, ha? Kasi parang halimbawa, meron din tayo mga ano. Ano nga ba yun? Yung parang, yung pinagbawal sa UK na parang yung nire-reverse yung gender mo. Parang, mm-hmm, halimbawa, if you remember the LGBTQIA+ community, parang gagawin kang straight. Yung mga ganon.
3: Mm-hmm.
2: Parang ganito rin ba yun na parang pwedeng i-reverse or pwedeng mapigilan na siya na hindi na siya mag-occur?
3: Ng gender dysphoria.
2: Oo.
3: Napaka-tricky po ng question na ito. Sorry, Mike.
2: Sorry na.
3: Pero gusto ko pong banggitin. Sorry naman po sa mga ating viewers. No? Pero pag pinag-uusapan po kasi natin yung mental disorders, no, when it's already there...
2: yeah,
3: it may not totally heal. No, I'm not, oh, hindi ko po inaalarma yung ating mga tagapakinig, yung ating mga ka-Rainbow, pero gusto ko lang pong banggitin na, again, kung titignan po natin ito sa perspektibo ng DSM-5DR, no, gusto ko pong banggitin na once the symptoms are already there, no, it might undergo what we call remission. In other words, correct, yung sintomas pwedeng mag-lessen or mawala. No? But again, if adverse life experiences are experienced again, it may actually recur.
2: Oh.
3: So kapag umabot ka na doon, no, there's a great possibility na you total healing may not be possible.
2: Ah, so parang pwede yun. Halimbawa, let's say kanina nabanggit natin na parang it can be an environmental factor altogether, di ba? Kasi who you surround yourself in, mga ganyang klase. So, if you don't change the environment you're in, parang ka-trigger din uli? Parang ganon?
3: Highly likely po. So, in other words, no, kailangan po talaga natin na hindi lang at an individual level yung intervention, no, kailangan din ng structural level, no? Kaya nga, ako, I really advocate for the SOGI-SE bill, no? So, importante po yan because dapat ang lipunan kung saan na i-expose ang isang tao should also be there.
2: Uh-oh.
3: We should actually take mental illnesses, no? Not only as an individual responsibility, but the responsibility of the whole community and even the whole society.
2: Well, it's a responsibility of the whole community. Totoo naman, di ba? Right. Kaya lang, it's not always the case for someone who's experiencing it, right, di ba? May fear talaga.
3: Right.
2: Who do you think is the best person to first approach at the onset na parang meron ka na nararamdaman na medyo kakaiba? Is it your family, your friends, or a health mental health professional na?
3: Mm-mm. Depende po ito sa experience ng isang
2: okay
3: person.
2: Ayan na.
3: So, again, kung let's say for example, kung ang pamilya ay medyo bukas at may pag-unawa, pwede naman, no? Family, friends, no? Pero kung parang feeling mo your family is unsupportive, for example, or your friends are unsupportive, of course, wag po tayong mahihiyang magpatingin sa isang mental health professional.
2: Ah, okay. Pero pag gano'n, halimbawa, nauna na siya sa mental health professional, meron bang way na ma-explain din sa family niya yon?
3: I would really suppose na importante po yun. No? So, let's say, for example, in therapy, no, may systems perspective po kasi tayo doon sa healing. No? So, hindi lang sa individual na responsibility, pwede ding isama, no, yung mga kapamilya. No? So, yung education. No? So, again, nabanggit ko nga po kanina, support is really important. And therefore, isa sa magli-lead to healing would really be, you know, the support of the family and friends.
2: Oo,
3: the
2: kasi
3: community.
2: At the onset, society, ideally naman talaga mga ka-Rainbow, eh talagang pamilya natin yung lalapitan,
3: yes,
2: natin, di ba?
3: Exactly.
2: Pero minsan kasi, ito lang ha, Prof. Jolyan, ito pa yung mga trigger eh,
3: yeah,
2: di ba? Yun yung ano.
3: Yes, exactly.
2: So that's why we're discussing this, para ma-enlighten din yung mga minds na mga family members,
3: right,
2: natin,
3: right,
2: that it's
3: right
2: reality.
3: Right.
2: Diba? Hindi po arte to, ha?
3: Right.
2: Ayan, kasi right, may mga ano ko, sadly at this day and age, may mga ano pa rin, Prof. Joel, yung pinapagalitan yung mga bata, lalo na, diba, na parang pag halimbawa, they're acting in a certain way that's not in alignment with their gender at birth. So parang, yung mga ganun, it just saddens me to
3: right
2: see such, pero ganun talaga. So I guess this step is, alam mo yun, would help.
3: Right.
2: Eventually,
3: right,
2: dito sa,
3: so at least man lang, this program can actually educate, no, the our greater audience, no, yung mga pamilya,
2: correct,
3: mga magulang, no,
2: uh-oh,
3: for them to be more understanding of what's,
2: yes,
3: happening.
2: Yes, so you've mentioned the importance of support, Prof. Jolyan. Meron ba mga support groups na parang, alam mo yun, dedicated dito sa ano?
3: Right. Ang pinakaalam ko po is yung UP Babaylan. So, it's a community of... Yeah.
2: UP, hi!
3: Right. So, yun po. At least in my...
2: Meron din ba sa LB?
3: Yes po.
2: Ah, talaga?
3: Per
2: ano ba sila?
3: Right.
2: Okay.
3: Yes po.
2: So, yun, UP Babaylan. Or kaya... I don't wanna recommend naman para mag-search lang kayo sa Facebook. Di ba?
3: Yeah.
2: Tama ba yung ano ko? Tama ba? Meron ako, I've heard, na bawal daw gumawa ng parang ano. Actually, ang nagsabi nito, ang aking advisor. Hi, ma'am. Ma'am Grace. Kilala pala ni Prof. Jolyan yung advisor ko sa UP, sa PhD. Ano, na bawal daw gumawa ng parang support group na mga, halimbawa, suicide, ano, victims ba? O yung may suicidal tendencies. May ganun daw. sabi niya.
3: Mm-hmm.
2: Support group. Kasi parang halimbawa, meron daw nangyari, parang ano, nagtutulungan sila kung paano daw mag...
3: Right. May mga, may mga certain mental disorders po, Coach Mike, na contraindicated sa isang group therapy. For example, yung mga cases ng anorexia nervosa. No? So, yun, bawal yun for a group therapy
2: session. Ah, talaga?
3: Yes,
2: okay, o yan ha. Buti na lang, hindi ko sinabi mag-search kayo sa Facebook ng group, baka kung saan kayo mapunta. Diba kasi some people, apart from ano, halimbawa, hindi naman sila taga-UP, Prof. Julian. Paano yon? Meron pa ba silang ibang pwedeng lapitan na group? Kasi malaking tulong yun na yun to actually meet other people who are experiencing the same thing. Kasi madalas, Prof. Julian, isa sa mga problema ng mga, well, member na LGBTQIA+ communities that they feel so alone.
3: Exactly. So, and community is what they need to at least feel better, no? So, ang alam ko po may mga community-based gender advocacies naman na pwede nilang salihan sa kanya-kanyang komunidad, no? So, dito mahalaga din yung visibility ng bawat community, no? So, for example, magkakaroon tayo ng Pride March, for example. So, pwede nating ma-meet yung mga communities na yon.
2: Ay, meron akong tanong pala bigla. Diba? Bigla ako na naisip, ito na naman ako. Halimbawa, naka-experience ka ng gender dysphoria, diba? So, all the time, akala mo parang straight ka. Meron pang magdedetermine na parang saang pathway ka pupunta afterwards? Diba? Ay, magiging bi na ako, magiging ano. Meron pa siyang parang structure. I don't know, I'm not... Yeah. Ano, if I'm making sense dun sa part na yon.
3: Ako, based on my clinical experience, no, parang ang nangyayari naman po dyan, Coach Mike, is it's always a felt experience, an internal experience. Mm-mm. Kaya yung tao, no, na nakakaranas, no, ng kung anumang mental health issue or let's say, for example, gender matter, no, gender concern, it's always an internal experience. So, sabi nga, there's this saying, hawak mo ang sarili mong katotohanan.
2: Akala ko ambit. Diba? Sige, Well, totoo naman yun. So again, hindi na naman siya parang prelude to a certain path kung saan kayo mag-ano.
3: Mapupunta.
2: Oo.
3: So hindi ka naman, yeah. Hindi naman
2: bigla ko lang kasi naisip. Kasi normally, pag sinabi mo, alam ba, may discomfort ka sa current, ano mo, may assumption na agad, ay magiging bakla ka, ay magiging tomboy ka. Ganun na agad. Hindi po. So may pathway pa rin kayo and it's based on your own choices,
3: exactly.
2: Diba? And your feelings kung saan talaga kayo mas
3: comfortable. Exactly.
2: Diba? It's not hindi siya prelude sa isang pathway lang na actually dalawa lang pala kasi ang assumption diyan magiging bakla ka or magiging tomboy ka, diba?
3: Pwede ka maging trans, for example,
2: ganun.
3: Or queer.
2: Oo. Intersex.
3: Yes, intersex.
2: Diba? Yung mga ganyang ano, iba-iba, kunin nyo yun sa buong LGBTQIA+ community pero kayo mismo ang magde-decide nun. It's not a prelude to that. So on that note, ano, Prof. Julian, what can you say to our listeners and viewers who are experiencing muna gender dysphoria as of the moment?
3: And maraming salamat po, Coach Mike, sa mga nakararanas po ng gender dysphoria at sa ating mga ka-rainbow, nais ko pong banggitin na tayong lahat po ay karapat-dapat, no, sa pagkilala, sa paggalang at pagmamahal. Ang bawat tao po ay nakakaranas, no, ng iba't ibang karanasan, nakakaranas ng iba't ibang pagkakakilanlan, no? At lahat tayo ay may karapatan, no, na hawakan ang sarili nating katotohanan, no? So dito ko po sinasabi na bawat tao, no, ay deserving na mapakinggan at maunawaan, no? Kaya napakahalaga po ng pagbibigay ng bukas na isipan at bukas na puso, no, para sa mga taong nakararanas nga ng gender dysphoria. Bukod po dito, nais ko pong banggitin, no, na ngayong Pride Month, no, ipinagdiriwang po natin yung paggunita sa mga pakikibaka, sa pagkilala doon sa ambag ng LGBTQIA+ community, at higit sa lahat, no, yung pagpapatibay ng ating kolektibong paninindigan para sa dignidad, para sa pagkakapantay-pantay, at para na rin doon sa karapatang pantao para sa lahat. No? So, sa huli po, gusto ko pong banggitin bilang Pangulo ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino na sa pag-unawa po nagsisimula, no, ang paggalang at sa paggalang po nagsisimula ang pagkakaroon ng isang lipunang tunay na malaya, mapagpalaya at mapagkalinga. Yun lamang po. Maraming maraming salamat.
2: Ganda. Alam niyo naman ba't nanalo to, ha? Na president. Oh my God, very UB ang atake. Para ako nakikinig sa mga ano, sa mga nagle-lecture sa amin at sa mga talk say. But I mean that well. I mean, ganun yung atake. Very powerful, Prof. Jolgen. No? For people who are interested to get in touch with you, na who might be experiencing gender dysphoria or whatever mental health issues they may have, how can they reach you? Bro.
3: Ayan. So, they can reach me po through my phone number. My phone number is 0936-970-3585. No? And again, bilang bahagi din po ng PSSP at PAP, no? Ito yung mga groups on psychology. You may also reach the MHPSSSIG, no? On gender sa Psychological Association.
2: May Facebook group ba tong mga...
3: Yes po, they can
2: free
3: search.
2: Free for all ba to? Or kailangan, ano, practitioner ka bago ka mag-join?
3: Free for all naman. Oh. Because, di ba sabi nga po nila, it's a community of people. Oh. And again, support is important.
2: Oh.
3: Hindi naman po kailangan license, no, yung at least to support sa'yo. But again, when we talk about treatment, kailangan listen.
2: Ayan na, ito na. Ang tanong ng bayan na lagi nila yung tinatanong sa akin. Libre daw po ba yan? Yung pagsali dyan sa group na yan?
3: Libre
2: o kaya may mga,
3: po.
2: Meron ba mag-offer ng free? Kasi ganun, ano eh, yun yung mga nababasa ko normally. Parang bang meron bang free consultation dito? May mga ganun ba?
3: Ang alam ko naman po, meron mga communities and part of their advocacy talaga, yung really yung healing,
2: correct,
3: yung mental health and well-being ng mga gender diverse.
2: Ako mga ka-Rainbow, ha? Ako lang naman to. Huwag niyo po munang isipin yung cause. Ang isipin niyo muna is mag-reach out. Kasi meron at meron tutulong
3: sa inyo. Exactly.
2: And don't let ever, ano, cause determine yung worthiness nyo to heal from something,
3: right,
2: na alam nyo yon, nakakapagpahirap sa inyo. On that note, maraming salamat, Prof. Jolgen, sa pagsama sa amin today. Nag-enjoy ako. Natuto ako. O, diba? Ngayon lang marami ako naisulat dito. At I'm sure natuto rin yung mga ano, ka-Rainbow natin sa inyo. Ayan. Ayan, mga ka-Rainbow. So, natuto ba kayo? Nakinig ba kayo ng mabuti? Pwede nyo panoorin ang replay natin sa Rainbow Radio Facebook page. Mamaya, naka-up na yan. O di kaya namin the following days, may reels na lalabas si Prof. Jolgen saka mga picture cards. So, abangan natin niya at nandun yung mga nuggets of wisdom niya. On that note, ako naman gaya ng dati, ibibigay ko naman yung take ko dito. No? Number one, ang mahalaga dito is parang, alam mo yun, get help. At the onset, huwag mo nang hintayin na lumala kasi marami, parang combo meal, ang dami. Diba? Gusto mo ba magkaroon pa ng depression, anxiety, lahat-lahat? So, huwag na. Huwag mo nang hintayin yun dahil deserve mo yon. And number two na nakuha ko doon is yung respect. Talaga naman, bottom line, it beyond gender, everything and everyone deserves respect. So, don't let anything that makes, alam mo yun, you different, diba? Judge others in the process. Magkakaiba po tayo ng experiences, magkakaiba po tayo ng orientations, but it doesn't mean that one is better than the other because as we are, we all deserve to take up space and to be seen, heard, felt, and celebrated. Ayan, maraming salamat mga Rainbow sa mga tumutok hanggang sa muli next week. Isa na namang important at napaka-interesting na topic ang ating aabangan. Ayoko munang spoil para manood kayo uli next week. So hanggang sa muli mga Rainbow, laging tandaan, ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan, walang iwanan. Dahil dito sa Rainbow Radio, belong kayo dito. Ako po si Coach Mike Celis, hanggang sa muli mga Rainbow. Bye!
5: Rainbow Radio. Rainbow Radio. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radio Magazine, 1270 AM.
2: Diba? Diba?

0: 1278 AM.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwalaang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
17: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
18: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
19: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
18: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
17: Huwag!
20: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
23: 1278 AM.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
2: Radyo on the go.
1: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
23: Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
23: Interesting na usapan.
26: Hindi heavy.
21: Tugtugang chill.
23: Suave.
27: Learning from home, na hindi mo
23: Magazine 1278 AM. Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
23: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, they need boring.
4: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
12: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, they need boring.
4: Radyo Magazine
0: 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
12: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat.

0: Ating episode 63 na, ang bilis ng panahon. At tayo ay pag-uusapan natin today ang mga kalalakihan, men and mental health. But bago tayo magsimula, on behalf of the Philippine Psychiatric Association, ako po ay nagpapasalamat sa Radio Magazine, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Director General Dindo Amparo, Radio Magazine Station Manager Miss Marinella Texon, sa ating technical team, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, and Camille Umali. Sa ating executive producer, Jared Moreno, at sa ating stinger voiceover, Mitzi Colleen Aguinaldo. Ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang isang truly napakahalagang paksa na nagsisimula ng napag-uusapan ng marami, pero para sa iba ay nananatili pa ring mahirap simulan. Ito ang men's mental health. Marami sa ating mga kalalakihan ang lumaking. Naririnig ba siguro, no? Or tayo, maaaring naririnig nyo na ang mga katagang magpakatatag ka. Oh, di ba? Huwag kang umiyak kasi ikaw ay isang lalaki. Ganon. Or ikaw ang haligi ng tahanan kaya dapat strong ka. So, bagamat madalas itong nagmumula sa pagmamahal, no, at mabuting intention, maaari rin itong magbigay, no, ng pakiramdam na kailangan natin magkakayanin ang lahat, no, ng mag-isa. Parang there is that feeling of pressure, no? But pero para sa ang pagiging matatag. Ang pagiging matatag, in fact, not ang pagiging vulnerable, ay hindi magka-opposite. Hindi naman kailangang opposite sila, no? Hindi sila pwedeng pagsamahin. At ang pag-aalaga sa ating mental health ay hindi tanda ng kahinaan. Of course, it's never a sign of weakness. Nating lahat, especially ng mga kalalakihan, kung tayo ay uunahin at alagaan ang ating kalusugang pangkaisipan, kasi bahagi ito ng ating pagiging human. So kaya ngayong umaga, sana ay makapaglikha tayo ng isang ligtas, open and safe space para sa isang makabuluhan na pag-uusap at filled with hope, na, for our listeners, not just for men, ha, but this is in fact for everyone. Kasi of course, para sa ating mga nakikinig, pati, no, syempre meron tayong pwedeng brother na or asawa, di ba, or friends kasama sa trabaho, colleagues, kaklase, kasama sa pamilya at kaibigan, at lahat ay nais, of course, na mas maunawaan ang kanilang mga pinagdaraanan. Samahan niyo po kami sa isang makabuluhang usapan. May chance din kayong magtanong ng live. Please comment lang sa Facebook page ng Radio Magazine, 1278 AM, to participate in today's discussion. And let's make this a very meaningful conversation together. At tayong umaga ay very blessed kasi tayo ay sasamahan. Ditong very important topic, we are honored to be joined by someone whose work reflects a deep commitment to mental health care, education, and public service. Kasama natin ngayong umaga si Dr. Benson C. Go. Siya po ay isang psychiatrist na nagtapos ng kanyang residency training sa UPPGH Department of Psychiatry and Behavioral Medicine, at isa rin siyang associate professor sa Dr. Jose P. Rizal School of Medicine ng Ateneo de Cagayan University. At matagal na siyang nagseserbisyo sa mga pasyente at pamilya sa Cagayan de Oro City. So, all the way from Cagayan de Oro City, joining us today, Dr. Benson Go. Hello, Doc! Good morning and welcome sa ating Hello. Programang Mind Matters, Doc. And you can greet the viewers. Hi, Doc! Nice to see you!
1: Hello, good morning. Thank you very much for inviting me here. No, it's an honor actually to be here talking about a topic that is very important for everyone. No? Napaka-importante ito. Ano ba ang mga nararamdaman ng mga kalalakihan in terms of mental health? And it's an honor for me, and really I'm happy that I'm here today.
0: Yes, Doc! Baka meron kang gustong batiin, Doc, mga taga-Cagayan. And your group sa Mindanao, no, Doc? Mindanao as group of psychiatrists.
1: Yeah, Northern Mindanao.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So, hi everybody. Thank you for joining us here today. Yes. Sana may matutunan tayong marami ngayon.
0: I'm sure, Doc. I'm sure marami silang matututunan from our discussion today. At ito

0: Ay, napakahalaga, Doc, kasi of course, on behalf din, Doc, sa ating association, ang PPA, ay binabati natin na ang mga fathers of Happy Father's Day, which is tomorrow. Kaya very relevant ang ating pag-usapan today about men in general, Doc. So, Doc, let's begin muna with the bigger picture. Kapag pinag-uusapan natin, Doc, ang men's mental health, ano ang reason, Doc, at napakahalaga, as you mentioned kanina, napaka importanteng pag-usapan natin ito.
1: Yes, thank you very much. Napakahalaga siya actually, Dr. Joan, kasi although lahat naman ng tao nakakaramdam tayo ng mga emotional distress, mga ganun, pero yung mga kalalakihan, minsan iba yung the way they express it or hindi nila ina-express actually, yun yung problema sa mga kalalakihan. So merong kaibahan how men experience mental health from how women experience it and how men cope with it or how men deal with the mental health issues, no? Mm-hmm. Diba nasabi mo na kanina na minsan yung kultura natin,
0: yes,
1: parang dapat magpakalalaki palagi, no? So dahil dun, merong pagkakaiba ang experience ng mga kalalakihan, no? Lalo na ngayon, no? Sa present time na yung merong social media,
0: yes,
1: na nakaka-influence. Actually, nakakatulong yung social media in terms of lessening the stigma.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung kultura natin, hindi masyado nagbago. So, although lessen na sana yung stigma, yung mga kalalakihan, hindi pa rin masyado nagre-reklamo or hindi nagpaparamdam kung ano actually yung experience nila sa kanilang kaibuturan, no, sa self nila.
0: Yes.
1: Oo. So merong kaibahan and hopefully we can discuss much more of this.
0: Correct, Doc. So following sa follow-up, Doc, dun sa sinabi nyo, maganda yung, Doc, no? Parang we compared na yung iba yung sa females, yung mga sources of stress nila or distress at iba ang kanilang way of coping versus also sa mga kalalakihan. So kung pwede ba, Doc, para lang to give our audience and viewers, Doc, kasi marami ang nanonood sa atin today, Doc. Ano usually,
1: yes,
0: Doc, especially in your clinical practice, ano, Doc, yung mga usual nilang mga sources, Doc, of stress or pressure? And usually, Doc, yung sinabi mo rin iba na ang kanilang ways of coping. Ano, Doc, yung how do they usually cope, Doc, na maaaring para for everyone's awareness, para mas maintindihan din natin silang na mabuti?
1: Yes, thank you very much. No, in terms naman sa stress, halos pareho naman tayong nakaka-experience noon, whether it's sa work, whether it's sa community natin or sa ating mga personal family or groups, no?
0: Yes.
1: Pero it's how people deal with it na nagkakaiba. Sa mga lalaki kasi hindi masyado hindi masyado kami nakakapag-express ng feelings, no? So sa mga tao, kunyari na nagkaka-stress out na mga lalaki, they deal with it differently kasi hindi nga makapagsabi nga, dapat tough ka eh.
0: Mm-hmm.
1: So ang tendency sa mga lalaki, hindi nagre-reklamo.
0: Mm-hmm.
1: So they just suffer it, no?
0: Mm-hmm.
1: And this is manifested sa behavior ng mga kalalakihan.
0: Mm-hmm.
1: Paano ba nagko-cope ka karamihan? Ayun, napupunta sa mga drinking, drugs, di ba? Or mga risk-taking behaviors. Or naman sa ano, sa anger, sa behavior, no? Magalitin or otherwise hindi nagsasalita. Ganun ang pagkakaiba ng babae sa si babae. Madali naman sila eh, nakakapag-express kagad ng emotion. Alam mo, nasa sad ako. Sa mga lalaki, hindi ganun eh. Kasi nga, merong cultural influence na dapat hindi ka nagsasabi ng mga ganyan kasi it's considered a weakness noong unang panahon. Although ngayon naman hindi na masyado, pero ganun pa rin ang kultura, no?
0: Yes.
1: But thankfully, may mga positive side because of social media. Nakikita na natin, hey, it's okay to talk about mental health. And this is one of the avenues to do that.
0: Mm-hmm.
1: Itong, we talk openly about mental health, no?
0: Yes, oo, Doc. Tama yung sinabi mo, Doc, no? Kasi maaari, Doc, na parang they do not talk about it. Tama, no, Doc? Kasi mas ano sila nga, hindi sila as expressive as the female. So, Doc, meron bang mga pagkakataon, Doc, na meron na pala silang pinagdadaanan na ang mga kalalakihan na hindi, no, the Doc, na hindi agad nakikilala bilang isang mental health concern because nga, Doc, hindi sila masyadong as expressive as the females. Meron bang ganon?
1: Meron. Actually, sa mga kalalakihan nga, ang kasi nga hindi sila nagrereklamo, napapansin mo na lang sa ibang aspeto, no? Yung iba, kunyari, ayun, napapadalas ang sigarilyo, napapadami yung inom, or nagiging tardy sa trabaho, hindi, or worse, hindi na nagtatrabaho or hindi na lumalabas. Or yun, palaging galit, no? Itong mga symptoms na to, na kahit na sila laki, hindi pa rin niya na-recognize na ano na pala to, mental health issue na pala. Kala lang niya okay lang, no? Kasi ganun kasi sila laki, hindi masyado kumbaga psychologically minded compared to other to the other gender, no? Sa ibang gender. So, yun ang pagkakaibahan kunyari na sa mga lalaki, hindi masyado and meron silang mga behavior na naiiba na pala.
0: Speaking of behaviors, Doc, meron nag-post kaagad dito, Doc. May question tayo. Is it okay? Doc, ano
1: yes,
0: daw?
1: Yes.
0: Kasi na-mention mo daw, Doc, kanina about substances. May question dito, Doc. Ang kanya daw partner ay medyo daw na meron also another form, no, of coping. At ito ay... Hindi mo na mention to Doc, but is it also a warning sign or red flag daw na laging nasa sabungan?
1: Yes, yun yung mga kasama yun doon, no? Substance abuse, alcohol, shabu, marijuana, ito, gambling. No? Scatter, sabungan, kung ano-ano pa dyan. Ito yung mga behavior kasi na supposedly mga abnormal coping, mga bad coping behavior ni lalaki, no? Maliban doon, meron namang iba na lululong sa sports. Kaso sumosobra din sa sports, no? Puro basketball, kung ano-ano pang ginagawa. So yun yung mga coping ni lalaki kasi nga hindi siya masyadong nakakapag-express. So doon siya sa barkada palagi, naiiwan na tuloy yung pamilya, mga anak. Kasi nandun, supposedly, para maging okay, para mag-de-stress.
0: Yes, diba? Oo, Doc. So, Doc, kung ito, Doc, yung na-mention mo kasi ay medyo the red flags, Doc, no, na medyo not so healthy, di ba, Doc, na coping.
1: Yes,
0: parang way din kasi nila of coping, pero hindi talaga siya healthy, di ba, Doc? Not the healthy way. Yes. So, sa inyong palagay, Doc, kung ganito na, paano naaapektuhan, Doc, ang iba't ibang papel ng mga kalalakihan? For example, Doc, no, bilang provider, asawa, ama, anak, friend, or pag minsan, Doc, leaders sila, di ba, Doc, in their own offices, workplaces. Kung ganito, Doc, no, yung kanilang, yung to na pala, meron na pala silang distress na hindi nila kayang i-express and medyo hindi masyadong maganda ang ways ng kanilang coping.
1: Correct, no? So dahil dun sa abnormal or bad copings, naaapektuhan na ang pagiging, kunyari, kung ikaw ay tatay, kung palagi kang lasing or wala ka ng panggastos kasi napunta na sa sugal or sa bisyo, edi affected ang buong pamilya, no?
0: Yes.
1: Now, sa personal din lang, sa tao mismo, yung 'di ba, pag ikaw ay maraming ginagawa, affected din yung behavior mo. So you become irritable. You become probably withdrawn, no? So nakakaapekto siya sa friendship, nakakaapekto siya sa being a husband or being a father or being a son to the parents kasi palagi kang nasa labas. Or kung hindi nasa labas sobra, nasa loob ka lang ng kwarto, hindi ka na nakikipag-usap.
0: So, maganda yung sinabi mo, Doc, no, na parang meron siyang impact sa ating mga, sa other different areas, no, sa ating functionality. Doc, meron also question here, no, about loneliness. Meron daw, or is it normal ba yun, Doc, na meron daw sa inyong pananaw, bakit may mga lalaki, Doc, na nahihirapang bumuo or to form, panatilihin mga malalim, no, deep relationships or a strong or malalim na emotional support system. Sa iyong practice, Doc, meron bang gano'n na talagang hirap sila to have that solid or support system nila?
1: Yes, no? Yung loneliness actually isa yun actually sa result ng mga stress natin. Di ba kasi nga tayo, yung mga kalalakihan, the way they deal with stress or paglagay na natin depression or anxiety, ang gusto nilang support eh yung usual sa mga kalalakihan natin, mga group, no, barkada, through sports, through those nights, eh paano pag walang ganun, paano kung hindi available yung mga kabarkada mo? So yun yung nararamdaman mo ngayon kasi hindi sanay si lalaki na siya lang makukuha. Kunyari, iba sa babae, the women can do that, being alone, being in their own self. Si lalaki, hindi kami masyado ganun. Nasanay kami na pag malungkot, kailangan pupunta ko sa mga friends ko. Pag bored, lapas din. So, pag meron ng mental health issue, eh, hindi mo nawawalan ka ng gana ng ganun eh. Kaya ayun, na lonely ka na. Ang problema, hindi ka masyado nag-open up.
0: Yes.
1: So nakaka-apekto siya parang, sa relationship.
0: So parang nagko-compound siya, Doc, no? Na hindi na tayo masyadong nag-open up. And then, difficult din for us talaga din, ha? To express and develop the strong emotional support system. Doc, may question. Ang daming question, Doc. Bigyan lang natin to, Doc. May question. Doc, paano po pag andropause? Anong masasabi mo dito, Doc?
1: Yes,
0: which is, it can happen, no, Doc? Ano daw yung masasabi niyo, Doc, or opinion pag ang isang lalaki, paano malalaman daw, Doc, kung ang kanya bang mga pinagdadaanan ngayon ay part na sa andropause? So, para sa mga listeners natin, kasi sa females, merong menopause, na? So, sa males naman, may tinatawag na andropause. So, Doc, any comment about this, Doc?
1: Yes, thank you. Very interesting question, actually, no? Yung andropause, supposedly, yun yung equivalent sa men, no? Na ang reason is bumababa na yung testosterone levels ng lalaki. This is actually a biological event, no? Pag tumatanda na si lalaki, pwede talagang bumaba yung testosterone. Now, biologically, may mga nangyayari doon. Nagiging matamlay, weak. Pero minsan meron ding psychological event, no? Ayun na yun, yung anxiety, yung depression as a result of low testosterone. And kasi maraming nararamdaman si lalaki about that, including yung performance, no, sa bed, no? So yun yung mga nakaka-apekto. Pero dalawa yan, may physical event, tsaka may psychological event. Ito na yun ngayon kasi, di ba, pag lalaki ka tapos hindi ka na masyado nakaka-perform, medyo may effect sa ano mo yan, sa self-esteem mo, no? Kaya yes, merong effect si andropause sa mental health, pero syempre ang solution doon, kailangan mo muna magpasuri at ma-check yung level ng testosterone. Kasi kung yun lang naman ang problema, edi mas madaling gamutin. Pero kung ang effect doon ay medyo mas malala na, then we have also to deal with the mental health issues, ang pinaka-common doon, depression and anxiety.
0: Doc, kaano, na-mention mo, Doc, no, na meron also mga kalalakihan who goes through depression, anxiety. Sa ano mo, Doc, no, sa practice ninyo, gaano ba, Doc, ito ka, is it mas napag-uusapan na ba ngayon ang mga mental health conditions ng mga males, or meron pa rin bang stigma na about talking or discussing about mental health conditions ng mga kalalakihan?
1: Yes, yun yung maganda ngayon, yun yung positive thing about the social media, no? Dahil social media, merong positive effect na reduce yung stigma. So napapag-usapan, lalo na itong mga, like for example, we have mga personalities, no? Kunyari, yes. For example, si Prince Harry, no? He talked about depression, si The Rock, no? Si itong The Rock na
0: yung artista
1: sabi niya, yung anxiety, men can experience that. So, dahil dito, nalilessen yung stigma na okay lang naman pala mapag-usapan yung mental health.
0: Mm-hmm.
1: Pero, meron ding negative sa social media about sa ano eh. Kasi, sa social media, nakikita mo yung mga, magyari, yung mga iba mong mga kasamahan, na successful na, happy, kung gano'n, nakaka-apekto din siya sa mental health. Hindi lang sa kalalakihan. Mm-hmm. No? So, merong, although it's good that social media is now talking about mental health, minsan, dahil din sa social media, nakaka-apekto siya sa mental health kasi nakocompare din yung sarili mo. Kasi di ba sa social media, puro positive nakikita mo. Tapos, nare-reflect mo yan sa sarili mo na, bakit ako mayroon ako mga problema? Ito sila, puro masaya, puro travel, puro bili. No? Mm-hmm. Ayun, yung negative aspect doon. Pero,
0: yes.
1: Dahil din dito, meron na tayong access to information, no?
0: Yes.
1: We can join online groups, for example, to help us with our mental health issues. So
0: correct.
1: That's the positive, and meron din mga negative aspects of it.
0: So parang ang ano doon, Doc, is we find the balance, no, Doc, in
1: yes,
0: our
1: oo.
0: Use of social media. No, wag naman sanang umabot sa point na lagi tayong nagko-compare. Di ba, Doc? Kasi sometimes may mga online expectations, comparison, as you mentioned, Doc. So tama yung sinabi niyo, Doc, no, na meron alsong healthy ways of using social media platforms. Doc, may question dito. Meron daw, Doc, sometimes mga males talaga, kalalakihan na tahimik lang sila. Or mukha silang quote-unquote, Doc, okay. Di ba, Doc? Kasi nga, hindi sila as expressive ng kanilang emotions. Para sa ating mga viewers, Doc, and awareness also, ano daw, Doc, yung mga kailangang babantayan natin ng mga pagbabago sa kanilang ugali or sa mga pang-araw-araw nila, Doc, no, na paggawa ng mga gampani nila sa buhay na maaaring senyales na siya ng isang deeper problem or underlying mental health concern na baka kailangan na, Doc, ng support.
1: Meron talagang gano'n, no? Parang okay lang, no? So, ano ba ang mga signs na hindi na pala okay?
0: Mm-mm.
1: Ang pinakuna, siyempre, yung pagbabago ng personality, no? Kunyari, kilala mo na siya. Tapos sa palagay mo, parang mas tahimik siya ngayon compared dati. No? So, yun yung mga unang mga early signs of changes ng attitude, changes ng personality. Pagkatapos sumusunod na doon yung mga behavior na, no?
0: Mm-hmm.
1: Ayaw na makipag-usap, nag-withdraw na siya, or sa kalalakihan, karamihan talaga, yun na yung substance abuse, no?
0: Yes.
1: Umiinom na palagi, napapadami yung sigarilyo. Pag meron ng mga signs na ganun, or yun na, hindi na natutulog, nagsusugal na siya, yun ang mga early signs, no? Tapos, pinaka-importante, pag pamilya mo siya or mahal mo siya sa buhay, syempre we need to ask. Pinaka-importante, kumusta ka na ba? Kumusta ka na, kapatid? Kumusta ka na, husband? Ano nang nangyayari sa'yo? No? And and also, when you do ask that question, be ready din to listen. Tayo, di ba? Tayo sa Pilipinas, pag tinanong tayo, kumusta ka? Automatic yung sagot, okay lang. Diba? Nakakatawa nga eh. Minsan, kahit na dito sa klinik ko, may mga pasyente, nandito na sa klinik, pag tanungin mo, kumusta ka, okay pa rin ang sagot.
0: Yes.
1: No? Tapos sa isip ko, ba't nandito ka sa klinik ko kung okay ka naman, di ba? Kasi automatic. So, pag nagtatanong din tayo niyan, be sure na may follow-up ka. How okay are you? No? Kasi sa palagay ko, baka hindi ka okay. So, importante na may follow-up question, and it's okay also to ask questions.
0: Yes.
1: Correct. Para mangumusta.
0: Oo, Doc, no? Parang sana ay lagi tayong there is that, ano, Doc, no? Open lines of communication always na everyone feels safe, di ba, Doc? Kahit mga kalakihan to open up.
1: Oh,
0: Doc,
1: oh.
0: Oh, may question here, Doc, na mention mo daw kasi kanina about anger. Di ba, Doc, yung sabi mo kanina na it can manifest as galit, no, or anger, instead of expressing it, doon lumalabas na sa behavior na medyo galit. Ano daw, Doc, ang ways to help ang mga kalalakihan na hirap to express their anger? Or meron daw po ba, Doc, healthier ways to manage ang kanilang pent-up anger?
1: Ayun, very good. No? How do we manage anger or aggression?
0: Yes.
1: Siyempre, ang pinakauna is i-identify natin bakit ka ba nagagalit? No? Ano ba ang dahilan niyan? Kasi, commonly, especially sa mga young people, mga adolescents, ang expression ng depression nila is anger, actually, and irritability. Diba? So, maybe we need to address that. Now, kung ordinary yung galit lang yon, siyempre tanungin natin saan ka galit, bakit ka galit, then we identify the issues and then deal with it. Pero kung yung galit mo ay kahit kung ano-ano lang galit ka na, then maybe mas malala na siya, baka may depression na or may nervous na. And in those cases, nakakatulong talaga yung therapy, no? Or even medications. Pag kailangan na yung medications, no? Nakakatulong na meron kang kausap to be open up. So kung meron kang family member na ganun, yun, like I said, tanungin, kumustahin, baka may nararamdaman ng iba na hindi din yan nalalaman na yun na pala yun, pero nagmamanifest as behavioral change, no? So yun, pinaka-importante, identify it and then deal kung ano man yung reason ng anger na yun.
0: Correct, Doc. Parang ano siya, Doc, no? Know the reasons first. Ano ang causes ng kanilang pagkagalit or rage and aggression? And then, para with that awareness ngayon, comes the action part, na what we can do to help manage, Doc, the anger. Doc, may question here. Na-mention mo, Doc, no? Yung sabi mo kanina na mga physical and cognitive and signs and emotional signs, no? Na posible na baka lang meron ng need na, Doc, to consult with a mental health professional. Ano daw, Doc, ang reason kung bakit medyo sometimes meron pa rin pag-aalangan or pag-aatubili, no, ang maraming kalalakihan na humingi ng professional help?
1: Yes, dito na yun pumapasok yung kultura. No? Sa kultura natin, yun na, sa bata ka pa, sasabihan ka na, di ba? Kalalaki mong tao. Diba? Sasabihin ka noon, dapat tough ka, hindi ka nagsasabi ng mga weakness mo or takot, hindi ka ganoon, dapat strong ka. Kung takot ka, huwag mong ipakita, di ba? Tahimik ka lang. Ayun. So ano ba ang mga common manifestations diyan? Di ba? Kalungkutan, mawala ng gana, may mga changes sa sleeping pattern, yung iba sobrang tulog, yung iba walang tulog, may changes din sa appetite, no? Yung iba sumusunod. Tinatawag natin stress eating or hindi naman kumakain, no? Yung iba, yung attention span din, no? Yung focus and concentration. And worse, yung feeling na wala na yata akong silbi, wala na yata akong pag-asa, wala akong kwentang tao. Yun, no? Mas nakakatakot yun. Tapos yung tinatawag nilang excessive guilt for some reason, feeling mo, ang dami kong mga ano, marami akong mga kasalanan. And worse, yung pinaka-worst, di ba, yung maisip mong maingi pa siguro, mamatay na. So yun ang mga simptoma sa mga kalalakihan. Actually, nung karamihan, no, lahat ng, including women, na nagsisignify na, ba, meron ka na yata ng depression and you need to address that depression.
0: Yes.
1: Kaya kailangan ka mag-seek ng mental health professional pag ganun na. No? Yung pinaka-worst, yung suicidal thoughts or self-harming behavior.
0: Yes. No? So sana ay maalala natin talaga, Doc, no, na safety is always a priority. At kung umaabot na sa ganun, Doc, wag naman sanang umabot na sa self-harm and suicidality, but mas maganda, alam natin na support, di ba, Doc, and help is always available.
1: Oo. So, Doc, idagdag ko lang na for us who are very concerned with our husband or brother, ganun, is actually important to even ask them, kuya or husband, minsan ba naisip mong saktan sarili mo or mm-hmm. or magpakabatay. Kasi minsan dahil sa tayo, di ba, commonly sa mga tao, sa yung common notion na huwag kong tanuhin ka, baka magka-idea tuloy. Mm-hmm. No? Actually, hindi dapat actually tanungin. No? Very important na magtanong ka doon.
0: Okay. Thank
1: you,
0: Doc.
1: To make sure na ma-address.
0: Correct. Yeah. Oo. Doc, speaking of magpa-consult, Doc, may nag-mention din dito, Doc, sa comment, kasi na-mention daw, Doc, no, about the coping strategies na different sa mga females, diba, Doc? Ano daw, mm-hmm. Doc, yung maipapayo mo na mga healthy ways of coping for prevention ng any ano sana, no? Yung parang to promote, Doc, wellness ng mga mm-hmm. kalalakihan na healthier, no? Healthier options, Doc, na hindi naman yung sinabi nyo kanina ng mga not so good and not healthy.
1: Oh yes, very important mm-hmm. dapat, 'di ba, ang pinakauna prevention, no?
0: Yes.
1: Dapat mm-hmm. hindi tayo umabot doon. So paano ba natin to make sure, for example, na we take care of our health, no? Mm-hmm. Kumakain tayo ng maigi, nag-exercise tayo, no? Na-manage natin yung stress natin, no? We identify the stress and manage that, yung stress management. So yung prevention very important. So how do we prevent that? Yun, healthy lifestyle, eat properly, exercise. And if you feel that there's something na nakakapag-stress sa'yo, be open about it. Talk to somebody you trust. No? Mm-hmm. Hindi naman kailangan i-announce mo yun sa social media, sa Facebook mo. But you can talk to anybody. Like for example, kung nasa school ka, you can talk to the guidance counselor if you feel meron.
0: Yes.
1: No? Meron kang nararamdaman. Or even sa mga church, no?
0: Yeah.
1: Sa mga pastors, sa mga ganun, you can reach out naman. Yun yung pinaka-importante muna, no? Prevention. So, mm-hmm. maging healthy tayo always. Huwag masyadong pabaya sa health din natin. Hindi lang sa mental health, but
0: correct.
1: Sa kinakain mo din, nakaka-apekto yun.
0: Mm-hmm.
1: No? Yun yung pinakauna, di ba? Preventive.
0: Yes.
1: Now, pangalawa naman, yung how do you cope properly kung meron na, kunyari, stress mm-hmm. out ka na. So
0: yes.
1: Yun, you talk to people, improve your social network, maybe you can join online support groups, mga ganon
0: mm-hmm.
1: ang pwede mong gawin. And kung kailangan na talaga, you seek help na.
0: Yes. Ang ganda nung sinabi mo, Doc, no? Always prevention is very important and mga health yes. promotive, Doc, no? Na strategy.
1: Mm-hmm.
0: May nag-comment dito, Doc? Quote-unquote, me time. Me time daw, Doc. Anong comment mo about
1: Oo.
0: This?
1: Yes, importante si me time, no? Ang ano lang, how do you spend it? Ang problema lang sa kalalakihan kasi, yung me time niya, minsan inuman,
0: mm-hmm.
1: no? Inuman, sugal, mga ganon.
0: Mm-hmm.
1: Pero very important siya to identify your ano ba, yung iba kasi, di ba? Jogging,
0: yes.
1: walking, yun, usong-uso ngayon yun. Those right. are very important activities to help improve mental health.
0: Yeah, and may nagsabi din, Doc, pets and music. Oh, diba? Baka nagigitara
1: yes.
0: sila, Doc, no? Or,
1: sports, or, yun.
0: Sports. Oh. Yeah, so parang gawin natin yung mga hobbies natin, di ba, Doc? Kahit na tayo ay, halimbawa, may asawa na, or may partner, or may family, we do the things pa rin na which make us feel good and happy na healthy, di ba, Doc? Yun na important.
1: Yes.
0: Healthy ways. So, Doc, maraming nagko-comment, Doc, sa Facebook. Babatiin lang natin sila, Doc, before we proceed. Good morning to everyone. Kay Angelo Redaha. Hi, Angelo. Happy Father's Day in heaven. Tatay Telly Redaha, April 21, 1954. Yes, Angelo. And sa June 19, 2013, St. Vincent Memorial Park, Kanyogan, Malolos, Bulacan. So all the way, Doc, from Bulacan. Hello, Angelo. Kay Sean Kyle Flores, who is watching from Sapang Bato, Angeles, Pampanga. Hi, Sean. Si Amanda Wancho. Ang aking asawa, Doc, si Nolly. And ang aking dad, si Lolo Jan, ay nanonood. Sila, Doc, ang ating mga top fans. And hi, good morning sa ating lahat. And of course, Marvelyn Lim. Hi, Marvie. All the way from Leyte. And ang layo, Doc, no? So, in fact, talagang we are all over the Philippines. From Romel Livid. Good blessed weekend pa rin po, Dr. Joan, Dr. Benson, and sa ating lahat. Happiest Father's Day po in advance sa mga ama at mga nagsisilbing ama. Correct. Thank you, Romel. At sa lahat ng mga nanonood, meron also, Doc, no, sa Facebook page natin, Doc, na naka-share po tayo. So, Doc, balik tayo, Doc, bago tayo maubusan daw ng oras, ang sabi ng ating director. Doc, kung merong mga kalalakihan daw ngayon na nanonood at nag-iisip kung kailangan na ba nilang magpa-consult. Of course, baka meron tayong mga listeners, Doc, na who would like to, nag-iisip na sila na baka from the signs and symptoms, Doc, na na-mention nyo kanina and the impact na sa kanilang functionality. Ano po, Doc, ang maaari niyang asahan sa unang consultation sa isang psychiatrist?
1: Yes, ano pa ang mai-expect mo pag nagpatingin ka sa doktor, di ba? Una, siyempre, meron ka nang nararamdaman. So, pag pumupunta ka sa isang psychiatrist o isang mental health professional, sa psychologist, para sa mental health mo, siyempre, ang una is malalaman mo ngayon kung yung nararamdaman mo ba, sakit na or hindi pa. Diba? Kung sakit na siya, ma-i-explain din yan dun sa clinic or sa office kung ano yung sakit na yon at paano yung nangyayari sa'yo, anong mga dahilan nun. No? And kung merong available na gamot, may explain din ni Doc kung bakit kailangan yung gamot. Kasi alam naman natin, no? And this is actually very important for people to know na yung depression, yung anxiety, although feeling siya, meron actually nangyayari sa brain, no? Merong mga chemical imbalance doon na nangyayari na natutulungan sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. No? Hindi ibig sabihin noon na dahil feeling lang yan, sa isip mo lang yan. So, baguhin mo lang yung isipan mo, mawawala na yung depression mo or yung nervyos mo or kung ano-ano pang sakit. No? Hindi ganon. So, pag pupunta ka sa doktor, ma-explain sa'yo ngayon bakit ka nagkaganyan, anong tulong ang pwedeng gawin, anong management, anong gamot, anong tao, sinong tao kailangan mong kausapin para maging okay ka.
0: Tama, Doc. May question also here, Doc, about consultation. Is it okay daw po ba, Doc, to use AI? Kasi nasa panahon na daw tayo, Doc, ngayon ng social media, AI. Ano daw po, Doc, yung masasabi ninyo? Yung siguro, Doc, I think they are referring to yung nag-question, Doc, is maybe yung hirap to express na to anyone, yes, Doc, yung kanilang emotion. So, very accessible na ngayon, Doc, na sa ating mga gadgets, ang AI. So, yes. kayo, Doc, na-try nyo na rin ba, Doc, to access AI pala? And,
1: Nagtatanong ako dun kung ano-ano general questions, di ba? So, in a way, there is a positive thing about using that kasi you get to know, you have knowledge about, like for example, kung nagtanong ka ng depression. Ang problema lang, ang negative connotation or context dun is, kasi si AI, general ang sagot. Hindi niya personalized. So, siyempre si AI naman, hindi naman niya alam kung anong nangyari actually sa buhay mo, kung nag-away ba kayo ng asawa mo, or meron ka bang iniisip sa work.
0: Oh, correct, no? Medyo nawala lang si Doc for a bit. So, na-mention ni Doc, sometimes, may access na kasi tayo ngayon sa technology. We are now living in a digital world. Ayan, Doc. Yes, Doc, nawala ka lang a bit, Doc.
1: Yes. So, yun ang sinasabi ko ba, na merong positive side of it kasi at least you get information out of it, di ba? Malam mo ano yung depression, ano yung anxiety. Pero si AI kasi hindi din siya personalized. So, generalized din yung sagot niya sa'yo. No? So, hindi naman alam ni AI, kunyari, kung nag-away ba kayo ng asawa mo kanina, or napagalitan ka ba sa office, mga ganon. So, yung sagot niya generalized, hindi specific for you. So, minsan yung mga suggestion, hindi rin specific sa'yo. No? Kasi hindi naman kompleto yung information, no? So, yeah, it's okay to do that, pero hindi siya enough, no? You really need to seek help para ikaw yung talagang ma-evaluate, hindi lang general concept ng sadness or anxiety.
0: Yes, thank you, Doc, no, for giving your opinion about AI. So, parang yung social media kanina, Doc, no, na parang there is also, of course, benefit, but not so healthy also na use of it. So, make sure pa rin, no, Doc, na to seek help pa rin. Kasi nga, hindi naman alam ng AI, no, the whole context, di ba, of the situation. Okay. Doc, my question here, in terms naman daw, Doc, about the support na available pa, na manggagaling sa family, friends, classmates, ng mga, ngayon, Doc, pasok ka na, di ba, mga pumapasok sa school, classmates, mga kasama sa community, paano naman daw natin, Doc, mas mapapadali sa isang, para sa isang lalaki, ang magsabi ng hindi ako okay, and to open up about their emotions and feelings.
1: Yes. Si lalaki, di ba, ano siya eh, may macho image, no? So, hindi masyado si lalaki nagre-respond kung maraming tao. So, kung concern ka, mas maigi siguro na yung one-to-one na usapan, no? Kumusta ka? Maybe siguro start ka ng text, tapos mag-usap kayo kagad, no? Kung kailangan, no? Yung safe space nga, na parang hindi naman ma-embarrass si lalaki. And it's very important to say na, I understand that you're going through like this, kung meron man siyang sabihin. No? Pero very important na malaman ni lalaki na okay lang kasi may nagtatanong, may care, may concern. Very important sa atin yun. No? Kasi nga automatic si lalaki, ayaw kong magsalita kasi nakakaya. Na-equate kasi natin minsan na yung being sad or having anxiety is a weakness, no? So pag nagsalita ka ng mga ganun na feeling na parang malungkot ako, parang matamlay, baka isipin ng ibang tao weak ka. So dapat hindi ganon.
0: Yes.
1: No? So like I said, sa family members, you ask and listen, no? And it's okay to ask about suicide kasi importante siya na mapag-usapan.
0: Thank you, Doc. Thank you for... So, mahalaga, na, Doc, ang support system ng bawat isa sa atin. Kasi in general, di ba, Doc, we are, of course, as human beings, we need that connection. We are social beings. And sana, ang support system, yung mga taong nakapaligid ay, they have that, na, Doc, na, yung open space, ay safe spaces para magkamustahan. Sa schools, di ba, ngayon, Doc, I think nasa start sila ng mga day nila, ng classes nila na nagkakamustahan sessions sila. So that's also good na parang we always ask each other, "Uy, kamusta? What did you do?" Para lang we feel na we are never on our own or we are never alone. So Doc, may question also here. Pag ano daw, Doc, can you clarify about the mention mo, Doc, about psychotherapy kanina and medications? Clarification lang daw, Doc. Ano ang gusto mong ipaalala about medications? Baka may mga misconception pa daw, Doc, na ito ay hindi or nakakaano siya, nagiging dependent tayo sa medications. Para doon sa mga natatakot to take it.
1: Yun nga sa sinabi ko kanina na pag nagpapakonsulta ka na sa doktor, then mai-explain ng doktor sa'yo na merong mga nangyayari sa brain mo, maliban dun sa emotion mo, meron ding nangyayari sa brain mo. And there are medications to address these issues, no? Kunyari, sa depression, yung pinaka-common, no, Dr. Joanne?
0: Yes.
1: Depression and anxiety. Na dapat daw yung treatment, medyo matagal nga lang, 6 to 9 months, pero hindi siya nakaka-addict, no? Importante lang siya talaga kasi kung hindi mo umabot dun sa tamang duration, baka bumalik yung sakit, no? Or hindi ka talaga gumaling ng maigi. So importante yun kasi karamihan sa atin, pag nakapaggamot na and then na okay na, mga 1 month, 2 months, okay na, humihinto na, no? Hindi nila alam na pag ganun lang ka-short yung duration, eventually babalik din yung sakit. Now, nangyayari ito din kasi, ang karamihan no sa mga pasyente ko, Dr. Joanne.
0: Yes.
1: Dahil din naman sa influence ng mga ibang tao, sa mga neighbors, sinasabihan sila, naku, pag ininumin ang matagal, kawawa yung kidneys mo, kawawa yung liver mo, or mawawala yung memory mo, no? So, yung mga negative na mga advices na hindi naman mga experts, nakaka-apekto din tuloy sa compliance, no, sa paggamot. So mas maigi talaga na makinig kayo sa doktor, no? Sa doktor na that you trust, di ba? Dapat mag-trust tayo dun sa mga experts, hindi yes. dun sa mga marites. So yun lang ang problema eh, no? Kaya tuloy na naaapektuhan yung treatment, and it's very important to know, like I said, I need to emphasize na
0: yes.
1: yung depression, merong nangyayari, no? Hindi sa isipan lang,
0: yes.
1: hindi lang sa ordinary feeling,
0: mm-hmm.
1: no? May chemical changes that the medicine will have to address to increase yung serotonin, yung norepinephrine, yung mga dopamine, mga ganon, no?
0: Mm-hmm.
1: So merong namang mga basis why magagamot. So importante siya. Now, sa psychotherapy naman, very important sa psychotherapy kasi yun yung avenue para malaman mo bakit ka nagkaganito in the first place. Ano bang mga issues mo sa buhay? Ano bang mga naging problema mo? Para ma-identify mo siya at matuto kang how to deal with them. No, that's where yung cognitive behavioral therapy happens, or kung iba pang classic psychotherapy. No?
0: Yes. And spirituality also, Doc. Na?
1: Yeah.
0: Anong opinion mo, Doc, about the spirituality in terms of helping ang mga kalalakihan, Doc, na may mga pinagdadaanan or sa kanilang overall wellness and well-being?
1: Yes. Ganun talaga, di ba? Una, meron tayong mga needs. No? Meron tayong mga physical needs, meron tayong mga emotional needs. And overall that, yun.
0: Yes.
1: Ano pa ang spiritual needs mo, no? That could be religion or any other spirituality, no? So very important siya kasi yun yung kabuuhan, hindi lang, like we said, hindi lang naman to physical or emotional, lahat-lahat to social and even community participation, nakakatulong din.
0: So holistic talaga, Doc, no, ang ating approach na sa pagtulong sa ating mga kalalakihan. Doc, maubusan daw tayo ng time. Sinisignalan na ako dito, Doc. Doc, bago tayo magtapos, kung meron daw mga kalalakihan, Doc, na nanonood or nakikinig ngayon, na tahimik, na merong dinadala or maybe pagod na ang kanilang pakiramdam at or baka iniisip na nila, Doc, na walang nakakaintindi sa kanilang mga pinagdadaanan, ano po, Doc, ang gusto niyong sabihin sa kanila ngayon? Your message po.
1: Okay. Now, very important, Doc, kung meron kang pinagdadaanan, that you need to seek help. Yan ang pinaka-importante mong dapat gawin. To identify it and seek help. Marami kang pwede puntahan, no? Kahit na nga, ngayon nga, kahit sa mga health centers, meron na silang ganun, may mga training na eh, sa local government units. Kung wala ganun, sa simbahan, kung member ka ng isang simbahan, kung wala pa din doon, yun, pwede kang mag-seek ng mga professional help. Yun, pinaka-importante, no? Marami namang available, you can find it online, na mga self-help groups, merong mga or punta ka sa hospital. I think pinakamabilis, no? Pumunta ka sa hospital para ka magpatulong doon and they know kung saan ka dapat pumunta. Now, one thing lang that I need everyone to understand, that ang mental health is not just a state of mind, no? Hindi lang sa isipan lang, it's really a condition that can be addressed and can be treated. So very important na ma-recognize natin 'yan. Na hindi ibig sabihin na may mental health issue ka, weak ka na, or wala kang duwag ka, hindi ka matapang. Hindi ho ganun, kasi sakit naman siya na kailangan nating gamutan. And maraming available na options na pwede mo puntahan. No?
0: Yes.
1: So ang pinaka-easy, I think, pumunta ka na lang sa hospital diretso para ma-direct ka kung saan ka pupunta.
0: No? Yeah. Maganda yung message mo, Doc, no? At saka yung paalala mo na hindi siya yung ang mental health concerns or conditions, hindi siya yung arte-arte lang. Di ba, Doc? Naririnig mo pa rin ba yan, Doc? Na arte-arte naman yan siya, or tamad, kaya ayaw pumasok, or drama-drama, OA. But of course, through our program, Doc, sa Philippine Psychiatric Association and the radio magazine, we correct, no, Doc, na ito ay real. Di ba, Doc? Mga totoo na emotions, conditions, at as you mentioned, Doc, merong help always available at the support na, Doc, is always there. So, Doc, meron ka bang gusto mo nang batiin before we finally end, Doc, and say goodbye?
1: Yun, mga taga-Cagayan de Oro. Hopefully, yes. Meron nakakinig.
0: Oo, Doc. And sana...
1: But for everybody.
0: Yes, oh, Doc. So with that, Doc, thank you very much, Doc, for joining us today. Hindi lamang sa pagbabahagi na iyong expertise, kundi pati na rin sa iyong experience, Doc, clinical experience, pananaw, at malasakit, especially for the listeners natin today na males. At thank you, Doc, ha, at sa lahat ng mga nanonood from Mindanao. Oh, I hope you're all okay, Doc, sa Cagayan de Oro, especially with the recent, Doc, na mga earthquake. But I of course, take care, Doc, always.
1: Thank you very much.
0: So ngayong umaga, ay ipinapaalala sa atin ng pag-uusap na ito na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano natin katagal kayang magtiis ng mag-isa. Of course, hindi tayo nag-iisa. We are never alone. And help is always available. Yun yung message ni Dr. Benson kanina. Minsan, ang tunay na tapang ay ang pagkilala na kailangan din natin to rest, me time kung kinakailangan, kailangan natin ng support, which is available also, at ng mga tao na hindang makinig, na sana, sabi nga ni Doc, wag yung mga nagmamarites. Dapat non-judgmental and safe spaces. At sa lahat ng mga nakikinig today at nanonood, whether you are a man navigating your own challenges in life or someone who loves and supports the men in your life, we hope that today's discussion ay nakaka-encourage sa ating lahat to listen with empathy, compassion, and to speak with openness. At sana ay maalala natin na hindi tayo nag-iisa. Kung tayo man ay may mga pinagdadaanan at challenges today. Again, on behalf of the Philippine Psychiatric Association, ako po si Dr. Joan May Perez Rifarial. Ito ang Mind Matters. Conversations on Mental Health is a safe space para tayo ay makinig, magmuni-muni, at mag-alaga ng ating sarili. At on behalf also ng Philippine Psychiatric Association, kami po ay bumabati sa lahat ng mga fathers ng Happy Father's Day po sa inyong lahat, and mabuhay po kayo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, salamat po sa pagtitiwala. Thank you for joining this conversation. Bye, everyone! Thank you.
2: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilom, at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto, at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
9: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.

0: Maybe boring.
1: Raggio Magazine. 1278 AM.
0: Raggio Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang punan.
0: 66 Impormasyon.
5: GIS, your general information station.
1: Raggio Magazine 1278.

0: GMX Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal.
10: Agad magaganda ang mga Pinay.
9: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
10: Ang himig natin.
9: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
11: Mga balita, trends, at lifestyle.
6: Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
11: Batang Broadcaster.
6: Sa Radyo Magazine.
11: 1278 AM.

0: at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: At i-download din po ang aming mobile application na PBS Receiver.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
3: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Ayun, good afternoon po muli. Muli, ako po si Jared Moreno at ngayon nga po, no, pag-uusapan po natin kung paano nga ba nakakaapekto ang kasikatan, no, sa buhay ng isang broadcaster. Dahil nga po sa panahon ng social media at internet, maraming personalidad ang nadidiskubre at talaga namang sumisikat, no, kabilang po dyan ang mga broadcaster o mamamahayag. At ngayong hapon nga po, mapalad tayo at hindi tayo nag-iisa sa ating studio dahil makakasama po natin ang isang news reporter mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Siyempre para magbahagi na rin po ng kanyang pananaw patungkol po dito sa usapin ng kasikatan, no, sa buhay ng mga broadcaster. Ganyan din po, pag-uusapan po natin ang kanyang naging karanasan bilang isang news reporter at magbabahagi din po siya ng tips para sa mga batang broadcaster. Please welcome, live in studio, Mr. DK Zarate. Sir, welcome to the program and salamat po sa pagsama po sa amin dito ngayong tanghali.
5: Ayan, maraming salamat sa pag-welcome at isang malaking karangalan na kasama ko ngayon dito, no. At parang nagbabalik tanaw sa akin, no, yung mga ganitong karanasan. Napakaswerte ng kabataan ngayon dahil may mga ganitong programa para mahasa at makita yung kanilang talento.
4: Wow, thank you po sir, no. Tunay nga po na itong platform natin ay magandang kumaga training ground na rin para sa mga kabataan para mas mapalalim pa yung kanilang pagkatutupo dito sa kanilang tinatahak na karir dito po sa media industry, no sir. Pero aside po sa inyo sir, may makakasama pa po tayo. Isa po itong batang broadcaster na talaga namang viral broadcaster. Ang Pumapaldo mula po sa Colegio de Sana Gabriel Arcangel Incorporated, ang batang broadcaster na si Jazz Arellano. Magandang araw, Jazz, and welcome sa batang broadcaster.
6: Magandang tanghali po sa ating lahat at sa ating po mga viewers.
4: Ayun. Yan po. Maganda tanghali, Jazz. Nako, si Sir DK po yung ating kumaga magiging mentor for today para turuan pa, no, para hasain pa yung talentong meron ka, no. Pero siguro simulan po natin yung ating kwentuhan katulad po ng lagi nating pagbubukas, no. Gusto po nating alamin. Track back tayo sa mga panahong batang broadcaster po kayo, Sir DK. Paano po ba? Ito po ba ay kumbaga dream come true na kayo po ay isang news reporter na kwentuhan mo po kami, sir?
5: Tama. Isa itong dream come true. Actually, pinost ko po ito sa aking Facebook account 2015. At hindi ko makakalimutan na may hawak akong radyo. Tapos, umere ako, napapakinggan ng nanay ko. Unang-unang tagahanga ko, number one fan. Nanay talaga. Ayan, siya yung talagang tuwang-tuwa na naarating ng kanyang anak yung pangarap. Napakasaya sa pakiramdam dahil syempre pinagpaguran mo ng mahabang taon.
4: Wow. Naku. Tunay nga po na at yung ating mga magulang, no, talagang support system, kumbaga, so suportahan tayo sa gustong marating ng kanilang anak. At patunay nga po dyan yung kwento ni Sir DK Zarate, no. Pero how about you, Jazz Arellano, no? Let's get to know you more. Ito bang broadcasting ay talagang interest mo, no? Saan o paano nagsimula yung hilig mo dito sa broadcasting?
6: Nagsimula po yung interest ko sa broadcasting way back noong taong 2022, kung saan ako po ay isa sa mapalo na itinatawag ng amin pong dating English teacher for a try or an anchor po ng broadcasting team Pilipino. Bali doon po ay tinugpo ako ng classmate po namin, kilala

0: national program in journalism class. Sabi ay, punta ka raw ng mga gay if you're interested to audition and be the part of the team. So ako naman po is wala talagang idea kung paano ang gagawin ko doon. Like ang alam ko lang is radio broadcasting, may babalita. Then yun po, nagtungo po ako and nag-try po ako doon. And that day po, pinabasa po nila ang isang news report po, isang script. Then ang sa naman po nung nakinig po sa akin is okay, approved daw. Then yun po, doon po nagsimula. Nag-training po kami every Saturday. Then nag-intensive training po kami, more than 3 weeks po yata. Then nag-participate po kami and lumaban po sa secondary school press conference year 2023. Then yun po, doon po napunan yung curiosity ko about doon sa pinasok ko. And doon po sa nadagdagan yung kaalaman ko about broadcasting.
1: Wow, grabe, thank you Jazz for sharing your story. Mapapansin po natin sa boses ni Jazz, no, parang buong bosser, no? Parang hindi po ako nakikipag-usap sa isang estudyante. Maganda po yung pagkaka, yung speaking voice, kumbaga, ni Jazz.
2: Malinaw magsalita.
1: Malinaw, no, sir. Nako, excited po kaming marinig yung pasample ni Jazz mamaya. No? Pero sir, kilalanin po natin, syempre, kung nakilala po natin si Jazz, kayo rin po, gusto po naming malaman, no, sino po ba si Sir DK Zarate sa likod ng kanyang profession, kumbaga.
2: Ayan na. Ako ay reporter ng Radyo Pilipinas. Pumasok ako rito, 2021. Ay, hindi. Oo, 2018. Tapos 20 hanggang 2021. Tapos na-stop. Uy, ako yan. Ayan, nag-self-report ako yan sa ano? Department of Justice. Alam naman natin na matindi dyan. Tapos, may kita nyo ako sa mga major beat kagaya ng Supreme Court, Department of Justice. Ay, ito naman, Philippine Coast, yung paihi kung tawagin. Yung nakita nyo may barko doon kanina.
1: Okay, sir.
2: Ano yun? Yung illegal na pagkuha ng gasolina.
1: Ah, okay.
2: Di ba, mahal yung gasolina.
1: Opo, sir.
2: Tapos, may mga illegal na nagbebenta ng mga gasolina, nag-i-imbak. Dire-diretso na. May kita nyo ako sa mga hotel na Prescon, sa mga iba't ibang ansya ng pamahalaan, kagaya niyan, GSIS, ay yung may barilan sa Senado ng banda. Ayan, kung saan-saan kalsada, may kita nyo ako sa Quiapo. Ayan, sa mga magta-traffic report. Ayan, napakarami. Pero bago ko naabot yung ganyan, sobrang hirap din ang inabot ko noon. Estudyante pa lang ako noon. Pag-graduate ko, reporter agad ako sa RMN.
1: Okay, sir.
2: Tapos, RMN. Nung naging reporter ako doon, hindi naging madali sa akin yung unang 6 na buwan. Kasi syempre, estudyante ka, tapos bigla kang naging reporter. Pag umi-airy ka, mapapansin yung timbre ng boses mo, mabubulol ka.
1: Okay.
2: Yung pagkakasulat mo ng balita, siguro maraming di nagkakagusto. Kaya katakot-takot na bash muna inaabot ko niyan. Ang pinaka-importante niyan, madapa ka ng paulit-ulit. Basta bumangon ka, mag-aral ka, bakit nila nasasabi yun. Ayan, tignan mo yung gawa ng iba. Ikumpara mo yung sayo, makikita mo kung ano yung dapat mong i-develop. Hanggang sa umabot na ako sa punto na ganyan na kaya ko na mag-report on-site nang walang script.
1: Wow.
2: Tulad ng pinoproject dyan sa... Wow.
1: Kumbaga sir, ito yung mga humble beginnings mo, no? Mm-hmm. Lagi nga pong nasabi po sa ating programa, no, sa previous episode po, na dapat bilang isang broadcaster, kailangan matatagpo yung loob mo. Kasi kumbaga nasa posisyon ka na pwede kang i-criticize ng audience mo, mm-hmm, no, ng mga mentor mo, ng mga nagtuturo sa'yo. The way you write yung news, kung paano ka magsalita, kung paano ka i-present yung sarili mo, talaga namang pwedeng i-criticize. Kaya ito po yung mga maghahamon, ito yung mga pagkakataon karanasan na bumuo po sa'yo bilang isang news writer today, sir.
2: Tama, at saka hindi ko pa makakalimutan ng bagong reporter, nahiya ko magtanong sa press con. Kunyari, nandiyan yung PNP chief, nandiyan yung senador, nandiyan yung congressman, may general na nagpapa-interview, o kung sinong malaking tao na nandun lahat ang stasyon . Nandun lahat ng malalaking stasyon, ng mga print, lahat, as in lahat. Pakiramdam mo, nakatutok dun yung buong mundo. Tapos pag nagtanong ka, baka mamaya sablay yung tanong mo. Or, di ba, mababaw yung tanong mo, kung malalim, o kung obvious na yun, ba't mo pa itatanong? Kung baga parang naglalaro mo na sa isip mo bago ka magbato ng tanong. Pero pag ano, masasanay ka na,
1: ayun,
2: na kailangan mo talagang magtanong kahit obvious yung sagot.
1: Ayun.
2: Dahil ang importante, lumabas sa bibig nung source ng balita, yung kailangan talagang maritig ng tao.
1: No.
2: Hindi pwede yung matik na yan. Obvious naman yung tanong mo, eh. Ba't mo ba tinanong? Pero mas magandang lalabas talaga sa bibig nila.
1: Nako, totoo po yan, sir. Salamat po sa pagbabahagi po ng iyong karanasan. Ito nga po yung mga karanasan bumuo po kay Sir DK Zarate bilang isang news reporter today. And balik po tayo sa batang broadcaster na kasama natin. Ang usapin nga po natin ngayon, no, yung connection ng kasikatan sa mga mamamahayag. Dahil ngayon po, eh, grabe na yung, kumbaga, widely used na yung internet at posible yung mga broadcaster, eh, maging trending din. O yung iba nga po, eh, umaabot pa sa celebrity level yung kasikatan. Ito pong si Jazz Arellano, eh, sa kaalaman nyo lang po, no, hindi na po siya bago, no, sa ating paningin. Ito po ay nakapalaman na din po siya sa algorithm natin sa TikTok dahil campus journalism nga po yung lagi nating sinesearch. At nakilala na po siya matapos mag-trending po ang kanilang broadcasting video na in-upload ng kanilang broadcasting coach. No, ang naturang video po ay umani ng mahigit 98,300 likes at 1.7 million views sa TikTok. Just, no, bago po natin i-play yung sinasabi kong video, baka bigyan mo kami ng detalye. Ano ba itong video na ito na nag-trending sa inyo? Bakit ba ito in-upload ng coach mo? Go ahead, Just.
0: Actually, sir, iyan po'y araw po noon eh. Nagahanap po kami ng speaker. Dahil yung sound system po ng school is nagloloko po yung bang technical difficulties and nararanasan po namin doon. Then sound check lang po kami ng sound check para makapag-run sana. Then ang ginawa na lang po namin, sabi ni coach, tara video tayo, sound check kayo, upload natin sa TikTok. Tignan natin kung okay yung sound check nyo. Then yun po, nag-sound check po kami isa-isa. Bumuo po kami ng mga sarili naming linya. Gumawa po kami from our script. Kinuha po namin yun. Then yun po, nag-video po, one shot. Then yun na po agad.
1: Wow. At para nga po mas maunawaan natin yung pinag-uusapan po namin ni Jazz Arellano, eh baka pwede po nating i-play yan para makita rin ang ating mga nakasubaybay ngayong araw na ito. Ayon, let's watch this.
3: Ayan naman yung magagandang araw ng Song the Science at Mindanao.
4: Balalas, may pataan. And dito na ang anchor 2 ng Masa. And Ibanez, ang tabay sa bandang.
3: At ako naman po ang inyong anchor 1, Jazz Arellano. Pumapaldok sa balitaang umaatikabo.
5: At sama ang inyong dinilong mabalitaan mula sa Bulacan. Ito po si Kai.
4: Hindi mawawala ang News Presenter 2, figurado at totoo. Ako po ang inyong likod, Tina Manalo. Basta may latest chika, ito si Eva Arita. Chuma-chisma sa mga latest chika ng bayan.
3: Walang preno-preno, let's bet the arrow, bumaha. Narod sa balitang sports.
1: Compete sa school press conference. Ikaw, Just, tanongin kita, inasahan mo bang magti-trending itong video nyo?
0: Ay, hindi ko po inaasahan na ganun po makaka-earn po ng maraming likes and comment shares. Hindi ko po expected na ganun ang mangyayari. Parang ang dahilan lang po kasi ng soundcheck namin is for fun lang po talaga.
1: For fun lang eh, no?
0: Like for keeps lang, ganun. Wow. Para may memories lang na mababalikan.
1: Ayun.
0: Yun po.
1: Ayun, grabe, hindi inasahan ni Just na magti-trending sila, no? Pero in just one click, talaga namang nakilala siya sa mundo ng campus journalism. Pero Sir DK, gusto po kitang tanungin, no, sa iyo pong palagaya, nakakatulong po ba yung pagiging viral, no, sa trabaho ng isang mamamahayag? Dahil ngayon po, talaga namang isang report lang, no, posibleng mag-viral po yung isang journalist, sir.
2: Mm. Yung pagre-report ng isang viral, parang dalawang ano yan eh. Parang double side na blade. Pwede kasi na makasugat, pwedeng maganda yung effect, pwedeng hindi. Ayan. So kung magba-viral kasi yan, depende kung paano siya nag-viral. Hindi, yung kanila nakita ko nag-viral, maganda. Kasi may inspire yung ibang mga bata, di ba? May inspire yung mga katulad nila na mahilig sa pagbabalita, tsaka may mga talent na mali mo nakita yan, uy subukan ko kaya, baka kaya ko rin, di ba? Tapos madidiscover pa nila, kaya ko pala, di susubukan nila. Kaya lang sa panahon ngayon kasi, pag nag-viral kasi, dalawa yan eh. Kung yung iba may positive, syempre meron ding negative.
1: Ito, sir.
2: So yung epekto sa tao niyan, may iba naman na siguro sumubok. Ganyan, sa kanila, totoo, maganda yung laman. Pero kung nag-viral siya, tapos iba yung laman ng detalye, nagtataglay siya ng fake news o misinformation, eh, delikado din. Di ba? Siyempre, nakita nila, kung makita nila, limbawa, ng mga ganyan, may gumaya. Ayan, tapos kung anong-anong detalye yung nilagay nila, hindi train. Kagaya nila, sila lagi nagtitrain, may nag-guide sa kanila. Eh kung may kung sinong gumaya sa kanila, tapos kung ano sinabi, tapos may ibang nakakita, eh, ang timbre pa naman, reporter na reporter. Parang totoo, parang ano, ganyan.
1: Totoo, sir.
2: Oo, lumabas to. Naku, ganun na pala nangyayari ngayon. Ganyan. So, ganun ka vulnerable kapag yung social media natin ngayon. Kaya, laging paalala ng ating mga boss, ang istasyon, mga PBBS na kailangan yung mga fake news, maingatan natin.
1: Nako, totoo po yan, sir. No, nabigyan din mo nga po na itong pagiging viral, no, whether you are a reporter or a social content creator, kung ano po man po yung standpoint mo, double-edged sword siya. May mga advantage at disadvantages nga. No? Pero gusto kong tanongin si Jazz, no, sa perspective ng isang batang broadcaster, sa tingin mo, ano yung pros and cons nitong pag-viral ng inyong kumbaga ng inyong video? Ayan.
0: Well, sir, nga.
1: Okay, continue, Jess.
0: Ang tipo na nga, okay, viral na nga. Halimbawa po sa mamahayag, kung viral po, tingin ko po, marami pong binipisyo yan ang pagiging kilala online bilang mamahayag at isa po rito ang mas malawak na audience na abot at mas maraming opportunity sa media industry. At mas malaking impluensya po yung nagagawa upang may parating ang mahalagang impormasyon o balita sa publiko. And using social media platforms po, nagiging mas mabilis at mas mabilis ang halatang impresyon. On the other hand naman po, ang panganib po ng pagiging kilala online is prone po sa scams, kumbaga maaaring magamit ang iyong pangalan sa fraud, panluloko, scams yan po, mapambubudol, ganun po.
1: Nako, totoo po yan. No? Grabe, yung pagkaintindi mo dito sa landscape natin na isang click, isang post, e posibleng mag-viral. And kumbaga ang usapin dito, hindi kung paano ka nag-viral, it's the intention na nilalaman ng iyong impormasyon. Kung intention mo na mag-spread ng fake news at ito ay nag-viral, eh kasalanan mo yon. Pero kung maganda yung intention mo sa mga pinopost mo, bilang isang batang broadcaster or bilang isang ganap na broadcaster, eh para makapag-inspire ng nakararami, eh ipagpatuloy mo lang. Pero sir, ikaw po, tanungin po kita, sir, maituturing mo po bang kumbaga parang celebrity-like itong mga mamamahayag? Dahil nga po ngayon, kumbaga widespread na yung internet, ginagamit na po natin ito sa ating araw-araw na trabaho. No? Maituturing mo po bang public figure itong mamamahayag, sir, sa iyong opinion po?
2: Isang public figure talaga yung mamamahayag kasi unang-una marami kang pag malagi kang nakikita sa online, okay. Lagi kang naririnig sa radyo. Halimbawa sa akin na lamang 7 beses ako naririnig sa radyo. At syempre 7 beses din ako naririnig sa Facebook account natin dahil naka-hook up siya, 'di ba? Bukod pa diyan, itong mga video na piniplay natin, ina-upload pa yan ng naka-cut per story. So yung isang video ko diyan merong 18 million views eh.
1: Wow.
2: Yung November 21 ata something yun, yung rally. Okay. Diyan sa Maynila, noon yung talagang ginigiba ng mga bata yung mga barikada ng mga pulis, nagbabatuan ng mga bote. So, talagang public figure yung dating mo at kailangan mag-ingat kapag ganun kasi hindi natin alam, may humahanga sa iyo. Tapos ginagayang ginagawa mo, kung ano yung ginagawa mo, siya bata pa lang siya. Pag hindi ka nag-ingat kasi baka mali yung magaya niya eh.
1: Totoo, sir.
2: Diba? At basta marami ka kailangan pag-ingatan sa mga detalye na bibitawan mo. Ang pinakaiba kasi ganito eh. Uso na ngayon yung mga media-mediahan eh.
1: Media-mediahan.
2: Yung parang sinasabi nila na journalist sila, yung parang vlogger in the thing. Oh, may na-accidente rito, blablabla, nagbibideo, tapos ina-upload, ganyan. Ang nakakaano dyan, kapag hindi naingatan nga, 'di ba? Talagang napaka-delikado. Hindi kagaya kapag mainstream media kung tawagin, halimbawa kagaya ng mga Radyo Pilipinas, iba't ibang istasyon, kapag yung isang balita lumabas sa Radyo Pilipinas, hindi mo na pwedeng tanongin na legit ba to? Ayan. Pero kung kanina mo lang siya nakita na nag-video, tapos sinabi na ganito na may isang official na bala na ganito nangyari, magtatanong pa yan eh, na totoo kaya to o hindi? Tapos i-share niya sa kaibigan niya, Brad, verify mo nga mukhang totoo ata to kung naaresto na si ganito or hindi pa si ganito. Ganyan. Kung pagka kakalat siya ng kakalat, be-verify. Pero kapag sa mainstream media, kagaya ng Radyo Pilipinas at saka dito sa inyo napakinggan, hindi ka na magdadalawang isip, ah, legit to. Ganyan. Yun yung pinagkaiba.
1: Nako, totoo po yan, sir. Ayun nga po, ayun yung nagse-separate no sa isang content creator sa mga vlogger, kasi ito mga content creator po at influencer ay kadalasang opinion based lang no, nakikita nila yung balita sa kung ano yung algorithm nila. And isa pa po Sir DK no, na kapag nasa-sensationalize yung kanilang beliefs, they accept the information as true no, kumbaga hindi na nabe-verify. At dito naman po no, nahahighlight yung tungkulin na trabaho ng isang ng mga media practitioner na tayo ay naninindigan sa katotohanan, sir no.
2: Tama ka diyan, no.
1: Nako. Ayun, at balik po tayo kay Jazz Arellano. Nako, bilang isang batang broadcaster, I know ikaw ay humaharap pa sa mga challenges bilang isang mamamahayag. Baka gusto mong ibahagi sa amin yung mga hamon na kinakaharap mo bilang isang batang broadcaster. At hinga natin ng tip si Sir DK.
0: Isa po sa hamon na kinaharap ko when is yung paggagawa po kami ng balita sa training. Meron po mga misinformation na nagaganap. Halimbawa po sa course, isang article, doon po namin kinuha yung balita. Then may lumabas po na bagong article. Tapos iba po yung nilalaman niya, pero parehong balita po sila. Tapos nalilito po kami, alin doon gagawa namin nata. Which is dun pareho ng focus pero magkaiba ng nilalaman.
1: Ayun. Magkaiba ng nilalaman. Okay, sir, kumbaga, nagkakaroon sila ng challenge pagdating sa pag-verify ng kanilang mga sources. Sir, bilang isang professional, baka may mga tip ka na beting ibahagi sa mga batang broadcaster na katulad po ni Jazz.
2: Unang-una niya na unang i-check mo kung ano yung article na binabanggit mo nandito sa programa na to. Kasi pag binasa ni Sir yan, pag binasa ni Sir, automatic legit yan. Kung anong article yan. O kaya napakinggan mo dito sa Radyo Pilipinas, o kaya dito sa istasyon na to, napakinggan mo rin. Di ba? So, legit yan. Para sa amin, mag-verify ka ng limang kilala mo na mainstream media na sa pinagkakatiwalaan mo na istasyon. Check mo kung may gawa silang ganun, at least 5. Ayan. Kung makita mo na sa 5 na 'yon, kung kanina bas marami papabor, malamang sa malamang, ayun yung totoo. Ayun yung totoong nilalaman ng balita. At pinaka best ko na tip, direct ka sa source. Kasi kahit din naman kami pag may natanggap kami balita, lumabas sa ganito, may ganito na. O may lumabas sa ganito, ganito na. Tapos check namin sa lahat 'yan. Bas maraming lumalabas na ganito pero mayroon pa rin ganito eh. Ngayon, kung sino yung nagsalita doon sa part na yun, dahil kami, marami na akong contact. Ako, 2015 pa akong reporter. Lahat ng nakikita mo sa TV, lahat ng napapakinggan mo sa radio, nasa contact ko yan. I-chat ko siya. Sir, legit po ba to? I-screenshot ko, papakita ko. So, siya na mismo magsasabi, ito yung totoo, ito yung totoong statement ko. Kasi tama yung binabanggit niya eh. Minsan kasi, isang statement, nami-misquote.
1: Misquote.
2: Kagaya na lang ng sinabi ni Senator Estrada.
1: Okay, sir.
2: Ang sinabi niya na yung kuha ng CCTV sa Senado, itago nyo. Pwedeng ang pagkakaintindi mo, itago para hindi magamit ebidensya, o pwedeng itago, gamitin para mapaingatan at gamitin bilang ebidensya.
1: Okay.
2: Diba? So, okay. Ngayon, ililinaw mo. Lilinawin mo kay Senator Estrada. Ano pang ibig sabihin nitong sabi mong itago CCTV? Itago. kasi may tinatago kayo, o itago para pag-ingatan at kung kakailanganin may magagamit ng investigasyon.
1: Okay,
2: so direct to the source.
1: Ayun. Kumbaga sir, ulitin ko lang po yung nabanggit nyo, no? Kung kayo ay nalilito sa inyong mga sources o feeling nyo eh kailangan pang i-verify, tumingin kayo ng limang sources, no sir, sa mga mainstream media. At kumbaga tignan mo yung buong anggulo ng balita, hindi lang isang source. Tama po ba sir?
2: Tama, tama.
1: Ayun. Balikin po natin ang ating kwentuhan. Ito nga po ang usapin, no, sa koneksyon ng kasikatan sa buhay ng mga broadcaster. Sa tingin niyo po ba may epekto itong pagiging sikat ng isang broadcaster o reporter sa kanyang kredibilidad?
2: Tama ka dyan. Oo, kagaya ng binabanggit ko sa iyo, kung yung isang balita ay narinig mo noon kay yumaong Mike Enrique sa halimbawa, o sobrang sikat noon, automatic maniniwala ka agad doon siya nagsabi, di ba? O sino pa ba yung mga nandiyan? Kay Kabayan. Oh, di ba? Kung sino pa, kay La Corina, di ba? Kay Ma'am Jessica Soho. Eh pagka narinig mo sa kanya 'yan, automatic, dahil nga sikat sila, yung credibility nila eh talagang napakataas na pag lumabas sa bibig nila 'yan. Automatic, lalo na kung talagang script na 'yan.
1: Wow.
2: Eh, hindi, kumbaga parang hindi namin bibigyan ng fake news yung mga 'yan kasi pangalan nila yung nakasalalay. Ayan.
1: Nako, salamat po sir, no. Thank you po sa pagbibigay linaw po dito sa ating usapin for today. Pero ang katanungan para po, just to wrap up everything, no. Tanungin ko po kayong pareho ni Jazz at Sir DK. Dahil nga po, no, itong kasikatan, eh, kumbaga hindi natin mapipigilan kung tayo ay nakatakda para maging sikat, no? Ano po yung tamang mindset na lang ng batang broadcaster na papasok po dito sa media industry? Unahin na po natin si Jazz Arellano. Jazz, sa tingin mo, ano yung tamang mindset na dapat tagalayin ng mga batang broadcaster?
0: Well, dapat po, nasa mindset po natin ay sa ang ihahayag lang po natin is purong katotohanan lamang. And wala po tayong idadagdag at ibabawas sa purong katotohanan. At yung way ng pagbabalita po natin is hindi po siya yung pinatamad na parang nagkikwento ka sa napabulong or mahina. Dapat eh pabulgar ang pagbabalita natin para the more na nabubulgar natin, the more na effective po.
1: Ayun.
0: Dapat 'yun ang nakatatak sa mindset sa mamamake.
1: Ayun. Thank you for sharing yung insight mo dito, no, Jazz. Pero how about you, Sir DK? Ano po yung tamang mindset na dapat tagalayin ng mga batang broadcaster na talaga naman papasok sa media industry?
2: Kung bata pa lang at wala pang mga radio, yun, tama yung binanggit niya na kailangan na maging maayos yung detalye na kanyang mga bibitawan at talagang confident siya sa kanyang mga binibitawan. At syempre, kailangan hindi titigil yung kanyang pag-focus para matuto. At patuloy na may i-idol siya, na maraming idol na maaari niyang gayahin at i-develop kung paano mag-report, kung paano magsulat, hanggang sa makabuo na siya ng sarili niya.
1: Wow.
2: Kaya kumbaga, kunin mo lahat ng pwede mong matutunan para pag dumating ka na sa point na isa ka ng reporter, first stage na yon. Ang second stage, iba na. Kailangan mabilis ka na.
1: Wow.
2: At kailangan mabilis ka na at kailangan marami kang contact. Kailangan magaling kang makisama at marami pang kailangang talagang pag-a-adjust kapag nasa media industry na talaga.
1: Nako, tunay nga po yan na hindi madali, no, para sa mga batang broadcaster na itong media industry ay talaga namang kakaibang mundo, no, mahirap, talaga namang kumbaga kailangan mong i-devote yung buong puso at isip mo dito sa ating profession, no, sir. Pero sa pagkakataong to, no, gusto po nating sukatin or gusto nating marinig kung gano'n na nga ba kahusay itong kakwento natin na batang broadcaster sa kanyang pagbabalita. At siya po ay naghanda ng isang report no, na ating babasahin at ire-report ni Jazz Arellano. Jazz, isang katanungan, handa ka na bang magbalita?
0: Handa na po, handa na po.
1: Ayun. Kumbaga, set up ko lang dito at magsisimula na tayo.
0: Sige po, sige po.
1: Mag-ama sa Nueva Vizcaya, kalunos-lunos ang sinapit matapos maaksidente sa motorsiklo. Para sa buong detalye ng balita, narito si Jazz Arellano.
6: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Yes, Sir Jared. Nasawi. Sus Mario Sep nasawi ang isang graduating student habang sugatan ang kanyang ama matapos sumalpok ang kanilang motorsiklo sa isang fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayos sa pulisya, nawala ng kontrol sa manibela ang ama ng biktima habang binabaybay ang palikong bahagi ng highway patungo sa Cagayan. Samantala, nasa kustudiya naman ng Bagabag PNP ang driver ng fuel tanker matapos itong sumuko sa mga otoridad. Para sa Radyo Magazine, ako po si Jazz Arellano, umapaldo sa balitaang umaatikabo.
1: Yun, let's go! Sir, napakinggan po natin o narinig po natin itong pag-re-report ni Batang Broadcaster. Sir, ano po yung masasabi ninyo? I believe nakarinig na po kayo ng mga reporter, no? Not just one, but many. Ano po yung masasabi nyo? O komento po dito kay Jazz.
2: Unahin natin yung timbre ng boses, napakaganda.
1: Napakaganda.
2: At buhay na buhay. Actually, bas ganado pa siya sa akin mag-report eh. Di ba? Yung timbre niya, ganyan talagang pag pinakinggan mo, talagang papakinggan mo. Antay mo, bukod dun sa abangan mo yung detalye, abangan mo kung paano siya magsalita. Okay. Di ba? Talagang, pasok ka na rito. Para ganyan. Mag-apply ka na rito.
1: Oo,
2: ganyan.
1: Intayin natin
2: pagdating si naman sa script, bitin lang ako ng konti. Pero naintindihan ko naman, syempre hindi pa talaga nila nakikita kung ano talaga yung pag-aano. Pero kung titignan ko kasi, unang-una pa lang sa lead, okay naman, catchy rin naman siya. Pero kailangan mas may diin pa sana eh. Diba? Ewan ko lang kung pwede sa inyo, mag-aba sa Nueva Vizcaya, kalunos-lunos ang sinapit matapos maaksidente sa motorsiklo. Ayan na. Pwede mo kasi agad sabihin na ano eh, patay na eh. Oo. Isa patay habang sugatan matapos ma-accident ang sinasakyang motorsiklo sa Nueva Vizcaya. Parang madiin agad eh. Di ba? Pagkalunos-lunos, parang kalunos-lunos. Parang ganyan. Tapos dito sa first paragraph, okay naman. Yan. Sinimulan niya. Nasawi ang isang graduating student habang sugatan ang kanyang ama matapos sumalpok ang kanilang motorsiklo sa isang fuel tanker sa Bagbag, Nueva Vizcaya. Okay naman yan. Dapat pagdating sa second paragraph, i-describe niya na kung sino yon yung estudyante ito. Ang estudyante ay ang naturang paano ba to? Kinilala ng mga otoridad ang sabi estudyante. Pwede niyang pangalanan, pwede namang hindi. Ayon sa mga otoridad, 26 na taong gulang ang nasabing estudyante. Habang talibana 44 years old naman yung tatay na pawang mga residente kung saan. Kasi importante kasi yung mga pangalan din ng mga lugar ng kada na nasa script natin. Kasi kung halimbawa ikaw, anong probinsya mo sir or tagasan ka?
1: Ako sir, wala po akong probinsya.
2: Pero kung tagasan ka?
1: Samar na lang sir.
2: Halimbawa, pag binanggit ko ng residente ng Samar, taga sa amin yun parang ganyan. So, bas makakadagdag hookup yun eh. Sa nakikinig, sino kaya yun? Baka kilala ko yun. Ganyan. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol. Tama yan, inibistigahan. Na manibela ng ama, ganyan. Sa bahaging highway ng patungo sa Cagayan. Tapos, sa kadugtong dapat niyan, pwede niyang i-describe na pumailalim, ganyan. Pumailalim yung estudyante na kinalatkan mga ganyan, di ba? Or, kaya, i-describe niya kung paano naging kalunos-lunos. Kasi, ito, binanggit yung nanawala ng kontrol sa manibela habang binabaybay. Pero, after nun, ano na nangyari sa kanya? Na binigyan ba ng attention medical? May rumuspon di ba na sa akin kung dudugtong itong ayon sa pulisya na wala ng kontrol sa manibela ang ama ng biktima habang binabaybay ang palikong bahagi ng highway patungo sa Cagayan. Pagdating naman ng mga medical team, inabutan pa sa ilalim ng truck ang kuwawang estudyante na talagang kalunos-lunos ang inabot habang yung ama niya naman ay malubharin na sugatan habang humihingi ng tulong sa mga bystander na nakapaligid. Ayan. Samantala, ayan, pwede niya nang ipasok. Wow. So usually kasi kapag sa regiscript, dapat 4 to 5 paragraph. So ang kulang lang dito yung identification or yung pagkakilanlan.
1: Okay.
2: Kahit nga sa mga hold up eh, syempre mga hinold up, di mo alam kung sino 'yun. Ayon sa mga saksi, halimbawa lang aso nag-hold up nakasakay sa motorsiklo ang dalawang hold up na tinatayang nasa edad 30 hanggang 20 anyos. Sila ay nakasuot na itim na jacket at mahalaga na ano mo lalo na sa radyo na nadidescribe mo.
1: Yun.
2: Yung pinag-uusapan.
1: Nako. Okay sir, totoo po yan, no? Base po dun sa naging kumbaga performance na rin ni Just, kumbaga kuha niya na yung attention dahil po sa ganda ng boses, no?
2: Tsaka yung pagkaka-report,
1: pagkaka-report eh talaga namang pulido, no? Pero pulido. Kumbaga kulang na lang po ng detalye pa, no, para since na-hook na yung audience, kailangan ma-inform yung audience, no. At itong mga detalye pong ito na nabanggit po ni Sir DK, talaga namang importante po kapag tayo ay nagbabalita. Na I know na talaga namang mahahasa pa ni Jazz kapag sa kanyang career, no, bilang isang batang broadcaster. Nako, salamat Jazz and Sir DK po sa pagbibigay ng komento. Pero syempre, no, baka may mga gusto kong itanong kay Sir DK. Let's take the advantage habang kakwentuhan natin siya dito sa ating programa, Jazz.
0: As a news reporter po at bilang isang mamamayan, paano niyo po ibabalanse ang inyong responsibilidad sa trabaho at responsibilidad sa inyong sarili bilang isang individual or yung mamamayan na may sariling private life, ganun ba?
2: Actually, hiwalay na hiwalay talaga yan eh. Pero minsan, unang-una kailangan, di ba, wala kang kinikilingan. Di ba? So, ang pinaka-goal lang dyan, mag-focus ka sa duty mo. Mag-focus ka sa goal mo kung ano ba yung kinocover mo. Halimbawa, kagaya ng boss ko. O cover mo yung labas ng Senado kasi may nagrarally dyan, pro at saka anti. So, as is, kung ano yung nakikita mo ron, kung ano yung nangyayari, ikukwento mo lang siya. Kumbaga, ikaw yung mata, bibig, at tenga ng taong bayan at iintindihin mo yung magkabilang panig at para maihatid mo. Ang pinakaano lang dyan, mag-focus ka lang talaga dun sa task mo para magawa mo ng maayos yung trabaho mo.
1: Wow. Nako, salamat po Sir DK, no, sa pagbibigay po ng mga piece of advice sa mga batang broadcaster. And I do hope naglilista kayo ng mga aral mula kay Sir DK Zarate, no. At bago matapos po ang ating kwentuhan, gusto ko po kayo tanungin muli, no, kayo pong dalawa, no, bilang isang batang broadcaster. Jazz, ano ba yung tinuro sa'yo nitong interest mo sa broadcasting that made you a better person today?
0: Natutunan ko po sa broadcasting. Yeah, hindi lang po basta sa broadcasting, sa journalism po is napakahalaga po pala nung balitang naririnig po natin, mga balitang napapanood po natin. Lubos po palang mahalaga na mulat po tayo sa lipunan ng ating ginagalawan at sa bansang ating kinabibilangan. At mahalaga po na maaga pa lang namumulat na tayo at nagiging bukas na ang ating isipan pagdating po sa balita at sa impormasyon na dapat nating malaman.
1: Ayun. Grabe, salamat. Tunay nga yan, no, na dapat tayo mga batang broadcaster, regardless kung anong edad natin, dapat may alam tayo sa nangyayari sa ating bansa, mga issues, dapat alam natin yung buong pangyayari. No? Pero kayo sir, no, ano po yung tinuro sa inyo ng broadcasting na sa tingin nyo hindi matuturo sa mga paaralan na nakatulong po sa inyo bilang isang individual?
2: Simula nung naging reporter ako, na-realize ko kung gaano kahalaga yung oras.
1: Oras.
2: Yung mga natutunan ko bilang reporter at na-apply ko sa sarili kong buhay, yung oras talaga. Na alimbawa, nasanay kasi kami pag sinabi sa press con na alas dos nandito na kami. May press con si Justice Secretary Vida. Alas dos nandun talaga kami. Kasi mag-start kasi hindi kami pwede mabalam kahit 30 minutes eh. Maraming masasagasa ang oras sa amin. Sa susunod, meron pa kami na schedule na interview sa iba pang matataas na official. So, nire-respeto namin yung oras nila, nire-respeto nila yung oras namin. So, talagang pag sinabing sharp, ganitong oras. Kagaya sa atin, dito. Diba? Tama, pag sinabi mong alas 12, Erika, umerika ng alas 12.
1: Alas 12 kay Erika.
2: Diba? Diba? Tama, talagang sir. Hindi mo maaawa talaga. Dahil pagka hindi, ay talagang malate ka lang ng 10 minuto. Hindi na maganda yun, diba? So, unang-una, yung time management, yung oras, Diyan kasi makikita ng tao kung yung credibility mo.
1: Tama, sir.
2: Pag may kikitain ka lang na kaibigan mo, magkita tayo ng alas 12 ng tanghali ito. Pag dumating ka na alas 12 ng tanghali, may isang salita ka. Diba, mataas yung credibility mo na pag sinabi mo, sinabi mo.
1: Ayan. Tama, sir. Kumbaga doon din po nakahighlight yung commitment mo sa trabaho mo. Tama. Na dapat nire-respeto mo yung oras, lalo na syempre isang journalist, importante po talaga yung oras. Gaya nga po na nasabi ni Sir DK.
2: Pangalawa, tiwala.
1: Tiwala, okay.
2: Ayan. So kung nagbabalita ka, pinagkakatiwalaan ka ng tao, madadala mo na yan sa totoong buhay. Kahit nga sa love life, padadala mo yan. pagka pinagkakatiwalaan ka, alam mo, may talagang kung ano yung sinabi mo, yun na yun. Yung parang di ka talaga sinungaling. Although, nagsisinungaling naman to yung tao. Pero, mas malala naman siguro yung iba. Di ba? Pero, pag dinala mo yan sa pamilya, sa kaibigan, di ba? Pag pinangakuha mo sila, pangako, ganito, ganyan. Sa utang lang eh. Pangako, babayaran kita sa katapusan. Halimbawa. Ay, automatic, sa katapusan, meron na yan. Ayun. So, may isang salita. Yan. Oras at tiwala.
1: Ayan. Ayun sir, grabe. Salamat po no sir sa pagbibigay diin po sa mga dapat taglaying karakteristik ng mga batang broadcaster. And thank you po sir for sharing your story no. And syempre kay Jazz no sa pagpapakita ng husay at galing ng mga batang broadcaster. At mga panghuling mensahe na lang po ng mga gustong batiin, mga mensahe sa batang broadcaster na nanonood. Unahin po natin si Jazz. May mga gusto ka bang batiin at pasalamatan? Go ahead Jazz.
0: Una po, nagpapasalamat po ako dahil naimbitahan po ako dito sa inyong programa. At ang message ko naman po sa mga kapwa ko, batang broadcaster, ang masasabi ko lang po is avoid sharing fake information. Please, kailangan palitan na iyan. At as batang broadcaster po, I use your voice naturally. Huwag lang po tayong basta mag-focus sa pagpapaganda ng ating boses. Bagkos ay mas pagtuunan po natin ang delivery kung paano po natin may deliver yung balita ayun. Na makakaintindihan ng audience.
1: Ayun. Salamat, no, Jazz. Grabe na highlight ni Jazz yung topic natin last week, no. Sabi nga po natin doon na ang journalism o broadcasting ay hindi performance. Kumbaga, hindi ito pagalingan ng balita, no. Kung paano ka mag-report. Dapat mas nakatuon sa'yo o mas bigyang importansya yung paninindigan sa katotohanan. At maganda na malinaw yon kay Jazz Arellano. Pero kay sir, mga gusto pong batiin, mga batang sa mensahe po sa mga batang broadcaster na nanonood ngayon at nakasubaybay po sa ating talakayan.
2: Actually, yun yung isa sa mga bilin ko sa kanila. Kasi ako, nagja-judge ako sa NS.
1: Ay, nga po sir.
2: Oo, diba?
1: NSPC, mga, yan.
2: Nakapag-judge na ako sa regional, sa city, at saka hanggang national. Ayan. So lahat nakita ko na yan. So nakakahilo kasi lahat sila pare-pares magagaling. Oh, ayan. Tapos yung mga last sila may mga boss din. Pero yun nga, yung iba kasi kaka-focus nila, kaka-modulate nila na bubulol na. O kaya naman, laylay na yung detalye. Tama. So mag-focus tayo dun more on sa detalye. Tapos bonus na lang. Importante naman kasi malinaw at maayos mong napapahatid yung mensahe.
1: Nako.
2: Na mahalagang mensahe. At pangalawa, sa mga batang broadcaster, kung sakali man na nasa media industry na talaga kayo, tagdinuloy-tuloy nyo na, ang unang-una, pakikisama. Sa para makakuha ka ng mga source mo. Kailangan magaling kang makisama sa mga police, sa mga kilalang tao, sa kapwa mo katrabaho, mga reporter sa iba't ibang stasyon. Unang-una kailangan kunin lahat ng taong nasa harapan mo, kunin mo yung contact, sir. Baka kasi dumating yung punto na may tanong ako sa inyo, makukuha ko kayo. Makikita ko yung sagot nyo. Sa mga kapwa mo reporter, ganun din. So may mga tanong ka, masasagot din naman nila. So, yun, napaka-importante na magaling kang makisama. Ayan, so wag mong isipin na reporter ako, mataas yung tingin sa sarili ko, hindi. Kailangan na ipakita mo na laging low profile ka lang, tapos tulungan lang. Kumbaga, makuha mo lahat, kaibiganin mo lahat.
1: Ayun. Kumbaga, pakikisama po talaga ay mahalagang, o kumbaga, a major factor no na dapat taglay ng mga batang broadcaster. And to wrap up everything no sir, sa mga nakuha ko pong sagot sa inyo kay Jazz and kay Sir DK, ito pong kasikatan talaga naman dapat hindi natin minimithi. Kumbaga darating din siya sa atin. Pero dapat gampanan natin yung trabaho natin ng may puso at paninindigan sa katotohanan. Ako sir. And Jazz, maraming salamat po sa pagsama po sa atin ngayong Sabado dito po sa Batang Broadcaster. Muli po nakasama natin si Jazz Arellano, ang Batang Broadcaster, and si Sir DK, ang news reporter, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mag-ingat po kayo at salamat po sa pagsama sa amin dito. At sa pagkakataong punto, puputuloy na po natin ang ating kwentuhan. Pero gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging kasamahan sa technical side na sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal at sa Marulas Transmitter. Muli po ito si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
6: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
7: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.

0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.

0: Magandang magandang umaga sa atin lahat, ka Warm Heart Steph, sa ating mga kasama dito sa studio at sa mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness and education. Kami ulit ang inyong mga lingkod, Rizal Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan po kami napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang din po kami sa aming FB page para live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel, ang Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes.
1: Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng ating Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito maya access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at sa App Store naman para sa iPhone users. Syempre, hindi man pwedeng nakatenga sa inyong smartphones. Ang naturang mobile application, dapat mabuksan din yan at hanapin lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang ating programang Warm Heart.
0: At sa pagpapalawak ng ating reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Linggo ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Warm Heart Drizzle, hindi naman pwedeng kalimutan ang ating replays naman sa katabi nating istasyon. As in, katabing katabi lamang, no? Ang Radyo Magazine 1278 kHz every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: Warm Heart Steph, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga sa unang bahagi ng ating programa?
1: Warm Heart Drizzle, ngayong buwan kasi ng Hunyo ay ating ipinagdidiwang ang tinatawag po na Pride Month, kung saan ating sinusulong ang karapatan ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. Ito rin ang dahilan kung bakit ating pag-uusapan ngayon ang mental health struggles na kinakaharap o nararanasan ng mga miyembro ng naturang komunidad bilang bahagi na rin, hindi lamang ng ating adhikain sa programa na maipakalat natin ang kamalayan patungkol sa kalusugang pangkaisipan, kasama na rin dito yung ating pagsuporta sa kanila namang ipinaglalaban.
0: At sa ating Pride Month special, makakasama natin sa linya ng ating komunikasyon si Professor Justin Ray Nohaderak Chavez, isang registered psychologist and psychometrician.
1: Magandang araw po, Prof. Chavez. Welcome po sa programang Warm Heart.
2: Yan, magandang umaga po at ka-warm heart po na umaga and happy Sunday po sa ating lahat. Good morning po.
0: Good morning, Prof. Blessed Sunday po, Drizzle po. Sa unang tanong ko po, Prof. Chavez, sa pagdiriwang po ng Pride Month ngayong Hunyo, ngayong buwan, ano ang pangkahalatang kalagayan ng mental health ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa ating bansa?
2: Actually po, pag-usapang Pride Month, again, this is a celebration of both. Here, when it comes to our well-being, especially po sa mga part of the LGBTQIA+ community, and also a reminder na mga individuals po under the LGBTQIA+ community, ay kumbaga po, kung makikita po natin sila, basically, sila po'y laging masiyahin, kumbaga po, they're fun to be with. But behind those smiles, meron po sila mga struggles. Meron po sila mga difficulties that they also experience, especially when it comes to their mental health concerns. At kailangan po natin mas maging open pa, lalo po ngayon wherein behind those smiles, meron po mga risk of anxiety, there's a risk of depression, even chronic stress po na kailangan po nating ma-address. At lalo po ngayon, very prone pa rin po tayo when it comes to discrimination, even it's already 2026. Usap-usapan pa rin po ang discrimination, lalo po

0: generational problem, yung difference ng generations. When it comes to discussion of gender, before po kasi hindi naman properly labeled na may LGBTQIA plus community. Compare po before, male and female lang. And kung makikita po natin ngayon, mas naging open na. Even sa mga forms, sa mga mall, sa mga application po sa work, meron na rin choice of others even. So mas naging open po. And I believe for the family, they can also, again, start with the social media. They can also try to review. And even yung panoorin po yung mga videos about the community, masaya po ang community of the LGBTQ plus community. Hindi po sa problematic. It's more on their interpretation. So kailangan po, kumbaga po, kung tayo po ay parte ng community, let's try to encourage these individuals po on the part of our family na let's be open. It's already 2026 po. Siguro time na po siguro na ng pagtanggap. Hindi na po dapat ng punong-puno ng rejections. When sa ating mga nangyayari po ngayon, we are feel being rejected. What more in the family? Kaya po dapat sana within the family, magsimula po yan. Ganun lang po.
1: At kanina, medyo na pahaging nyo na yung regarding sa social media. So, gusto lang namin na malaman din, although sabi nyo nga, no, happy community ang LGBTQIA plus community, pero ang social media kasi parang ano eh, parang minsan den of lions ang sitwasyon kapag sa online na. So, ano po kaya ang nagiging epekto, no, ng cyberbullying at online harassment sa mental health ng ating mga kapatid sa naturang komunidad?
0: Actually po, ang laking effect po kasi ng cyberbullying, even online harassment. Again, hindi man po visibly na may sugat, hindi man po visible na merong pasa ng isang individual. Yung scars po kasi sa ating puso, basically, yung harmful po din and possible, kung may possibility, kung magiging continuous po yung harm because of it, may mga possibilities na mag-develop ng anxiety, depression, even again, there's a trauma. Kapag yung cyberbullying and online harassment po ay magtuloy-tuloy, especially in the community, kung halimbawa po, nag-post lang isang individual who's part of the community and the people around them, they'll be judging them. So, may mga possibility po na magkakaroon ng negative effect and magkakaroon po ng chronic stress ang isang individual because of it. Dahil po sa trauma, yung chronic stress mo, yung may mga possibilities po ang individual might take already medicines, okay, also being take psychotherapy sessions. So, maganda po na mapag-usapan and lalo po good thing po yung questions kasi still ngayon, kahit po mas naging open na tayo, the cyberbullying and online harassment is still existing. So, kailangan po magkaroon na ng actions. And I believe the government, I believe also doing actions for this, hindi lang po sa pangkalahatan, but also in the community itself na mas inclusive also on the LGBTQ plus community, yung konsepto po of protecting this individual despite of the cyberbullying and also the harassment. So, yun po.
2: Prof Justine, tatanong ko lang din po, yung mga senyales po na kailangan nating bantayan sa mga individual na kasama po dito sa community para po malaman po ng pamilya, kaibigan, mga kasama po nila sa komunidad na kailangan na po nila ng psychological support. Lalo na po, nasabi nyo nga po, marami nga po yung mga harassment na natatanggap po nila kahit po sa social media.
0: Actually po, when it comes to signs, kailangan po, let's focus on durations, yung haba. Ano po ba yung durations? Kaya ano na po ba katagal? For example, isang individual po ay parte of the community. Tapos, the individual really feel not accepted or being rejected. Tapos, there are already possibilities of persistent sadness. Yung tuloy-tuloy na po kalungkot po. Halimbawa, tumagal po ng isang linggo, dalawang linggo. Okay? Focus on the 2 weeks po. Kapag umabot ng 2 weeks, yung patuloy na lungkot po natin, yung isolations natin, yung walang ganang pakiramdam, that is already a possibilities na baka episodes na po yan ng depressive disorder. So let's focus on durations. Gaano na po kahaba? And for example po, meron ding outburst na apektuhan na po ang tulog natin because of this possibilities na may na-foresee ka ng rejections, may na-foresee ka ng mga problem, and kung naapektuhan na po ang yung daily activities, may mga possibilities na po na kailangan nating address clinically. Kaya po maganda rin na mas nagkakaroon na rin po ng community, lalo po sa aming organization, sa Psychological Association of the Philippines with the PAP. Meron na rin po tayo mga organizations focusing on the LGBTQ plus community. Mas naging open po, wherein may mga psychologists na rin po tayo, and also mga mental health workers who's working on that side na mas nasisimulan na po. Compare po before na lesser lang, meron man pero hindi pa ganun ka out loud, pero ngayon po mas bukas na po at mas naging malakas na yung community po natin because of it. So ganun po.
2: Professor, bilang isang psychologist din po, paano po sa tingin ninyo ang maaring gawin ng magulang, kamag-anak, kaibigan ng komunidad para po maunawaan at masuportahan ang kanilang mga kaanak sa isang komunidad na tulad po ng LGBT?
0: Actually po, doon po sa community, we don't need to do recommendation. Hindi po natin kailangan mag-recommend to this individual. Again, the best thing that you can do, again, number one, listen before judging. Okay, makinig lang po tayo on their stories. Hindi po natin responsibilidad to tell them, oh, dapat ganito, dapat magpakalalaki ka, dapat sayang yung lahi mo, sayang ganyan. Again, hindi po natin responsibilidad yon for them to change yourself. Again, lalo po ngayon, kung makikita nyo po sa TikTok, meron pong may mga individuals po who's doing restart po ng kanilang gender. Kumbaga po, it's some, I mean, if there's preference, let's respect them. Okay, may mga tao po kasi na, nag-restart, baka for content lang yan. Again, if there's preference, kung yun po ang preference nila, let's respect them. Okay, iba-iba po kasi ang preference natin eh. And again, also, kailangan po maging respectful, okay, lalo po sa usapang ganito. And kailangan po, let's also be supportive with them. Kailangan po ang bawat gender po, lalo sa community natin ngayon, bawat isa po sa atin, kailangan maging ally din po ng community na ito. Wherein kailangan po hindi lang po for the purpose na for the clout. For example, hindi lang po para may maisama lang tayo sa community, but at some point, this is also a start na maunawaan po natin ang concept of LGBTQ+, and lalo po sa mga anak po ninyo, hindi po harmful ang pagtanggap. Proseso po, pagdadaanan nyo po ang proseso, pero kailangan po, let's listen to them bago po nating i-judge yan. Kasi kung hindi nyo po papakinggan yan, paano pa ang community? Papakinggan po pa kaya sila, so kailangan po magsimula po yun sa inyo. Yun po.
1: Ito naman po, medyo curious po kasi ako regarding this question, no? Bago ko makalimutan, kasi pinag-uusapan natin yung roles ng iba't ibang miyembro ng ating lipunan upang masuportahan ang ating LGBTQIA+ community. Meron po bang pagkakaiba ng mental health struggles yung mga kabataang miyembro ng naturang komunidad at yung mga nasa hustong gulang na o yung mga adults?
0: Actually po, when it comes to differences, possible po on their community. Same lang naman po, same description, that they being harassed, that they being experienced, for example, mental struggles. Pero sa usapang doon sa experience po, magkaiba lang, magkaibang community lang po. For example, on the, doon po sa mga bata muna, on the young, in the youth side, they may experience bullying, harassment even, yung judgment, and even struggles when it comes to family. Yun po ang the usual family issues nila. Pero doon naman po sa mga adults, sa mga sabi niyo po, sa mga hustong gulang, sila naman po yung mga individuals who's on the other side na they're struggling discrimination dahil po sa trabaho. Because they're part of the community, mas nagiging limited ang kanilang expressions. Because they're part of the community, mas hindi sila nagiging expressive. So, kailangan po natin na, lalo po sa family even, babalik lang po ako lagi sa family, yung validation po, kailangan magsimula eh. Kasi kung sa trabaho at sa community nila, they're not being validated, sana po sa family magsimula ang validation. Kasi, yun po, dun po nagsisimula eh, yung lesser the confidence, na apektuhan po ang confidence nila because of it. Kaya yung struggles ng dalawang side, the youth and also the adult, okay, magkaiba man po sila ng itsura, pero same pa rin po sila ng nararamdaman kasi yung sakit, yung discrimination, yung fear, and even yung anxiousness even, dun po nagsisimula yun. So, kaya po nagkakaroon ng depressive symptoms, nagkakaroon ng clinical disorders po ang isang individual, and they're already questioning their identity because of this judgment of the people around them.
2: Professor Professor Chavez, dagdag ko lamang po dun sa topic na sinasabi po ni Ka-Warm Heart Steph. Gaano po kahalaga ang magkakaroon ng safe space at support system para sa mga kapatid po natin na LGBTQIA+ na nakakaranas po ng mga diskriminasyon?
0: Actually po, when it comes to safe space and also yung mga support systems po natin, actually this is really an advantage. Nagkakaroon na po siya ng good thing. I mean, a good side na po siya. Bakit po? Kasi today, dahil po sa pagiging open ng community, yung mga safe space po natin, mas nagkakaroon na po siya ng open expressions. Pero sana po, even there's already a safe space and support system, sana po hindi po natin abusuhin din, lalo kung who's part of the community. Importante rin po that there's a balance and respect. And kailangan po, dahil po nasimula na yung magatong safe space, magkaroon na po ng self-expressions and matanggal po yung fear of judgment natin, yung takot na ma-judge po tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. So because of this, sana po dun sa mga gumagawa ng ating organizations like this, mas dumami pa yung mga individuals that can help us, and para po naman po sa mga taong natutulungan ng mga safe spaces na ito, sana po natin sila busuhin, kasi still they're part of the community that's being disrespectful. I mean, yung mga behaviors pa rin po. Pero sana po, let's also work on this kind of community para mas paging strong po. Kasi mas na-encourage po natin yung self-seeking behaviors, mas nagkakaroon po ng more expressive community because of it. So na sana po, hindi lang po ang male and female or any part of the LGBTQ+ community, lahat po tayo ay dapat po maging ally ng bawat isa. Kasi po, even male and female as well, also experience discrimination. So kailangan po, parte rin po sila ng safe space natin. So, kailangan po, it's an inclusive discussion. Lahat po tayo ay dapat parte ng safe space na ito. Ganun po.
1: Kanina, Professor Chavez, nag-focus tayo sa, of course, the family, friends, and kanina, dun sa isang katanungan, nabanggit nyo na rin yung papel ng kahit paano, ng paaralan at ng workplace, no, para magkaroon niya, no, ng tinatawag na safe space, no, ang ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. Ngayon naman ay medyo pupunta naman tayo sa government measures po, no, base na rin sa inyong obserbasyon. Ano po ang mahalagang papel, no, na maaaring gampanan po ng ating pamahalaan para mapalakas ang mental health services, lalong-lalo na po ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community?
0: Actually po, so yung usapang expansions when it comes to government services po. Ngayon naman po, dahil lumalawak naman na po ang ating usapan, lalo po sa community. So nagkakaroon na rin naman po ng mga mental services, pero still medyo limited. And we're really hoping na sana po mas strengthen yung anti-discrimination policies po natin, mas lumakas at magkaroon ng mass community mental health-based program, lalo po sa mga individuals who's part of the community. And still, ngayon po kasi may mga centers na rin po offering services po sa again, may mga services po for individuals who's part of the community. Lalo po, di ba, lalo po sa mga police stations, mapansin po natin, there's already a women's desk na nabuo. Pero sana po, they're already working na sana po, there's also a desk for this community. Kasi may mga, para rin po, hindi po tayo natatakot, lalo po sa mga individuals who's part of the community, na hindi po sila natatakot magsumbong sa police. Di ba? Meron din silang right table, meron din silang right desk to ask for help. Hindi lang po, I mean, again, it's for women and for children, pero mas naging open po sana for another desk for them, para kahit paano, mas naging malawak at mas nagkakaroon po ng good intervention po para sa kanila, at mas nagkakaroon po ng acceptance, hindi lang po ng government side, but also on the protection sa kanilang mga na-experience na bullying, even harassment po. At dito po, mas mapapalakas po natin ang ating programs, lalo po sa usapang mental health services and even interventions po para sa kanila, kasi magkakaroon na rin po ng mga actually po may mga centers na rin, lalo po yung mga testing centers natin for the mga health services po, yung mga testing centers, nagkakaroon na rin po sila ng free counseling sessions para sa mga part of the community. So, nagtutulong-tulong po ang community. So, hindi man po agad nakikita ng government, but still, the people behind this community are really working for a good and strong community.
2: Professor yeah. Chavez, para po sa inyo, paano po natin na ipapalaganap ang mas inklusibo at sensitibong pagtalakay ng mental health sa media at sa komunidad?
0: Actually po, sa the usage of media, number one, again, avoid stereotyping, lalo po ang misinformation. Kasi po ngayon, punong-puno ng misinformation ng online. Kung makikita po natin, we are being bombarded by AI. Even yung panonood po natin ng video sa AI, minsan di natin alam if it's an AI or real person. So even when it comes to sensitibong pagtalakay po, lalo po sa LGBTQ plus community, kailangan po let's promote mental health education, lalo po sa mga younger individuals na ang judgment might have a big effect or big impact sa mga taong will be judged. So kailangan po magkaroon ng more resilient and hopeful community po sa atin. So kailangan po kapag gagamitin niyo po ang social media to being expressive or judging other people, kailangan po mas maging matalino po tayo sa paggamit. Kasi kapag hindi po natin siya gagamitin ng tama, may negative effect po for them at magkakaroon po ng possibilities of for some people na sasaktan po nila ang kanilang sarili because of those things na nakikita po nila through the social media. So kailangan po mas maging open. And again, number one din po na kailangan ting tandaan or one of the things that we need to remember is use of respectful language. Yung tamang paggamit po ng language, yung pagtawag po sa kanila even, kailangan po they're also being used for a proper way and more valid and also expressive way. Ganun po.
1: Ito naman po, Prof. Chavez. Siguro mahinga na din po namin kayo ng mga tips po, no? Dahil baka may mga nakikinig sa atin ng mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. Ano po kaya, no, ang mga masasabi na effective na coping mechanisms na pwede pong gawin ng ating mga kapatid sa naturang komunidad upang mapangalagaan pa nila lalo ang kanilang kalusugang pangkaisipan?
0: Actually po, when it comes to coping mechanisms, again, ito po yung medyo mahirap. Pero the best thing that you can do, lalo po sa part of the community, number one, build supportive relationships po. Kailangan, you need to look for the people around that can support you. That's number one. Kailangan po natin maghanap ng mga taong that we can be with. Kahit po, tandaan po natin yung salitang quality is better than quantity. Kahit po isa or dalawa lang po yung kaibigan natin, I mean, that's enough. Hindi po natin kailangan ng sobrang daming kaibigan or sobrang taong makaka-accept sa atin. Importante po that we must accept. Siyempre po, ang una, siyempre ang ating sarili before other people. Kasi kung hindi nyo po tanggap ang inyong sarili kapag usapang self-acceptance na, kung rooted ang problem po sa inyo, kung rooted po ang problem at ang di pagtanggap sa sarili nyo po, that's the problem. Number two, maybe let's start to be expressive, emotional expressive. Let's be more open. Lessen nyo po yung struggle sa pag-aalala. Baka ma-judge ako na ibang tao. Again, it's normal. Pero kailangan po, let's lessen it. Bakit? Kasi kapag miyat-miyan niyo pong itatago yung gender po ninyo, kayo lang naman din po ang nahihirapan. Diba? Let's more be expressive. Hindi po natin kailangan ipagmayabang or hindi natin kailangan, again, sabi nila, kumbaga po, that you have that fear of judgment dahil po sa suod mo. Again, let's be more expressive. Okay? Maybe it's time. Pero again, despite of this, let's also set healthy boundaries para rin po mas na kapapangalagaan din po natin nating sarili. Kasi minsan, may mga individuals din po na overly expressive naman, 'di ba? So ang nangyayari, hindi na po sila naging self-aware. So kailangan po more on balance lang po. And also do make sure to self-care and also do physical activities po para rin po napoprotektahan natin ang ating sariling katawan. Kasi kung hindi natin nababalance ang isipan at ang physical na side, what more on the other side po na mas magkakaroon ng negative effect and bigger effect po sa atin. So more on balance lang. So kailangan po, and also the last one, kailangan po magkaroon again ng self-acceptance and also self-compassion. Mas maging mabait po tayo sa sarili natin. Kasi kung hindi ka mabait sa sarili mo, what more to the community itself? So ganun lang po.
2: Professor Justine, panghuling katanungan ko na lamang po, paano natin maisusulong ang isang lipunang mas ligtas, inklusibo at may malasakit sa mental health ng lahat, anuman ang kanilang gender identity o sexual orientation?
0: Yan, salamat po. So, sa ating celebration of Pride Month, sa ating mga audiences po and listeners, unang-una po, kailangan po magkaroon ng awareness. Hindi po tayo magkakaroon ng good community po without awareness. And actually po, 5 process po ang proseso of Pride Month. Again, that's the number one, awareness. After awareness, kailangan po na magkaroon ng understanding. Understanding po of the community. Third one, kailangan karoon na po ng acceptance. Kapag nagkaroon na po ng acceptance, are we ready expressions? Kapag meron na po expressions, magkakaroon na po ng empowerment. That's the goal of the Pride Month. Mas ma-empower po ang expressions natin. Mas ma-empower po ang karapatan. Hindi lang po ng babae at lalaki, but also the LGBTQ+ community. Ang celebration of Pride Month po kasi hindi, ito po ay celebration ng worth. Ito po ay celebration ng karapatan. Kailangan po natin mas maging open pa. At hindi lang po male and female ang may karapatan na magmahal, but also the community of the LGBTQ+ community. So, bawat isa po sa atin may karapatan magmahal as long as nasa tama at nire-respeto. Ganun lang po.
2: Prof. Chavez, maraming salamat po sa pagpaunlak po ninyo sa amin kahit na po Sunday at Family Day. Again, maraming salamat po. Have a blessed Sunday po.
0: Thank you po, ma'am. So again, happy Sunday and blessed warm heart po sa atin. Thank you po.
2: Thank you, sir.
1: Thank you po. At atin po nakasama si Professor Justine Ray Nojadera Chavez, isang registered psychologist at psychometrician patungkol po sa mental health struggles na kinaharap o nararanasan ng mga miyembro po ng LGBTQIA+ community bilang bahagi nga no, ng ating Pride Month special.
2: Ka-warm heart, Steph, mga taga-subaybay at nanonood, magbabalik po ang aming programang Warm Heart makalipas naman po ng ilang paalala.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.

0: At nagbabalik na ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Bago natin ituloy ang diskusyon ka Warm Heart Drizzle, ay magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa ating programa. Dahil ang nakikita ko sa comment section, ang ating station manager, Sir Ray Sampang, maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta sa aming programa. At nakikita ko rin, ito yung mga likers natin. Syempre, nandyan si Susosco Arman. Salamat po. Nandyan din ang ating kaibigan, si Quincy Kahilig, na supporter no ng ating mga programa. Maraming salamat, Quincy. At syempre, maraming salamat ulit sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. At alam ko may babatiin ka, Drizzle.
1: Yes po. Isha-shoutout ko lang po at babatiin ko ang pinakamaganda kong nanay at pinakagwapong tatay, si Mr. and Mrs. Arsenio Nanyong. Thank you po sa panonood.
0: Ayun. Maraming salamat po. So, eto na nga, ka-Warm Heart Drizzle, no? Ano naman ang ating pag-uusapan para sa ikalawang bahagi ng ating programa?
1: Ka-Warm Heart, Steph, ang ating pag-uusapan sa ating kalawang bahagi ng programa ay ang usaping personality disorder. Naka-encounter ka na ba o nung ating mga ka-Warm Heart ng narcissistic na tao?
0: Ayun, so, sagutin ko ba yan? Marami. Pero, syempre, for the sake of our sanity, no, hindi na natin sila masyadong pinag-iintindi, no, saan mang lugar yan. No, para, syempre, no, sabi nga natin, pinopromote natin dito yung self-care, self-love. Mahalin natin ang ating sarili para mapangalagaan din ang bukod sa physical health. No, kasi go hand in hand yan. Yung physical health saka mental health.
1: Kung kayo ay katulad din ni Ka-Warm Heart Steph at ako, makinig at manood kayo ng aming segment ngayon, dahil hihimayin natin kung ano ang tinatawag na narcissistic personality disorder. Kasama natin live via Zoom ang ating guest na si Mr. Kurt Christian Arcangel, ang owner at founder ng Cognicare Psychological Center. Sir Kurt, have a blessed Sunday po. Welcome po sa Warm Heart.
2: Hello everyone. Have a blessed Sunday.
1: Sir Kurt, bago po tayo, mag-i-start na po ako sa ating katanungan. Una ko pong tanong, sure. Ano po ang narcissistic personality disorder? At paano po ito naiiba sa simpleng pagiging mayabang o mataas ang kumpiyansa sa sarili?
2: Sige. Ang narcissistic personality disorder at difference niya, no, when it comes to pagiging mayabang or pagkaroon ng mataas na kumpiyansa sa sarili, okay? So, let's start with defining ano ba talaga yung meaning, no, ng condition na to. Ang NPD ay isang mental health condition kung saan ang isang tao ay may matagal at paulit-ulit na pattern ng sobrang pagtingin sa sarili. Matinding pangangailangan na purihin o hangaan siya at hirap makiramdam o umunawa ng damdamin ng ibang tao. Hindi ito simpleng pagiging mayabang, no? According to DSM-5-TR, ang NPD ay inilalarawan or we can describe it as a pattern of grandiosity, need for admiration, and lack of empathy. Basically, nagsisimula siya, no, during early adulthood at nakikita sa iba't ibang sitwasyon. Ayan.
0: Ang matanong ko lamang po, Sir Kurt, kasi yun nga, paulit-ulit na pattern, no, matagal at paulit-ulit na pattern ng pagiging kumbaga mataas, no, ang sarili, no, itong narcissistic personality disorder. Kasi kanina dinifferentiate niyo po siya, no, from dun sa yung pagiging mayabang lang, no, o yung pagkakaroon ng mataas na self-esteem. Nabanggit niyo rin po yung sa na kailangan paulit-ulit yung syempre yung validation, no. Ito po ba ay lumalampas sa borderline? Kasi di ba may mga tinatawag tayo na love languages, no? Na kailangan puri-puri, no? Parang labas na rin ba to sa border ng na kailangan ng isang tao yung words of affirmation?
2: Yes, no. So when it comes to the limitations, no, it parang nawawalan sila ng limitation when it comes to showing, no, yung mga ganung bagay katulad ng love language, all right, and to the point na nagiging dysfunctional na din sila.
0: Ito naman po ang kasunod po namin na katanungan. Sir Kurt, ano po yung mga posibleng sanhino o dahilan kung bakit ang isang tao po ay nagkakaroon ng NPD?
2: Okay. Siguro we can contextualize the NPD in terms of development, no, ng isang tao. Kasi all of the personality disorder, not just NPD, is developed because of their childhood development or early childhood development, no? Nung bata sila, or let's say, nung magkaroon sila ng muang na, no, or awareness, alright? Kaya, nade-develop siya. Example, baka nung bata, yung isang tao na may NPD right now, no? Nung bata siya, mataas yung expectations sa kanya, no? Or maraming mga pinapagawa sa kanya na dapat gawin niya in high level, dapat magkaroon siya ng achievements, no, and lagi siyang napupuri, and that develops yung need for the admiration, no, and minsan nawawala na yung pagiging empathic ng tao dahil mas gusto niya na pinupuri na lang siya or binibigyan siya ng mga magagandang salita.
1: Sir, tanong ko lang din po, ano po ba ang pinagkaibahan ng narcissistic personality disorder sa antisocial personality disorder po?
2: Siguro, let's put it a simple definition, no? Si narcissistic, okay, naka-focus siya sa sarili lang niya, no? Gusto niya lahat ng bagay is about him or herself. Si antisocial in a term, sabi kasi, di ba, pag antisocial, ito daw yung mga tao. Nakakatawa, no? Marami sa mga tao is pag antisocial, ito daw yung mga hindi nakikipag-socialize, ganyan, no? Pero the real meaning of or definition of antisocial is that ito yung mga tao that breaks rules. No, example, mga criminal, corrupt politicians, ayan.
0: Ayun. Ito naman po, no, Sir Kurt. Ano-ano naman po yung mga matatawag na siguro bukod sa pagiging mataas, no, yung paulit-ulit niya pong pattern ng pagiging mataas ang tingin sa sarili. Ano pa po yung karaniwang masasabing palatandaan na merong NPD ang isang tao?
2: Ang mga palatandaan or let's say mga symptoms, no, na ang isang tao ay may NPD or posibleng may NPD, no, ito yung number one, sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila, no. Number two, pakiramdam na special sila, no, at dapat may special treatment palagi para sa kanila, no. Matinding pangangailangan din sa pagpuri sa kanila, pagiging entitled, sometimes paggamit or pagmanipulate ng ibang tao. Ayan, they gaslight people. And then, minsan, kawalan o kakulangan ng empathy, as I mentioned earlier, no? Nawawala yung emotional functioning nila. No? That's why, yun yung isa sa mga nagiging palatandaan nun. And then, there are times na nagiging inggit, no, sila sa ibang tao. Or there are beliefs ng pagiging inggit sa ng ibang tao sa kanya, sa taong may NPD. At there are situations na nagiging mapagmataas sila, no, nang mamaliit sila ng ibang tao. And sometimes there are situation that ini-exaggerate nila yung achievements nila, no. Let's say for example small wins lang, but for them, no, this is a big win. Malaki yung victory nila dun sa nangyari na yon, no. And there are situations that they expect na superior sila doon sa situation na yon. They also fantasize about success or power. As I mentioned, there are need for admiration and then feeling for entitlement, no, or privileges. Lalo na, for example, nasa grocery, ganyan, tapos nakapila siya, gusto niya parang VIP siya, no? May mga VIP treatment na gusto siyang mangyari. Pero ang practical na paliwanag when it comes to NPD, hindi porkit na mayabang yung isang tao, no, may NPD na siya. Mas nagiging red flag kasi kung paulit-ulit, no, as I mentioned, matagal na pattern, hindi marunong umako ng pagkakamali. Laging kailangan siya na ang bida, no? Ayan, nahihirapang makiramdam sa epekto ng mga pagkilos niya sa iba. At most of the time, nasasaktan niya yung relationships niya because of his or her personality traits. Ayan.
0: And dahil nabanggit na po natin itong mga sintomas o palatandaan, ano po kaya no ang kumbaga para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart ay ano po yung paraan ng pagtukoy o pag-diagnose po no dito sa NPD?
2: When it comes to the diagnosis of NPD, kailangan talaga ng comprehensive psychological evaluation so that we can see saan ba nanggagaling itong mga personality traits na ito. Baka mamaya mayroong mga, let's say, trauma or let's say, mga pinagdaanan ang taong doon kaya develop niya, no, yung NPD. Or let's say, mga narcissistic personality traits. Hindi muna disorder, no? Kasi nga, we don't want to label people, no? So, kailangan talaga na maingat na at pasusi, no? Na assessment.
1: Sir, tanong ko lang din po, paano po nakakaapekto itong narcissistic personality traits sa mga relasyon nila sa kanilang kapamilya, mga kaibigan, katrabaho, at sa komunidad po?
2: Ayun. So as we mentioned earlier regarding the symptoms, no, there are times na nakaka-apekto na yung traits nila, no, regarding to themselves, kasi 'di ba syempre ang focus nila, let's say, me, myself and I, no, sarili lang talaga nila yung tinitignan nila, eh. Okay, ngayon kung ganun ang gagawin mo paulit-ulit na sitwasyon, no, so lalayuan ka ng ibang tao. And maybe there are times na iiwas na talaga sa'yo yung mga taong malapit sa'yo. Let's say, for example, pamilya mo, mga kaibigan mo, katrabaho mo. Because hindi nila nagugustuhan yung traits mo na wala ka na ng empathy. No? Hindi mo na pinapakita yung pagiging ayun, tao mo.
0: And speaking of that po, no, ano po kaya no para po doon sa mga nakakasalamuha po nitong mga individual na may NPD, ano po ba yung masasabi na tamang pakikitungo po no na dapat isaalang-alang o gawin sa kapamilya o sa partner po no na may narcissistic traits o NPD mismo?
2: Kailangan muna na, no, tandaan natin na maunawain din, no, kasi syempre itong mga taong may mga personality disorder, sometimes no hindi nila alam na mayroon silang personality disorder, or most of the time no hindi nila alam kasi may denial eh, no, na mayroon silang ganitong kondisyon. Okay, so yun, understanding is the key para matulungan natin yung tao. Pangalawa, syempre, kailangan natin silang bigyan ng assistance o gabay kung ano yung dapat nilang gawin din para matulungan yung sarili nila. Kasi yun yung importante eh, when it comes to any mental health condition, no, that we support people who are experiencing this kind of condition, lalo na kung hindi sila aware dun sa condition nila.
1: Sir, tanong ko lang, nagagamot po ba o nakokontrol po ba ang mga ganitong klaseng disorder? At ano po ang makaraniwang therapy or treatment na ginagamit natin?
2: So when it comes to, in general, personality disorder, hindi siya curable, no? Hindi siya nagagamot, pero it can be managed. Ayan. Kasi as mentioned earlier, no, it's a part of your traits when you were a child that developed siya, no? So embedded na siya sa sarili mo. Ngayon, ano yung mga pwede natin gawin to manage yung mga conditions such as NPD, no? So we can do psychotherapy so that we can manage yung mga traits or let's say mga palatandaan symptoms of NPD na hindi ito makaapekto sa yung interpersonal relationships.
1: Follow-up ko lang po, kailan po dapat humingi ng tulong ang isang individual na meron pong NPD sa mga healthcare professionals?
2: Mm-hmm. Most of the personality disorder, as early mentioned, no, hindi talaga nila alam kasi na meron silang ganung kondisyon. So, ito yung mga mental health condition na hirap mag-reach out sa professionals. No? That's why, in my experience, most of the people na nagkaroon ng narcissistic personality traits or let's say diagnosed, no, ng NPD is that yung family member nila yung nagre-reach out. Or let's say may mga tao sa family nila, sa friends nila, or close people, no, sa kanila na magkasabi na try to consult a mental health professionals, try to do psychotherapy kasi iba yung pinapakita mong behavior or level of functioning.
0: Ito naman po, Sir Kurt, meron pa po bang mga matatawag na maling paniniwala o myths tungkol po sa narcissistic personality disorder?
2: For me, yung simple nga, as we mentioned earlier, no, yung simple na sinasabi nilang sobrang yabang, ayan, no? O baka minsan na-exaggerate yung achievements, no? Let's always understand na ang personality disorder, especially let's say NPD, no, as we mentioned, kaya tandaan natin yung pattern, no? Hindi lang dapat isang beses nangyari ito, dapat pa ulit-ulit. Ayan.
0: Mm-mm. And follow up din po, no, kasi kanina nabanggit natin yung small wins, no. Maari po ba natin na makita, no, o gamitin ang social media bilang batayan kung paulit-ulit na po talaga yung pattern ng masasabi na sobrang pag-flex ng isang achievement?
2: Yes, no. There are limitations to everything, no. Hindi dapat lahat i-share natin, especially sa social media. Kung ang isang tao is makikita natin, lalo na kung hindi naman siya influencer or hindi naman natin nakita before na ito yung behavior niya or traits niya, no, na let's say parang genuine siya sa pag-share niya ng mga nangyayari sa kanya, no. Baka may possibility, no, na sobrahan na siya doon sa limitations when it comes to flexing things, no? Let's say for example, mga small wins niya sa pang-araw-araw, baka nagkakaroon na ng pattern na even yung mga simpleng bagay pinapost niya just to show people, no, na magaling siya, na sobrang achiever siya.
0: Siguro ito na lamang po, no, Sir Kurt, para po sa mga nakikinig sa atin ngayon na maaaring yun nga, no, hindi sila aware na NPD na pala yung nararanasan ng kanilang kasama, no, sa bahay, kasama sa trabaho, kasama sa paaralan. Meron po ba kayong payo para sa kanila upang mas lalo pong maintindihan ang kondisyon na ito at maiwasan na rin po ang stigma laban sa mga personality disorder?
2: Yes, no. So dun sa mga tao na merong napapansin na patterns of personality trait, especially when it comes to, yun nga, no, minsan yung mga taong kasama niya baka wala silang empathy or let's say they always need admiration sa ibang tao. Minsan gusto din nila na, or madalas gusto din nila na parang pinupuri sila, no? Isang bagay lang is that try to talk to those people, try to encourage them, no, na magpakonsulta kasi through consultations malalaman natin ano ba talaga yung condition ng isang tao. Is it within the normal limits, no, ng ang functioning or let's say ng normality ng isang tao, no? Pero kung beyond that, I think we need to encourage this person pa, no, to seek help para mas matulungan natin siya na mas ma-manage yung behavior niya. Kasi at the end of the day, hindi alam nga ng taon to, no, na meron siyang ganong condition. And we, as friends, family members, no, workmates, tayo yung makakatulong din na mas ma-discover ng taong may personality traits or let's say, I mean, NPD, no, na they need help or assistance.
0: And with that po, maraming salamat po, Sir Kurt, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Kahit alam naman po natin, no, na it's Sunday, considered a family day, maraming salamat po sa inyong inilaan na oras para sa amin. So ulitin po, and God bless po.
2: Thank you din, mga warm hearts. Bye-bye.
0: Maraming salamat po.
1: At ito po ang nakasama natin, si Mr. Kurt Christian Arcangel, ang owner at founder ng Cognicare Psychological Center patungkol sa Narcissistic Personality Disorder. Ka-Warm Heart Steph, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa edisyon ng Warm Heart ngayong araw.
0: Siyempre, maraming salamat sa mga nakaagapay natin dito sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison, at Justine Osias. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan pasalamatan ng ating mga resource person para sa araw na ito na sina Prof. Justin Ray Nojadera Chavez at Sir Kurt Christian Arcangel. Ayan, nawaya hindi ito ang maging huling beses na makasama natin sila dito sa programa dahil ang lawak pa, no, ng ating mga mapag-uusapan patungkol sa kalusugang pangkaisipan.
1: At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Naway madami po kayong napulot na aral sa mga naging guest natin ngayon. Kami rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Nanyong
0: at Steph Vicente. Ito ang
1: Warm Heart.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
3: Hala, ma. Ang bilang-bilang po yata.
2: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
3: Mag-drop, cover, and hold.
2: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
3: Nay, yung pintana.
2: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
3: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
2: Huwag kang pangungunahan ng nerbiyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
3: Sige, ma. Tara po.
2: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
3: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong lang ang gagawin ko kung wala ka?
2: Asus, ang anak ko talaga.
4: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Impormasyon.
13: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
8: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Ayan, welcome po sa ating aklat ng bayan ng Read Pinoy ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz at sa The Capital FM 104.3. Kami rin po inyong sabay na mapanood sa Facebook live stream ng NBDB Philippines. Ako po si Loel Alojado.
2: Hello, hello sa lahat ng nakatutok sa atin via Facebook live stream. Nako Loel, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Isang malupit na shoutout sa aking mga kagengeng team sa NBDB, sa aking full support na family, at sa laging nakatutok kong jowa na ako kahit nang chalor yan. Diyan lang kayo at samahan niyo po kami sa isang panibagong kwentuhan dito sa Read Pinoy. Ngayong Pride Month, nakikiisa at binibigyan pugay po namin dito sa NBDB at sa Read Pinoy at hindi matutumbas ang galing at kontribusyon ng ating LGBTQIA+ creatives at mga akdang nagtataguyod ng mga inklusibong paksa. Ako naman po, si Reg De Guzman.
8: Ayan, Reg, maraming salamat ano, sa iyong pagbabalik,
2: yes,
8: sa Read
2: thank
8: Pinoy.
2: Thank you so much po.
8: Welcome back sa iyo, Reg, ano, dito sa Read Pinoy. Kaya ngayong hapon, alam mo na pag-usapan na nasabi mo na kanina na tungkol nga sa mga LGBTQIA+ creatives ang ating iginugol ngayong buong June para sa pagdiriwang natin ng Pride Month. Kaya naman sa ating Creator Spotlight ay mapapanood natin ang naging panayam natin kay Pepot Atienza. Isa siyang award-winning illustrator at ngayon ay author ng children's book na Kaloka Kalolo. Actually, naging guest na natin, Reg, si Sir Pepot months ago. Ano? Pero dahil meron siyang special offering ngayon dahil ito yung kanyang pinakaunang libro noon, madalas nag-i-illustrate lang siya. Pero ngayon,
2: author na siya.
8: Yes. Title pa nga lang ay nakaka-intriga na, diba? Kaya na, kung tungkol saan ang kwentong ito at ang naging creative journey ni Pepot, yan ang sabay-sabay nating tutukan mamaya. Pero bago yan, narito muna ang mga mahalagang ganap tungkol sa ating local publishing at creative industry.
5: Aklat Alert!
8: Mindanao Book Fair bukas na. Nasa Cagayan de Oro na nga ang mga kinatawana ng National Book Development Board na lalaok sa Mindanao Book Fair sa Cagayan de Oro simula bukas, June 18 to 20 sa Events Hall or sa Event Hall ng SMCDO Downtown Premier sa Cagayan de Oro City. Tampok sa Mindanao Book Fair ang iba't ibang exhibitors, kabilang ang NBDB Collective Stand na kinabibilangan ng Pawikan Press, Papel-Papel Publishing OPC, Birds in Focus, si Kalila Corazo, SMPC at ang Kawangis Publishing. Inaanyayahan po ng NBDB ang publiko at mga kababayan natin dyan sa Mindanao ano, na bisitahin at suportahan ng mga Pinoy author at publisher na nagtatampok ng mga akdang Pilipino sa iba't ibang genre. Meron ding special events regional na kailangan nilang abangan. Pangungunahan ng NBDB ang Ink and Impact Seminar and Workshop Sessions para sa mga teacher and education stakeholders sa June 18 at 19. Sa June 18, gaganapin ang talk tungkol sa fast-tracking procurement. Siksik ang schedule sa June 19, tatalakayin dito ni Eric Gerard Nebran ang paksa tungkol sa choosing the right books for learners. Si Abigail C. James naman ang speaker para sa strategies in teaching literature habang si Hazel G. Aspera ang mangunguna sa talk tungkol sa top illustration styles for children's books. Bibigyang linaw naman ni Adeva Jane Esparago Calidas ang paksa sa AI in education habang tungkol naman sa Indie Authorship 101 ang tatalakayin ni N.H. Legaspi. Panguli si MJ Kagumbay Tumamak para sa paksang appropriate reading materials for young readers. Isinusulong po ng NBDB ang pagtataguyod sa industriya ng paglilimbaga at pagpapalawig ng kultura ng pagbabasa at pagsusulat sa buong bansa. Kaya naman, inaanyayahan po natin muli ang ating mga kabayan dyan sa Mindanao na huwag palampasin ang magandang pagkakataong ito na madiskubre ang mga bagong aklat at makilala ang mga Pinoy creatives sa likod ng mga ito. At sa ganun din ay ang masuportahan ng Panitikang Pilipino

0: Presidente na si Sir Armand Codera. Tinalakay sa workshop ang mga datos na nakalap ng TFI sa kanilang pag-aaral sa estado ng book publishing industry sa bansa. Nakita sa pag-aaral ng TFI na wala pong problema ang Pilipinas pagdating sa talento ng mga manunulat at ilustrador. Mungkahi rin ang pag-aaral na maiprofessionalize at maimodernize ang industriya ng paglilimbag. Alam mo, Lowell, lumabas din sa mga datos na napapanahon ng magkaroon ng modernization sa publishing industry o paggamit ng digital infrastructure ng mga publishers upang madali silang makapag-deliver ng multi-format content o libro sa mga paaralan, komunidad at sa bawat individual. Isa po ito sa mga hakbang upang makatulong na maibahagi sa buong mundo ang mga aklat na gawang Pilipino at makabuo ng tinatawag na Philippine Book Brand. Grabe ito, no, Lowell? Kumbaga, grabe yung paghahanda ng NBDB.
1: Correct, correct. Mm-hmm. Tama ka dyan, ano. Samantala, mula sa mga balita sa Pilipinas, ano, eh, international announcement naman ito dahil tinatawagan po ng pansin ang Filipino fiction novelists dahil bukas na ang aplikasyon para sa Shomonarda International Women's Literary Award 2026. Isa itong patimpalak na kumikilala sa kababaihang manunulat sa rehiyon ng ASEAN at China kabilang ang Hong Kong at Taiwan. Inanunsyo ng organizer ng Literary Award na nakabase sa Bangkok, Thailand, ang pagbubukas ng aplikasyon para sa mga babaeng manunulat ng fiction novels mula sa ASEAN countries gaya ng nabanggit kanina. Naghihintay ang grand prize na nagkakahalaga ng 500,000 Thai baht o tinatayang $15,000 para sa mga pinakamahusay na akda. Magbibigay rin ng patimpalak ng shortlist at country representative awards para sa mga mapipiling kalahok mula sa bawat bansa. Maaring isumite ang mga orihinal na nobelang nailathala sa Ingles mula 2021 hanggang 2026. Maaari ding magkaroon ng pagkakataon ng mga nagwaging akda na maisalin sa wikang Thai at mailathala sa Thailand. Magandang opportunity ito, yes. No, Reg? Bukas ang aplikasyon hanggang July 15, 2026, bagamat posible pong magkaroon ng extension hanggang Agosto or hanggang August 30 para sa mga bansang nangangailangan pa ng karagdagang submissions. Para sa iba pang impormasyon, ibisitahin po ang aming official Facebook page na NBDB Philippines. Ilan lamang ito sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
9: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
9: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
11: Huwag! Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.

0: Vibes. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay Good Vibes.
2: Pusuan na At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Quinotogade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
8: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM at sa The Capital FM 104.3. Pati na rin po sa aming official Facebook page na at NBDB Philippines.
9: Well, no, noong nakaraang linggo, ika-8 ng Hunyo kasalukuyang taon, masaya nating ipinagdiwang sa ating ahensya na National Book Development Board o NBDB ang ating 31st anibersaryo.
8: Wow.
9: Sinimula nito sa pamamagitan ng Holy Mass na sinundan ng simpleng salo-salo ng mga empleyado ng ahensya. Nagkaroon din ng mga programa at palaro. Sa simpleng paraang ito, sama-sama pong ipinagdiwang ng NBDB ang 31 taon sa pagtupad ng aming sinumpaang mandato sa publiko, lalo't higit sa pagpapayabong ng industriya ng publishing sa ating bansa. Kaya po samahan ninyo kaming magbalik-tanaw sa nakaraang dekada. Panoorin po natin ang video ito.

0: am 31 years old. I was born in 1995, the very same year the National Book Development Board was founded. But I was learning my first words, NBDB was beginning its own story. While I was discovering the world through books, the NBDB was working to ensure that books reach Filipino readers. And who would have thought that when I turned 27, I would join the National Book Development Board? For years, our stories had been running parallel. Then, they became one. In 1995, the National Book Development Board was established through the Book Publishing Industry Development Act. It began with a simple but powerful belief that books matter, that stories matter, that Filipino voices matter. At a time when our publishing industry faced challenges, the NBDB was given a mission to help build a stronger ecosystem for authors, publishers, booksellers, educators, and readers. A mission that continues to this day. As I grew older, so did the NBDB. While I moved from picture books to novels, the NBDB expanded its efforts to support publishing, literacy, and reading development. While I was learning about heroes in school, the NBDB was helping preserve and promote Filipino stories. While I was imagining new worlds through books, the NBDB was creating opportunities for Filipino authors and publishers to share their own worlds with readers. I didn't know it then, but many of the books that shaped me existed because an entire community was working behind the scenes to keep our literary culture alive. Today, I am proud to be one of those people. And what I've learned is that the NBDB is more than an agency. It is a community. A community of dreamers and doers. In my years here, I've had the chance to meet authors who spent years writing the book they dreamed of publishing. I've met publishers who strive to take risks on new voices. I've seen illustrators turn blank panels into entire worlds. And I've seen readers, young and old, discover a book that spoke to them at just the right moment. Those moments remind me that every book has a journey. And behind every book is a community of people working to make it possible. People who believe that Filipino stories deserve to be told. People who believe they deserve to be read. And over the years, I have seen how our work has expanded its impact across communities, creators, and the global publishing stage. One of the most inspiring things I've witnessed is how a simple reading space can bring people together. Through BookNook, communities across the country have gained spaces where people can read, learn, create, and share stories. Today, these spaces continue to grow, reaching communities nationwide and helping cultivate a love for reading in new generations. I've also seen how institutional support can help a story find its way into the world. Through our manuscript, publication, translation, and Creative Nation grants, the Book Institute, incentives, and the National Book Awards, we have helped empower writers, translators, illustrators, publishers, and other stakeholders as they pursue growth, creativity, and success in their journeys. In 2023, I personally witnessed a new chapter with the Philippine Book Festival. What started as a bold vision has grown into a vibrant celebration of Filipino books, stories, and readers, bringing thousands together year after year. We have brought the best of Filipino stories and storytellers to some of the world's most prestigious international book fairs. And then came a moment many of us will never forget. In 2025, The Philippines stood as guest of honor at the Frankfurt Book Fair. As someone who grew up reading Filipino stories, seeing our country take center stage on the world's largest publishing platform felt deeply personal. It was a celebration of our authors, our publishers, our creatives, and of every Filipino story that deserves to be heard beyond our shores. Through these initiatives and many other programs, we continue working toward a future where books are accessible, valued, and loved. 31 years may seem like a long time, but when you're building a culture of reading, it is only the beginning. And as someone who shared a part of my 31 years with the NBBB, I am grateful. Grateful for those who came before us, grateful for those who continue the work today, and hopeful for those who will carry the story forward. I am 31, and so is the National Book Development Board. Now, we turn the page.
1: And happy anniversary.
2: Yes, ang ganda, no? Ang ganda ng video. Talagang 31st. Bongga.
1: Muli, happy anniversary NBDB. At sa ating mga kasamahan na dyan sa NBDB, asahan po ninyo na mas pinalakas po ang ating mga programa at mga pulisiya magtataguyod sa mga aklat, sa mga Pinoy creatives and stakeholders at mag-aangat sa book publishing industry ng Pilipinas. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Dyan lamang po kayo.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to, ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo
19: Magazine, 1278 AM. Read Pinoy! Kasama sina Iri Charissa Quilotugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
1: Kayo po'y nakatutok pa rin sa Read Pinoy ng National Book Development Board. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga Pinoy creatives. Mga kwento sa likod ng kanilang mga akdaya ng ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
2: Nakapanayam natin dito sa Read Pinoy ang multidisciplinary artist mula sa Quezon Province. Mm-hmm. Naku, kabayan mo pala
1: to. Kabayan namin yan ni EG.
2: Yes. Nakatuon siya sa paggawa ng children's content at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga bata. Ang kanyang mga likhang sining ay kinilala ng lokal at international award-giving bodies. Mga kaaklat ng bayan, Narito ang Creator Spotlight Tampok, si Pepot Atienza.
6: Creator Spotlight.
16: Multidisciplinary artist. Proud Quezonian. Drink your little drink. Award-winning children's book illustrator. At ngayon, may bagong titulo. Bilang children's book author. Kilalanin natin si Pepot Atienza at ang kanyang literary debut work, ang Kaloka Ka, Lolo. Musmus pa lamang, curious na si Geoffrey Zamora Atienza o Pepot sa mga bagay-bagay sa mundo. At sa murang edad, hinulma na ng mga aklat ang pagkamalikhain at imahinasyon ng batang si Pepot.
20: Bata pa lang kasi ako, napapaligiran ako ng libro. Yung nanay ko, yung lolo ko, mga librarian. So parang yung pagpapahalaga nila sa libro, doon na lang. Parang laging merong encyclopedia sa bahay na pwede mong i-browse. Kahit hindi ko pa naintindihan noon yung mga nakasulat, kumbaga naging inspiration ko yon para parang mapalinya yung karera ko sa paggawa ng aklat.
16: Sa paglaon, sinundan ni Pepot ang kanyang pangarap na maging manlilikha. At naging malaking impluwensya kay Pepot ang hilig sa kasaysayan.
20: Yung isa sa pinaka naging impluwensya sa creativity ko, parang gusto ko ng laging may factual evidence yung mga kwento or hango siya sa kwento ng history. So parang yun, na-enjoy ko yun. Then also parang na-influensyahan din yung creativity ko ng mga pag-travel ko. So baby, come with me. Pagpupunta ko kung saan-saan, parang I take inspiration sa mga small situations, ganun. Tapos nakagawa ako ng kwento.
16: Kalaunay nahasa pa ang karanasan ni Pepot nang magtrabaho siya sa isang TV network. Gayunpaman, may bulong ang kanyang puso na pinili niyang sundan.
20: So ano, siguro masasabi ko lang, napagod kasi ako sa mundo ng media. Nag-work ako kasi dati before sa TV channel. And toxic din talaga yung magtrabaho sa media. Yung parang deadlines mo, parang everyday, o ganun. So parang lumayo lang ako sa ganong setup. Kaya parang nung namimili na ako ng karerang parang gusto kong pasukin. Parang yung children's books, yung parang feeling ko napaka-chill na pwedeng pamalit dun sa ano. Pero kumbaga, na-express ko pa rin yung creativity ko. Doon ako napunta, kaya ako napunta sa children's books.
16: Mula sa mundo ng telebisyon, pinasok ni Pepot ang publishing bilang ilustrador ng mga aklat pambata. Hindi na rin mabilang ang kanyang mga nagawang children's books. Pero nanatili ang kanyang pangarap na maidibuho ang sarili niyang kwento.
20: Well, dati pa lang mayroon na akong kate or itch na gumawa ng kwento. Kaya lang feeling ko, ikinahon ko lang din yung sarili ko na parang illustrator lang ako, baka dito lang din talaga ako. Pero ano eh, there was one time na nagkaroon kasi kami ng book fair dito sa amin sa probinsya, yung Atimonan Book Fair. Tapos ano, nag-invite ako ng mga author na pwedeng maging speaker. And isa sa naimbitahan namin ay batang author, si Ina and Iva Cabredoc Balacano. Kambal sila na author. Like, parang nung nakilala ko sila, 10 years old lang sila. Tapos dahil doon, tapos na-inspire ako sa kanila. Like, kung yung mga bata, kaya nilang magsulat, eh ako, parang doon ako na push na okay, kailangan ko nang ikwento yung mga kwento ko. So, yun, nakakatuwa na ang nag-push talaga is kabataan din. Yun yung naging inspiration.
0: Opo.
16: Hanggang sa naglakas loob na si Pepot na ibahagi ang kanyang unang kwento, dito na isinilang ang kaloka-kalolo.
20: Nakakatawa kasi nagsimula yan lahat sa title, yung Kaloka-Kalolo. Sa isang workshop, parang may isang artist na nag-struggle kung ano maging title ng libro niya. Tapos ako, nag-suggest ako ng Kaloka-Kalolo. Tapos hindi na matanggal sa isip ko yung pangalan ng Kaloka-Kalolo. Kasi ang saya niyang big kasi niya, para siyang tongue twister. Doon, nagsanga-sanga na, parang na-inspire ako sa iba't ibang kwento ng LGBT and stuff. And syempre, parang along the way, may mapupulot kang maliliit na kwento ng reality. Ayun, so parang kaya ko nabuo. Pero yung pinaka-inspiration ko for the character is my friend, Sumalangit Nawa. He just died last year. Si Taal Talahib. Isa siyang lolo na bakla. And may kasungitan siya at the same time, parang pag wala siyang topak, is very malambing. Parang ganun yung personality niya. So, ayun, na-inspire ako dun sa pinaka-karakter niya. Kaya parang finlesh out ko. Siya na yung parang naging peg ko for the character.
16: Sa librong Kaloka-Kalolo, makikilala ng mga mamabasa sina Lolo Cardo at Lolo Carding na ang mga kwento ay puno ng plot twists.
20: Siguro yung twist after twist after twist. So parang na-inspire din kasi ako sa mga teleserye, gano'n. Magkaka-twist, tapos may twist na naman and may twist ulit. So, ang pinakaunang dito talaga is kambal yung lolo. Si Lolo Cardo ay isang, siya yung masungit and medyo ang karakter niya hindi siya yung conservative siya. Ayaw niyang naiiba. Tapos si Lolo Carding, siya naman yung bakla nating character. Siya naman yung expressive and everything. So doon nagkakaroon ng clash. So magkakaroon ng palitan kung sino yung magiging pageant queen, magiging participant do sa contest. And ayun, doon umiikot yung mundo ng Kaloka-Kalolo.
16: Sa paggabay ng mga kaibigan, unti-unti hanggang tuluyang nabuo ang Kaloka-Kalolo. Na 2019 pa nagsimulang tumakbo ang kwento sa isip ni Pepot.
20: Dahil siguro dahil illustrator ako and very visual. Most of the time, nasa utak ko lang talaga yung mga sinusulat ko. Alam mo yun, parang nandun lang siya, idea siya na hindi ko sinusulat. Pero buong-buo siya in my mind. And siguro na rin dahil madami akong kaibigan na writer from my previous work sa my current work ko, parang humingi ako ng tulong, may mga parang humingi ako ng tips kung paano ko ba isasabuhay yung kwento. So ayun, paminsan ang pinaka-advice nila, parang isulat mo lang kung ano yung idea mo. Kung gusto mo, i-drawing mo. So, yun, tinry ko. Kasi nagsimula yung pagsusulat ko ng Kaloka-Kalolo. Like, 2019 pa. Ganon katagal na to. 7 years in the making. Ang daming naging changes. Ang daming naging naging evolution talaga nung kwento. And laking tulong ng mga writer friends ko. And also yung mga bakla kong kaibigan. Yung bakla ako, pero may mas bakla pa kasi. Alam mo yun. Sila kasi yung karakter ng nung libro ko. So parang kailangan ko din na malaman kung paano yung ways para mas maging tunay ako dun sa representasyon na gagawin ko sa libro. Ayun, si mabanggit ko lang yung pangalan nila, si Vlad Navalta, writer siya sa kasama ko sa ABS-CBN before. Siya yung nag-encourage sa akin na okay, sulatin mo lang yan. Tapos ayun, siya yung nag-check kung tama yung grammar ko. Tapos yung si Gabriel Villaruel naman ng Pintakasi, siya ay theater actress dito sa Quezon. Siya naman yung parang naghihimay para sa akin kung ano ba yung tamang mga lagay ko, mga ekspresyon, kung tama ba yung sinusulat ko, yung mga mannerisms, mga ganun. So yun yung naging creative process ko, more on communicating it with others para mabuo ko siya.
16: Sa kanyang unang sabak sa pagsusulat, aminado si Pepot na hindi ito naging madali.
20: Siguro yung grammar rules. yung punctuations, kung ano yung rules. Pero kasi, ang encouragement sa akin ng mga writer kong friends, you don't need the rules pag nagsisimula ka. Tinry ko, parang, okay, basta, gawin ko na lang. And also yung yung tapang. Kasi before, sobrang naduduwag ako na ilabas yung kwento. Kasi una, baka i-criticize ako masyado o ganun. At saka, syempre, yung paksa niya, it's about a marginalized community na alam naman natin lahat na parang struggling pa rin para ipaglaban yung karapatan nila. Nagkaroon ako before, takot ako kasi baka madiscriminate ako and everything. Pero, ayun, eventually, parang dinestroy ko yung nagkakahon sa akin para ilabas ko yung kwento. Ayun, naging masaya yung proseso eventually. Parang nung madaming encouragement, mas nahasa ko yung kwento. Ayun, mas napaganda ko siya.
16: Sa kanyang unang akda, batid ni Pepot na mabigat ang kanyang pinasok. Kaya kasama sa kanyang proseso, ang iba yung ingat at busisi. Lalo pat ipinahayon ng kanyang kwento ang tungkol sa identidad at representasyon sa mga batang mambabasa.
20: Masasabi ko yung full awareness sa mga nangyayari. Kasi alam naman natin lahat na mahirap yung sitwasyon ng mga bakla, di ba? Mafi-filter at mafi-filter ka sa realidad, kumbaga. Kwento mo yun in symbolism na lang. Hindi mo siya pwedeng ikwento as is kasi masyashock ang bata. Pero kumbaga yung mga mannerism ng isang tao na ayaw sa'yo, yun yung doon na tayo. Yung mga maliliit. Pero kumbaga, it speaks a lot about the character kung ano yung doon ako umuhugot. Mahalaga sa akin na masaya tsaka makabuluhan at tsaka madaling maintindihan ng mga bata yung kwento. Tapos tsaka ginawa ko na yung wika, gumamit ako ng salitang simple pero nag-i-inject ako nung kung ano yung nasa realidad ng mga kabaklaan. Halimbawa, meron dong mga bet, mga chika, push, mga kung ano-ano na maliliit na words na pwede mong i-characterize dun sa isang character, mas nagiging maganda yung form niya dun sa kwento. And also, ang ginawa ko, may Beckinis dictionary. Kung medyo na lost man sila, merong ano, may dictionary akong in-include. Kasi ano eh, masaya ang Beckinis dictionary, ang Beckinis language. It's very creative, it's very Filipino, at saka ano, parang, and also parang kahit straight na mga tao, ginagamit na rin yung mga, yun na yung reality, parang intertwined naman na yung Becky culture sa kung ano yung kulturang Pilipino talaga.
16: Bagamat bihasa na sa pagdidibuho ng mga children's book, kakaibang atensyon di umano ang ibinuhos ni Pepot sa kauna-unahang libro na kanyang isinulat at idinibuho.
20: Yung illustrations ko for this one is more light, very ano, parang watercolor yung splashes of colors, parang very very colorful, very inviting para sa mga bata. And also kasi ako iba-iba ang execution ko per book eh, hindi ako nag-stick sa isang style, pero for this one parang medyo comic style yung ginawa ko for the characters. It's line art. Tapos, kumbaga, yung expression nila exaggerated, mga ganun. So, doon ako umano. Para, kumbaga, engaging para sa mga bata. Sa specific na libro na to, dahil ako din yung author, talagang pinupulis ko yun sarili ko na, okay, mas strict ako this time kasi baka may mga kasi pag illustrator ka na tapos may iba kang writer, parang pag may mistakes ka, hindi na napapansin ng writer. This time, it's different kasi ako na mismo yung pumupulis sa sarili kong gawa. So, mas makilatis this time. Tapos, mas yung research ko sa mga visuals, mas matindi sa libro na to kasi nanood ako ng mga pelikula like yung Markova, Comfort Gay, para makuha ko yung mga movements. Tapos may mga inspirations din ako sa pop culture like Sailor Moon, para kumbaga maging cohesive sila and everything. Mas, it's a bit complicated pero mas masaya ako kasi well-researched siya visually.
16: Sa literary debut ni Pepot, nais niyang ipabatid sa young readers ang halaga ng pag-ibig at pagtanggap.
20: Parang gusto kong ipakita yung na kung hate is taught, love is taught din. Kasi dito sa kwento na to, ang kabataan yung mag-change ng kwento. And gusto kong ipakita sa mga bata or ipabasa sa mga bata na sila yung may power to change this world. Yung love nila, yung love niya para sa mga lolo niya, yung pag-unawa niya sa komunidad, sila na yung may power na yun. Hindi man natin totally ma-change yung mga nakakatanda sa atin, pero in our own ways, parang mababago natin ang future.
16: Bilang manlilikha, hangad ni Pepot na may ambag ang librong ito sa maagang pagkatuto ng mga bata na dapat ang pagmamahal at pagrespeto ay walang pinipiling kasarian.
20: Kailangan nating ipakita or iparamdam sa mga bata na may iba't iba talagang tao sa mundo. At hindi porket kakaiba sila magdamit, iba sila sa iyo, eh may karapatan ka ng gumawa ng masama sa kanila. Yun nga kasi, madalas ang mga bata, na-absorb lang naman nila kung ano yung nakikita nila sa nakakatanda sa kanila. So, yun yung ano, parang pinaka gusto kong mensahe doon.
16: Kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month, buong pagmamalaking ipinakikilala ni Pepot ang kanyang unang libro, ang Kaloka Ka Lolo.
20: This past week, nagkaroon ng storytelling session dito sa Lukban. In-invite ko si Divina Gracias, isang drag queen. Tapos, sobrang nakakatuwang panoorin yung session na yun kasi hindi lang yung mga bata yung tutok na tutok sa kwento, pati yung mga parents. And nakita ko talaga merong lumuluha na. Kasi parang siguro, hindi ko alam kung ano yung totoong talagang nasa isip nila, no? Pero kumbaga, may na-touch yung kwento sa kanilang mga puso. Ayun. Parang, I hope na ganun din yung sa mga future na makakabasa pa nung libro, ganun din yung maging epekto sa kanila. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Lampara Books kasi ang dami kong publishers na pinag-submit na nung kwento, pero ang nagtiwala lang sa akin yung Lampara. Parang ang sarap sa pakiramdam na may nagtiwala sa iyo. And ayun, thank you Lampara Books, kay Sir June Matias at kay Ali Santos. Yun, thank you. Ang Kaloka Ka Lolo po ay out na, published na siya. Mabibili niyo po siya sa Shopee, sa TikTok Shop, at saka sa Lazada. Available siya online. And paminsan-minsan magbabazar po ako. So, para ma-update kayo, follow nyo lang po ako sa art page ko sa Facebook, Instagram, and Threads na rin sa Pepot Art. Ayun, nandun yung updates. Soon, magkakaroon ako sa Comiket. Pwesto ako doon at marami pang iba.
16: Ngayong rumarampa na sa mga bookstore at online shops ang Kaloka Ka Lolo ni Pepot, inaani rin ni Pepot ang mga butil ng aral na kanyang natutuhan sa kanyang unang naging writing journey. At alay niya ang kwentong ito with pride sa buong LGBTQIA+ community.
20: I really aspire na sana ma-encourage yung katulad ko mga bata. Kumbaga, kung katulad ko ng mindset na maging firm sa beliefs nila. And huwag matakot dahil sa discrimination, dahil sa hate. Kailangan natin mag-stand firm eh. At yun yung ginawa ko all through these years. Parang madami kasing instances na parang ibubuli ka dahil bakla ka. Wala naman kasing mali. Parang ako hindi ko talaga, noon pa man, hindi ko mag-gets kung bakit mali siya. Pero ayun, yun lang. Sana ma-inspire ko yung mga bata na huwag matakot. Malaki siyang confidence booster. Kasi parang, okay, finally, nakalabas na ako sa shell ko. Parang, ang hirap kasi as illustrator na parang nakakahon ko lang nga yung sarili ko. This time parang, okay, kaya ko pala. And marami pa ako kasing gustong i-share na stories, hindi lang about LGBTQIA+, tungkol din sa history, tungkol din sa bayan namin, sa Atimonan, sa Quezon. Madami pang mga kwento akong gustong ilabas. At dahil doon sa paggawa ko ng Kaloka Ka Lolo, parang na-out ako. Parang ganun. I'm out of the closet because of Kaloka Ka Lolo.

0: Mga kaaklat tambay, ating natunghayan ang naging panayam natin kay Sir Pepot Atienza at ang kanyang pinakaunang libro na naisulat na Reg. Yes. Congratulations, Sir Pepot, sa iyo.
1: Very bongga ang Kaloka Kalolo.
0: Yes, bonggang-bongga Kaloka Kalolo. Marami pa tayong creatives, Reg, na mas makikilala sa ating mga susunod na episode dito sa Creator Spotlight.
1: Yes, hindi na tayo makapaghintay sa mga susunod pa. At para po sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming social media accounts o kaya ay mag-send ng email sa communication@books.gov.ph. Bongga! Muli, ako po, si Reg De Guzman.
0: Word of the day, bongga.
1: Yes.
0: Para mas bongga, i-follow nyo na rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, YouTube, at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng governing board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal ng NBDB sa pangunguna, of course, ni Edie Charisse Aquino-Togade. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo yung walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa
1: Read Pinoy!
2: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
12: Ma, 5 minuto pa.
11: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay!
12: Ma, nasa yung notebook ko?
11: Nasabag mo na! Kagabi ko pa nilagay!
12: Yung ID?
11: Nasa leeg mo na!
12: Ay, oo nga pala.
11: Excited ka ba?
12: Medyo, pero kinakabahan din.
11: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
12: Paano kung mahirapan ako?
11: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
13: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
12: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
11: Yan ang masipag!
13: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
14: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
15: Secret! Baka agawin mo.
16: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
15: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
17: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
15: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
14: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
17: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
15: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
17: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
18: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
9: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
18: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
9: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
18: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
9: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
18: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
19: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
20: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
19: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
20: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
19: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
20: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Radyo Pilipinas.
23: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
24: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
25: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
24: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
24: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
26: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
24: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
26: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
27: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
0: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
27: Muntikan na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
0: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Radyo Pilipinas.
19: Naku! Umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
20: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
19: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
20: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
19: Tandaan mo, mahal ah. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
0: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Radyo Pilipinas.
27: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
0: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
27: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
0: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
27: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
0: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
27: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
0: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Radyo Pilipinas.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Impormasyon.
6: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
26: Welcome to the radio documentary that shines a spotlight on the unsung heroes of society, celebrating their volunteerism and passion to uphold what is right and just. The Advocates, empowering voices on Capital 104.3.
7: A cat cafe with a purpose. Unlike most cat cafes in the country, Angel's Cat Cafe in Dasmariñas, Cavite is home not only to imported cat breeds, but also to Puspins or Pusang Pinoy. Many of them were once strays, now rescued. Angel Marquez has long been feeding stray cats and rescuing those she simply could not leave behind. Now, these former homeless cats are living their best lives, safe, well-fed, vaccinated, and comfortably lounging inside Angel's Cat Cafe, far from the dangers of the streets. Listen to this stray cat's inspiring stories of transformation in this episode. I'm Rochelle Rubio, and this is The Advocates, Empowering Voices. More than 50 cats now call Angel's Cat Cafe home, most of them rescued from the streets by one woman, Angel Marquez. A solo rescuer and stray feeder, Angel regularly walks around the streets of Dasmariñas, Cavite to feed homeless cats. Many of them were abandoned by former owners or born on the streets where they face daily threats from traffic, disease, hunger, and human cruelty. Animal welfare groups estimate that millions of stray cats and dogs roam communities across the Philippines, with many struggling to survive without regular access to food, shelter, or veterinary care. Angel could not simply look the other way. Through her cat cafe, she has created a safe haven not only for customers, but also for community cats. Stray cats are fed regularly outside the establishment, and some eventually became permanent residents. Or perhaps, as Angel puts it, the cats choose to adopt her. Angel takes us back to their journey.
8: Nag-start po yung Angel's Pet Cafe since 2020 po, December. So ang plan lang po namin is to start like normal cafe talaga. Po naisipan po ng partner po na... And naisipan ko rin po na why not nagawin natin parang cat cafe since cat lover po talaga kami ng partner. So, and napansin ko rin po na sobrang dami rin talaga ng mga cat lover dito sa Dasmariñas, Cavite. So, dito po sa cafe, so lahat po ng cats namin, wala naman po dito sa cafe. So, yung iba po na sa bahay. Pero yung total, all in all na cats po namin is nasa 51. And yung Puspin po dun is nasa 20 na po sila. And the other breed po, yung mixed breed, is around like 29. Pero dito po sa cat cafe namin, we have like 17 cats sa ngayon. And yung Puspin po dun is 7. Kasi yung iba rin pong cats namin, nag-rest day din po sila. So ngayon pa yung total is 17 dito sa cafe. And we have like 7 Puspin po. Wala pa po yung cafe namin. Nag-i-start na po kami mag straight meetings and... mag-rescue. And before pa kasi ginagawa namin, rescue, then foster po. Kumbaga, isa-send rin namin sila for adoption kasi wala pa po kaming cat cafe noon. And nakakatuwa nga po kasi yung isa sa mga na-rescue namin nung wala pa kaming cat cafe, nasa India na po siya. Puspin din po siya. Yes po.

0: After her care, the challenge extends beyond rescue. Food, litter, veterinary consultations, vaccinations, medications, and other daily needs require substantial resources. Yet, despite the financial demands, Angel continues her mission, driven by a belief that every cat deserves a chance at a better life.
1: Nasa 51 po sila. Pero yung expenses po talaga, hindi talaga siya biro. Since regular yung vaccine nila, like yearly nila i-update, and yung mga medicine po nila pag may sakit.
0: To protect both the cats and cafe visitors, newly rescued cats undergo veterinary assessment before joining the cafe's feline crew. They receive health checkups, vaccinations, and parasite treatment. When they reach the appropriate age and condition, they are also spayed or neutered. Animal welfare advocates consider spaying and neutering among the most effective and humane ways to control stray animal populations while improving the long-term health of cats.
1: Pinaka-check po muna sa vet, and of course, need po ng vaccine talaga, lalo na yung anti-rabies kasi galing po sila sa labas. So, para na rin sa safety ng mga cats namin and safety na rin po ng mga customer. Kaya need po nila na i-check sa vet. Kadamihan po ng mga cat namin is kapo na po. So, ngayon po yung mga hindi lang kapo, is yung mga bago naming rescue, katulad po nito. So, hihintayin po pa like 6 months or 8 months dapat before ikapon sila. So, need ko po munang hintayin yung right months bago po sila ikapon. And chine-check ko rin po kasi yung health and yung weight nila if ano fit po ba silang ikapon. Pero kadamihan po talaga ng cats namin, kapon na po. Katulad po ni Nainay. Kaya sobrang laki po yun. So, laking health po ng kapon kasi mas nagiging healthy sila and masahaba yung life nila kapag kapon po yung mga. And para mag-stop na rin po yung pagdami nila. Kasi ngayon po ang focus namin is to help more stray po sa labas na i-rescue, i-adapt, then isa-send rin po namin. Parang ipo-foster po namin.
0: The transformation of Angel's rescued cats is evident not only in their improved health, but also in their appearance. Once thin, sickly, and struggling to survive on the streets, many now have healthy coats, brighter eyes, and calmer dispositions. Beyond physical rehabilitation, they also have learned to trust people again, a sign that they feel safe and secure in their new environment.
1: Sobrang laki ng help ng pag-rescue and pag-aadap po talaga. Ma-feel din po talaga, makikita mo na happy sila and sobrang parang grateful sila pagtitingnan mo sa mata.
0: While many cat cafes in the Philippines feature expensive imported breeds as their main attractions, Angel's Cat Cafe has built its identity around rescued cats. Among its beloved residents are former strays such as Kulit, B1, and B2, whose stories of survival have captured the hearts of visitors.
1: Yung iba rin po talaga namin mga customer, nakakatuwa po kasi yung mga iba namin customer talaga from like malalayo, QC, Paranaque. So, sinasabi ko po sa kanila, hala, meron po mas malapit na cat cafe sa area niyo. So, why not po dito sa, bakit po kayo dito sa Angel's Cat Cafe na nag-visit? And then, sinasabi nila, actually, kaya kami nag-visit dito para sa mga rescue po sa inyo. So, nakakatuwa po kasi kumbaga dinadayo sila ng mga tao, yung mga rescue po sa inyo.
0: The remarkable glow-up of these pusbins has become one of the cafe's biggest attractions. Their transformation challenges the notion that only pedigree cats are worthy of admiration and affection.
1: Sobrang kaganda po. Minsan nga po napapagkamalaan ng customer namin na hindi sila pusbin. Kasi malayo yung parang yung from before and after nila.
0: Animal behavior experts say cats are creatures of habit. They thrive on routine and quickly learn patterns in their environment. They know when feeding time is approaching, recognize familiar voices, and even wait in anticipation for the people who care for them. For the community cats outside the cafe, that person is Angel. How often does Angel go out on feeding rounds, and who helps her continue this mission?
1: So ngayon po naka-schedule po talaga kami sa place sa Vermosa. Nag-stray feeding po kami sa UNITAP. Yung po talaga yung place na regular na pinupuntahan po like once or twice a week. Pero dito po sa labas ng cat cafe, regular po kami nagpapakain dito. So may oras ng kain ng mga cats dito sa cafe, same time din po sa mga stray. Kaya minsan po nakikita ng mga customer namin na Ala, ang dami ng cats sa labas. Kasi alam din po talaga ng cats yung time, yung oras ng kain nila. Kaya magugulat na yung mga customer, ang dami ng pusa sa labas. Sinama ko po yung staff ko. Kasi ako lang po talaga yung nagpapakain since dati pa po. Yes, ako lang po. And yung partner ko nagkakasama ako sa kanya. And ngayon po kasi, since gusto kong i-influence yung mga staff ko. So, nagsama po ako ng staff kahapon para magpakain po kami sa labas. And minsan naman po, pag bakasyon ng aking mga pamangkin ko, sinasama ko rin po sila mag-stray.
0: Among all the cafe's residents, Aming holds a special place in Angel's heart. Before becoming a permanent member of the cat crew, the white cat was a familiar sight outside the cafe, wandering the streets alone in search of food and shelter. Today, Aming is remembered as Angel's first rescue and a symbol of how a single act of compassion can change a life.
1: Si Aming po matagal na po, since 2023 na sa amin na po siya. 3 years na rin po siya sa amin. Actually, siya po yung talagang, nung nagka-cat cafe kami, siya yung first na rescue po namin. Siya yung naging star ng cafe. Dati po kasi hindi ako mahilig mag-take ng mga pictures sa video. Hindi ko pa akalain na pwede siyang maging way para mas ma-inspire ko yung mga tao. So, ang mga nagsisend lang po ng mga pictures and video, yung mga customer din po namin na nanggaling sa cafe na nakita na, ay no, sa labas lang si Ami, gano'n. Pero ngayon po, ayun, nandiyan na siya, nasa loob na ng cafe.
0: Ironically, visitors travel from different parts of Cavite and beyond not to see imported breeds, but to meet rescued pusbins whose stories have become the heart and soul of Angel's Cat Cafe.
1: Kayo, mayroon po kasi yung mga talagang dumadayo from malalayo pa po. Talagang ang start po kasi si Biwan at si Bito. At yung mga iba po namin rescue. Kaya sobrang nakakatuwa po. Kasi syempre, as a far parent and sa mga and rescuer din po. So, mas natutuwa po ako if makita ko yung customer na mas nagbibigay sila ng care and attention sa mga rescue cat po namin.
0: Among the cafe's feline residents, who is the most mischievous of them all?
1: Pinakamakulit po. Si Kulit po. Pinakalanan ko siyang kulit. Sobrang kulit niya. So, kahit lumaki na po siya, ang kulit pa rin niya. Siya yung pinaka-star ng cat cafe. So yung po yung isa sa resto namin, yung po yung napulot namin sa labas ng city.
0: Asked whether some customers still discriminate against puspins and favor imported breeds, Angel said,
1: hindi ko naman po, wala naman po akong na-encounter na discrimination. Kasi yun nga po, minsan nga po natutuwa sila kasi hindi sila makapaniwala na puspin yung pusa na yun. Siguro po yung parang ano lang, pero hindi naman po siya discrimination. Pero hindi rin po kasi may iwasan na sa customer, maghanap sila ng other breed ng cat. So medyo nakapag-ipisa ng konti yun, which is, ang Angel's Cat Cafe po kasi is, hindi naman siya about for flexing ng mga breed na mga cats. So about ano siya, like helping stray and rescuing po ng mga cats.
0: Angel is hands-on in running the cat cafe. From caring for the cats to overseeing daily operations, she remains actively involved. Even the cafe's interior was designed by Angel herself.
1: Ako po talaga yung nag-design lahat nandito sa cat cafe. So gusto ko po kasi comfortable yung mga customer and of course yung mga cats po. And iniisip ko po kasi na kahit cat cafe siya, hindi naman siya ganun kalaking area. So gusto ko na may place sila na matutulugan, na comfortable sila, and meron pa rin silang place na aakyatan at matatakbuhan po.
0: But running a cat cafe is not always easy. What challenges come with operating a business where more than a dozen cats share the same space with quite a number of people? Are there special permits and regulations that need to be followed?
1: Yung challenges po siguro is, kasi since cat cafe po to, so need namin ng everyday maintain na yung place, help ng mga cats namin, sinusure po namin lagi na okay sila, and dapat rin po is meron na extra budget para po sa mga cats just in case na magkasakit or what. Meron pong parang clearance from the city vet. Pero yung city vet naman po, nagbibisit po sila dito sa cat cafe to check the welfare of the cats and kung safe ba yung place and well-ventilated po ba yung place para sa mga cats.
0: Cleanliness is another priority. With 17 cats in the cat cafe, maintaining a fresh and sanitary environment requires constant effort.
1: So normal naman po sa cat na magsumi. So, pero yung pong about naman sa pagdudumi, trained naman po sila. Meron po kaming litter box dito sa cafe. So we have two, one dito sa lounge and sa dining area. And yung litter box po namin, naka-design siya para hindi po mag-aboy dito sa cat cafe. So kahit dumumi sila or what, so okay pa rin po yung ano. So isa po yun sa hinahangaan ng mga customer namin kasi bakit hindi daw amoy pusa or what. Kasi naka-design po talaga yung box namin. Meron siyang exhaust fan going out yung amoy para hindi po maano dito sa maamoy sa cat cafe. And about naman po sa zoomies, is normal naman po sa cats ang mag-zoomies. Pero well-trained po kasi yung mga cats namin. And karaniwan, nagsusumis lang po po sila kapag walang customer. Kapag closing time mo, ganun po sila nagtatakbuhan tayo. Pero pag regular hour, like ganito po may customer, ayan lang sila, nakaupo, nakahiga, and behave lang po sila pag may customer.
0: How does Angel keep the cafe clean and odor-free? And what happens when the cats suddenly get the zoomies and turn the cafe into their playground?
1: Need po kasi yun dahil para rin sa safety ng customer. Pero before ko naman po sila dalhin dito sa cafe, tinitrain ko po sila and chine-check ko kung comfortable ba sila sa tao. So, kaya po minsan po yung ibang cats, minsan po nasa bahay lang. Kaya yung iba sinasabi, bakit hindi nyo dinadala dito? So, nakadepende po kasi sa i-behave din ng cats. Kung comfortable ba sila sa customer and kaya ba nilang makipag-socialize sa tao. Ay, ano sila, may kanya-kanyang ugali. Meron yung mahiyain, meron yung parang choosy, yung pinipili lang po sino yung gustong lalapitan. Then, meron ding pili sa food. Ayaw ng ganitong flavor, ayaw ng ganyan. So, parang tao din po sila talaga.
0: Not every rescue automatically becomes part of the cafe's feline crew. Angel carefully evaluates each cat's temperament and behavior. Some cats are naturally sociable and enjoy human interaction. Others are more comfortable living in quieter spaces away from crowds. What qualities does Angel look for before a rescued cat can join the cafe? And how does she prepare them?
1: So yung preparation po, first, lalo na po yung mga rescue namin na nakukuha from outside. Dinadala po muna namin sila sa vet to check if okay ba yung health nila, then deworming, then vaccine, anti-rabies, and 4-in-1. And also, yung mga iba po namin cats talaga, tinitrain ko po muna sa house. Then, bago sila dalhin po dito sa cafe. Para hindi sila magulat or pag hinawa ka ng customer, baka may biglang mga mangalmot or mga dog. So, tinitrain ko po muna sila bago dalhin talaga dito sa cafe.
0: Beyond feeding and rescuing stray cats, Angel also advocates for adoption and responsible pet ownership.
1: Pinapa-adopt po namin yung ibang cats para mabigyan yung chance ng mga ibang stray na makapasok and hanapan ng new family. Planning din po namin sana na mag parang second branch. Pero yung branch po na yun is for rescue cat po talaga. So, lahat po nang nandun, mga rescue and isi-send din po namin sila for adoption. So, para mas makahelp pa po kami sa mga ibang stray. So, I hope po everything is maging okay para ma-ano po namin yung plan namin.
0: For Angel, rescue is only part of the solution. She believes preventing animal homelessness is just as important. Through the Mascapon programs of the City Veterinary Office of Dasmariñas, Cavite, more pet owners are able to have their cats and dogs spayed and neutered, helping curb the growing stray animal population before it begins.
1: Maganda lang din po talaga dito sa Dasma. Meron silang project ng mga yung mga vaccine and kapon po talaga. Kaya malaking help po, lalo na sa mga solo rescuer, yung ipakapon and ipabaksin po yung mga cats nila. At ngayon po alam ko yung animal shelter po na simula dito sa dati.
0: Angel is grateful for the growing number of patrons who travel from Metro Manila and beyond to visit the cafe, not for its pedigree cats, but for the rescued pusbins whose stories of survival and second chances have touched many hearts.
1: Nung mga last ano po kasi, like few weeks ago. Sobrang ano po, nakakatuwa kasi po sobrang daming dumadayo rin na malalayo pa po talaga ng mga customer namin to meet the rescue, yung mga postel po. So, ayun po. So, kumbaga, sabi ko po, ala, sabi ko, ang dami palang na-inspired sa binagawa natin, like yung mga safe feedings, and kasi hindi po talaga kami active sa social. At totoo lang po, ngayon lang din po kami talaga nagpo-post. And sabi ko, marami palang na-inspired sa atin. And ayun po, sabi ko, gagawin na natin siya regular talaga para makahelp pa tayo sa mga stray cats at makarescue pa po tayo ng maraming mga cats. Nakakatuwa po kasi sa totoo lang po, parang ngayon kasi sa Pilipinas, ang dami ng like mga malalaking business like MOA, BGC, open na po sila sa mga puspin, like gumagawa sila ng, ayun, katulad po yung ikakapo nila, then ano, sobrang dami pong cats ngayon sa MOA, and nakikita ko mga kapo na sila, and sobrang healthy po nila. And same din po sa BGC. So, sana buong Pilipinas maging ganun po, yung open sila and tumulong sila sa mga Australian.
0: Beyond feeding and rescuing, Angel's advocacy is rooted in two simple messages. Practice responsible pet ownership and give puspins the respect they deserve. As millions of cats continue to roam the streets, she believes the solution begins with compassion, commitment, and a willingness to see beyond pedigree. After all, a cat's worth is not measured by its breed, but its capacity to give and receive love.
1: Ang message ko po is, wala naman sa breed pagmamahal sa animals. So, lahat ng kind ng animals breed, deserve nila ng same love and same care. Ayun po. And ang mga puspin po, very loving and very loyal po talaga sila. Lalo na kapag talagang inalagaan mo sila. And very, ano po sila, grateful. Ayun po. And marami po kasi mga stray cats. So, kumbaga, instead na saktan sila or what, bigyan na lang sila ng food. Kasi ano ba yung mag-share lang tayo ng content? Mag-share tayo ng content food sa mga stray. So hindi naman po siguro natin ikakamatay yun or ikahihirap ng buhay natin if nag-help tayo sa mga stray or sa mga pusin. Ang pag-a-adapt or pag-rescue or pagkakaroon po ng mga pet like cat or dog, so malaking responsibility po yan. So marami po kasi ako nakikita like, hala, ang cute naman niya, gusto ko rin magkaroon ng ganyan, gusto ko rin bumili ng ganyan. So, and yung iba po kasi sinasabi na why not adopt all, like i-rescue ko lahat. So ako po as per parent, gusto ko po talagang i-adopt lahat. Gusto ko talagang kunin silang lahat, pero may limit lang po kasi. Kasi for me kasi, malaking responsibility na mag-adapt ka ng isang cat. So kumbaga parang kang mag-a-adapt ng isang bata, then dadalhin mo dito sa cabin. So kumbaga, kailangan before tayo mag-a-adapt is i-check natin kung kaya ba natin like financial. Wow! Tilapia, may tilapia din po kami. Kaso nasa bahay po siya. Like, financial, kaya ba natin? Kasi, kapag po nagkasakit sila, hindi naman pwede na i-abandon na lang or iiwan na lang ulit sa labas. So, kailangan po financially okay po tayo, stable, and talagang may enough funds for them pagdating sa mga medical, vaccine, and sa mga needs pa po nila.
0: At Angel's Cat Cafe in Dasmariñas, Cavite, every rescued cat has a story. From surviving life on the streets to finding safety, comfort, and a second chance. Through the compassion of Angel Marquez, these former strays now have a place to call home. Behind every cat curled up in comfort today is a story of survival worth telling. I'm Rochelle Rubio. Till the next episode of The Advocates, right here on Capital 104.3.
2: You just heard The Advocates, empowering voices. Catch it every Friday, 3 p.m. on Capital.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Impormasyon.
9: GIS, your general information station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
14: What's up, my friends? Narito na ang programang inaabangan na magaganda at matatalino, pati na rin na mga bolero. Kasama ang inyong lingkod, Papa Quincy, maghahatid ng dagdag kaalaman na may sundot ng tawanan. Gets na dito sa Capital 104.3 FM at Radio Magazine 1278 AM. Simulan na natin ang ating kwentuhan sa paggunita ng ika-165 kaarawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na sineselebrate nating mga Pilipino tuwing June 19. Pinanganak sa Calamba, Laguna si Jose Rizal, ang ikapito sa 11 mga anak ni na Francisco Mercado at Teodora Alonso Realonda. Oh, pwede na silang bumuo ng basketball team, ha? Char, kinikilala at pinararangalan natin si Gat Jose Rizal bilang pambansang bayani dahil sa inspirasyong dulot ng kanyang mga nobelang No Limitangere at El Filibusterismo, naghayag ng pang-aabuso ng mga Kastilang mananakop at nagturo ng pagpapahalaga sa respeto at dignidad sa sarili. Ang mga aklat niyang ito ang nag-spark ng pag-alab ng malawakang pag-aalsa ng mga Pilipino upang matamo ang kalayaan ng ating bansa. Pero alam niyo ba na kahit ang ating national hero ay hindi nakaligtas sa mga marites? Alam niyo ba na bago pa nauso ang fake news sa social media, laganap na rin ang chismisa noong unang panahon. At paboritong topic din ng mga sinaunang chismoso, ang ating pambansang bayani. Kaya ngayong araw, himayin natin ang top 3 na kababalaghan at fake news patungkol kay Pepe. Alamin natin kung ano nga bang katotohanan sa likod ng mga sabi-sabi. Umpisahan natin ang ating talakayan sa top 3. Chismis sa ating number 3. Ito ang claim, anak daw ni Jose Rizal si Adolf Hitler. Yes, tama ang tinig nyo. May mga kwento. Pilit dinidikit si Rizal kay German dictator at pinuno ng Nazi na si Adolf Hitler. Sabi naman sinaunang marites, nagkaroon daw ng one-night stand si Rizal at ang isang babae na nakilala niya sa Austria noong May 1887. Habang nagbabakasyon sila doon ng friend niya na si Maximo Viola. Yung bunga ng pagsisiping na yun ni Rizal at nung girl na nakilala niya ay si Baby Hitler. Ay! Pero kung mga scholar at mga historiador ang ating tatanungin, sasabihin nila fake news yan, my friend. Dahil batay sa opisyal na kasaysayan, ay ipinanganak si Hitler noong April 1889. Kung nangyari ang inkwento ni Rizal at nung babaeng yon noong 1887, lalabas 2 taon na dinala sa sinapupunan ng nanay niya si Hitler. Nako po, overdue naman yun, di ba? Sobra-sobrang overdue. Kaya fake news po yun, ha? Yung teoryang yun na pilit sinisiksik sa pahina ng ating kasaysayan. At sa number 2 chismis naman natin kay Rizal. Ito, malaganap tong ano na to, claim na to, na si Rizal daw ang sumulat ng tulang sa aking mga kabata. Mula elementary hanggang high school ay itinuro sa atin na ang 8 anyos na Pepe ang sumulat ng linyang ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. O yung mga friend natin dyan sa BPO at call center ha, na laging nag-i-English, huwag kayong tatamaan. Charot lang, aray mo. Yung tulang naglalaman ng linyang yan ay sinasabi sa atin na si Jose Rizal daw ang sumulat. Pero ayon sa mga eksperto, nailimbag lamang yung tula na sa aking mga kabata 10 years matapos mamatay si Rizal. Kanilang argumento pa, paano may susulat ng 8 taong gulang na bata ang napakalalim na Tagalog na mga linya ng naturang tula? Gayong nagsisimula pa lamang mag-aral at magbasa noon si Jose Rizal. At hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung sino nga ba ang tunay na may akda ng tula. Pero ang maliwanag dyan, hindi po si Jose Rizal ang sumulat nito. At ang pinakamatindi sa lahat sa ating number one chismis, hindi raw namatay si Jose Rizal sa Bagumbayan. Ayon sa kilalang historiador na si Professor Ambeth Ocampo, may kumalat na kwento noon na matapos daw ang pagbitay kay Rizal sa Bagumbayan noong December 29, 1896 ay sinakay ang bangkay niya sa kariton para dalhin sa sementeryo. At habang dinadala ng kariton ng kanyang mga labi ay bigla raw itong pinaligiran ng kulay pink na ulap ang kariton at pagdating sa libingan ay himala. Pagbukas nila wala na yung bangkay ni Rizal. Ang natira daw sa loob ay isang kakaiba at magandang puting tandang o rooster na lumipad papunta sa direksyon ng Cavite. Kumalat nga ang kwentong ito sa maraming bayan na si Jose Rizal daw ay naging manok na lumilipad. Aba, matindi. Pero pinabulaanan ito ng civil governor ng Manila noon sa isang opisyal na report na may date na March 29, 1897. Anya, kung totoo daw ay inilibing si Rizal sa isang unmarked grave o walang pangalan na libingan sa Paco Cemetery. At ayon nga sa kasaysayan ay noong 1898 ay pinahukay ng kanyang pamilya ang mga labi ng ating pambansang bayani at pansamantalang inilagak sa kanilang bahay sa Binondo hanggang sa tuluyan itong nailipat at inilibing sa ilalim ng Rizal Monument sa Luneta noong 1912. Kung saan ito nananatili hanggang ngayon. Kaya nga, sabi ni Ate Guy, walang himala! Walang nag-transform na manok! Totoo pong namatay si Jose Rizal. Patuloy lang na totoo siyang nagsakripisyo at inialay niya ang kanyang buhay para sa kalayaan ng ating inang bayan. Kung kaya naman siya ay karapat-dapat tataguri ang pambansang bayani. Kaya sa susunod na may marinig kayong kakaibang kwento tungkol sa ating kasaysayan, eh huwag basta-basta magpapabudol ha. Maging mapanuri, magbasa, magsaliksik, magtanong sa mga totoong expert. At tandaan itong ating kasabihan, ang hindi mag-fact check sa narinig na chika ay masahol pa sa malansang chismosa. Charot! Ikaw ba, friend, may alam ka bang fake news sa kasaysayan natin? I-share yan sa ating comment section. Speaking of Jose Rizal, shoutout sa ating mga kaibigan sa Rizal High School sa Pasig City. Nag-cover po ako dyan noong opening ng classes noong June 8 at kakatuwang experience yun ha, dahil itong Rizal High School ay isa sa pinakamalalaking paaralan di lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. At ang current enrollees daw nila ay lampas sa 11,400. Ang dami noon, di ba? Kaya mabuhay ang faculty at ang admin ng naturang paaralan ha. Saludo tayo kay Principal Richard Santos at sa kanyang mga kasamahan dyan sa Rizal High School. At shout out din doon sa mga nakilala ko noong nag-cover naman ako noong paggunita ng Araw ng Kalayaan last Friday sa makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Yung mga youth volunteers ng CAT Alert, ang Civic Advance Group. Ito yung mga na-interview ko si Nakia Nazaire at Stephanie Boglier. At yung mga kasamahan nila, saludo tayo sa mga yan dahil nakakatuwang makita na buhay ang diwa ng nasyonalismo at pagnanais na maglingkod sa ating bayan. Sa ating mga kabataan, nakakatuwang makita na hindi lamang sila puro social media kundi aktual nilang ginagawa ang paglilingkod sa bayan. Eh, ito nga ang sabi nila.
5: Na-enjoy na natin yung kalayaan. Ano yung magagawa nyo para matumbasan yung sakripisyong ginawa ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani?
15: Ating ikahiya yung mga kababayan natin at yung bansa po natin mismo. Kasi yun nga po, dahil po sa mga bayani natin, kaya tayo nakalaya. Tapos ikakahiya ko po natin siya. So,
16: at sa atin po inano ng mga ating bayani at saka ating mga magulang upang mas gumanda pa po ang mga ang ating bagong henerasyon.
14: Dahil dyan ay nananatiling buhay ang mga salita ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
17: Facts na back na back. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
14: Speaking of historic, alam niyo ba na may makasaysayang achievement ang Pilipinas sa ASEAN sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan? Yan ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik.
18: Class, sinong bayani ang makikita sa piso?
19: Ma'am, si Dr. Jose Rizal po.
18: Very good. Eh, sino namang bayani ang makikita sa 10 piso?
19: Ma'am, 10 Jose Rizal.
17: Dagdag kalaman ng may tawanan. Kasama si Papa Quincy.
20: Kabilang sa pangunahing layunin ng ASEAN ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia. Bagay na patuloy na isinusulong ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026 sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa sa mga naging patunay nito ang naganap na dialogo sa pagitan ng Cambodia at Thailand sa sidelines ng 48th ASEAN Summit sa Cebu kamakailan. Sa trilateral meeting ni na Cambodian Prime Minister Hun Manet, Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul at Pangulong Marcos Jr., tinalakay ang mga hakbang para sa mapayapang pagresolba sa matagal ng tensyon sa border ng Cambodia at Thailand.
14: Narito ang magkakasunod na tinig ni na Pangulong Marcos Jr., Prime Minister Charnvirakul ng Thailand at Prime Minister Manet ng Cambodia.
21: During this meeting, I would venture to say that many subjects have been covered. Some agreements have been reached and ways forward have been discussed. There were many candid discussions about the border situation between Cambodia and Thailand. They have both reaffirmed their importance of maintaining open communication, exercising restraint, avoiding actions that may escalate tensions, and continuing efforts towards peaceful dialogue and constructive engagement. I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war. The Prime Ministers have agreed to task their respective foreign ministers to sustain this open and candid dialogue and to discuss more directly with one another in detail constructive approaches to prevent escalation, foster the conditions for peace and stability, and to safeguard the well-being of their peoples.
22: I just had a frank and candid discussion with Prime Minister Hun Manet. We both reaffirm that we will jointly endeavor to work towards peace through dialogue. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace. This requires sincerity, good faith, and determination. In this spirit, Prime Minister Hun Manet and I agreed to assign our foreign ministers to work together closely on a list of practical confidence-building measures, starting with issues where we have common ground and can be implemented immediately. These measures would be key to restoring trust and gradually rebuilding our bilateral relations. Thailand and Cambodia must move forward together, step by step, in the same direction. As we move, we should communicate more directly with each other at all levels and try to find ways to bridge gaps and expand cooperation. On the issue of land and maritime boundary, I have proposed during the discussion constructive way forward to address this issue in the spirit of good neighborliness. Today, we have taken a major step. I am confident that with resolve, determination, and sincerity on both sides, we can advance the pursuit of peace for our two countries and for the region as a whole.
0: First of all, I would like to express my sincere appreciation to President Marcos Jr. as ASEAN Chair for convening today's meeting. The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable. Today, Prime Minister Nutin and I have just met with a collective resolve for lasting peace. Our discussions focus on de-escalations and trust-building measures to restore and consolidate a functioning framework for lasting peace and renormalize relations. We discussed the resumption of all existing mechanisms, namely the JVC, GBC, and RBC, as the new government of Thailand has assumed its full functionality. Cambodia highly appreciated the important role of ASEAN Observer Team, the AOT, and thanks ASEAN member states for their continued support and contributions. Cambodia welcomed the Philippines' assumption of its leadership from Malaysia. Cambodia has extended full cooperation and called for strengthened role of AOT to verify and ensure the implementation of the ceasefire and all agreed measures. We also highlight the importance of people-to-people exchanges, including through the Cambodian-Thailand Friendship Association as a complementary pillar in rebuilding trust and promoting mutual understanding.
20: Matatanda ang matagal dang may sigalot ang Cambodia at Thailand kaugnay ng kanilang hangganan. Noong 2025, lalo pang tumindi ang border tensions na nauwi sa armadong sagupaan. Gayunman, sa tulong ng international community, kabilang ang mga karatig bansa, umiiral ngayon ang ceasefire agreement sa pagitan ng dalawang panig. Ayon naman kay Professor Lucio Blanco Pitlo III, isang foreign affairs and security analyst, mahalagang maipagpatuloy ang pagpapalakas ng kumpiyansa at tiwala na magkabilang panig upang matamo ang inaasam na kapayapaan, bagay na isinusulong ngayon ni Pangulong Marcos Jr.
1: At chair ng ASEAN, yung ating kakayanan, no, na kumbaga i-manage, no, o makatulong to manage this multiple crisis at the same time. So, syempre, yung impact sa atin, kung hindi yan ma-resolve peacefully, kung umigting uli yung conflict, syempre, ang impact noon sa atin bilang chair o host ng ASEAN, no? So, syempre, yung doubts o question doon sa credibility natin bilang mediator, no? Yung capacity natin bilang mediator ay malalagay sa maka-question. No? At syempre, yung ating papel bilang parang a peace broker o peace advocate, no, sa region natin, syempre, maapektuhan yun. So, palagay ko, yun ang yung lagay ng ating mga OFWs, mga kababayan natin ng dalawang bansa na yan. At syempre, yung ating reputation, no? Yung ating profile, no? Bilang founding father ng ASEAN, isa sa founding member ng ASEAN, at ngayon ay chair, at ang hamon sa atin ay maiwasan na umabot uli sa sigalot, physical conflict sa pagitan ng dalawang bansa. So far, we're doing what we can. Hindi pa naman umabot uli na bumalik yung tension nandyan, no? Pero hindi pa umabot doon sa punto na nagkaroon uli ng physical encounter. So sana wag na, At handa naman tayo na kumbaga ipagpatuloy yung role natin na maging active player para ma-diffuse itong crisis na to at magkaroon ng talagang parang ma-chart yung track para ma-resolve itong problem na ito.
2: Sir, so ano po, speaking of efforts, so masasabi pa, Prof, na President Marcos being chair of ASEAN this year, is he doing good sa pag-handle po nitong peace and stability issues natin sa region? Masasabi bang maganda ang performance ng ating Pangulo?
1: Well, so far, base doon sa itong current nitong Cambodia at Thailand, so looking at the past months, no, mukhang wala naman yun na yung pagbalik, no, ng physical yung hostilities, no.
2: Mm-hmm.
1: So at least may ceasefire, medyo tenuous, nag-uusap yung dalawang panig, so that is good. At tayo, yung role natin doon sa pag-uusap na yon as a mediator ay nandoon, at the same time yung readiness natin to coordinate with other actors, no, with other major dialogue partners ng ASEAN. So itong East Asia Summit tung darating na Nobyembre, pagkakataon yan sa atin para hopefully meron tayong ma-highlight, no, na achievement dito sa issue ng Cambodia at Thailand boundary issue. So kung magkaroon man ng kasunduan, malaking bagay yan. So that's something na pwede natin showcase pa na contribution natin para dito sa pag-handle nitong problema.
2: Ito, Prof, last question, kasi nabanggit niyo po yan, meron mga ilang nagpapalutang na parang sinasabi po nila ay parang deserve ni Pangulong Marcos Jr. na ma-recognize o ma-acknowledge itong recent dito sa recent development nga ng dialogo between Cambodia and Thailand. Parang iba ini-stretch pa na parang sinasabi Nobel Peace Prize pa daw. Tingin niyo ba if ever naman po deserve pa ng Pangulo na ma-recognize sa kanyang effort na ito na pagkasunduin yung dalawang panig?
1: Well, ang sa akin palagay, yung paggawa ng tama at yung gampanan yung ating role, no, bilang ASEAN host at ASEAN chair ngayong taon, kabilang dyan itong pag-mediate dito sa krisis sa pagitan ng kapitbahay natin, Cambodia at Thailand, in itself, no, that's something noble, something good, no. At kung meron mang magkaroon ng award because of that, palagay ko bonus na lang yun. At mukhang hindi naman yun actively hinahanap ng ating Pangulo, no? Alam natin, may ibang leader, gaya ng Pangulong Trump, no, na parang nagpaparinig tungkol doon sa Nobel Peace Prize. Mukhang hindi naman ganun si Pangulong Marcos, no? So, palagay ko, pagpatuloy natin yung contribution natin kasi hindi pa tapos, no? Patuloy pa rin yung pag-uusap. So, hopefully, masustain natin yung momentum at kung ano man yung positive progress na naging dulot nitong Cebu Summit, no, nung karaang meeting sa Cebu, pagpatuloy natin kung sino man yung ibang player or actors, dialogue partners gaya ng Estados Unidos at China na willing at tumutulong dito sa pag-resolve nitong crisis na to, i-welcome natin. So palagay ko yun yung pinakamahalaga na contribution natin at whether ma-recognize tayo o hindi, alam ng rehiyon, alam ng mga kapitbahay natin ang papel na ginagampan na natin. At palagay ko, no, kung magkaroon man ng pasapinal man yung boundary agreement nila, palagay ko tatanawin nilang kumbaga utang na loob. I-re-recognize nila yung naging papel natin, naging role natin doon sa agreement.
20: Sa huli, nagtapos ang pagpupulong sa pagkakamayan ng tatlong lider, isang simbolo ng patuloy na pagtataguyod ng diplomasya at pagkakaisa sa loob ng ASEAN.
3: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
14: At bago po tayo magtapos ay shout out sa ating mga masugid na listeners. Binabati natin si Sir Nelson Chua ng Rotary Club of Chinatown, Manila. Magandang araw po sa inyo, sir. At gayon din kay Kuya Joseph ng Bomb Equipment. Welcome po ang inyong mga shout-out at kung meron kayong mga request sa topic, pwedeng-pwede po yung ilapag sa ating comment section sa Facebook ng Capital 104.3 at Radio Magazine 1278 kung saan nakapost ang ating episode. Kaya i-like and follow nyo at i-share nyo na yan sa inyong mga kaibigan. Okay ba, my friend? Maraming salamat ha sa pakikinig sa programang ito na produced ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pangungunan ni Sir Leo Sarne. Maraming salamat din sa ating mga kaibigan sa Capital 104.3 na pinangungunahan ni Station Manager Ma'am Che Ayuste at sa Radyo Magazine under Station Manager Marinela Texon. Hello po sa inyo mga madam, sir. Thank you din sa ating PBS Engineering Division sa kanilang pag-alalay. Pansamantala muna nagpapaalam ang inyong Papa Quincy, laging tandaan, ang tunay na matalino, marunong din tumawa. Bye-bye!
3: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan ang gahaponan.
27: 66 Impormasyon.
28: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
29: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
30: All right, so there you have it. Once again, everyone, good afternoon to you wherever you are. It is a TGI Friday once again. This is Negosyo with Joe, exclusively here on Capital 104.3. How are you guys doing? Tapos na naman ang isang linggo. So whether you are at home, whether you are in your cars driving home, please do take care and keep us in the background. Again, it's Capital 104.3. And in case you guys are mobile, kung kayo po ay nasa cellphone na, naglalakad, wherever you are, please do download our app. It's PBS Receiver on your Google Play Store or the Apple App Store. And we promise you today, again, we're going to feature another success story, another masarap. Ha? Abi, hindi tayo nag-guess dito ng ano, ha? Ayan yung background natin. Hindi tayo nag-guess dito ng hindi masarap. Ha? Anyway, so again, welcome to the show, guys. Please make it your daily habit or weekly habit, that is. It's happening every Fridays from 4 p.m. to 5 p.m. We feature success stories, household names, industry leaders, and of course, the budding small and micro entrepreneurs, so we can pick up a lesson or two. Paano nga ba magnegosyo? Paano nga ba makaka-create ng 1 million, Abby? Ako, malalaman natin mamaya. Meron kayo 1 million naman ito. Okay. So without further ado, guys, let me introduce to you our host. Not, ano ba yan? Host daw? Our guest for the afternoon. Of course, these guys come from my hometown, ha? Taga Marulas, Valenzuela, itong mga to. I'm very proud to say that, of course, coming from the Barangay Marulas, eh, masarap at quality yung kanilang produkto. Sige, para ikwento yung kanilang storya, guys, live in the flesh in our studio in Capital 104.3. Introduce natin ang guest natin, B. Si Sir Jay and Ma'am Jackie from 1025 Cafe. Guys, good afternoon. Welcome to the show.
31: Hi, good afternoon.
30: Medyo soft-spoken itong dalawang to. Anyway, so I'm gonna turn you guys over here. So again, live po tayo sa radio, pero we are taped on our YouTube soon, in our YouTube platform. Simulan natin ang usapan, Jay and Jackie. Kanina, so, during the pre-program, pinag-uusapan natin yung mga do's and don'ts, ins and outs. Pero umpisahan muna natin sa pinaka-basic na tanong, Bino. Ano nga ba yung history? Paano nagsimula yung 1025 Cafe? Any one of you can answer.
5: Actually, 1025 Brew started like way back pandemic days pa.
30: Mm-hmm.
5: We start, wala pang paring hay, wala pang paring ginon. We have this, let's call it, let's G pare. We started this like online burgers, bottled coffees,
30: right,
5: lemonades. And then, nung new normal na, we took the risk na mag-startup na maliit na business. Yung dun sa katabi nung big shop na napupuntahan mo. Mm. And then, why 1025? It's because it's actually our anniversary.
30: Ay! Tika lang. Background lang ako. Anniversary niyo as a couple.
5: Yes, as a couple.
30: Lapit na, ha? Lapit na. Okay. And then, of course, go ahead.
5: And then, yeah, I think that was 2021 when we started the small cafe.
30: Mm-hmm.
5: Grabe, like, nung pandemic, we started sa garahe lang. Like, mga black burgers, chicken wings, takoyaki.
30: Mm-hmm.
5: So, like, very small lang. And then, yeah, we managed to take the leap para mag-test out ng medyo lumaki ng konti. We started with four tables.
30: I-foldable lang to, yung ganun lang.
5: Hindi. Yung, ano na, round table.
30: Round table.
5: Round tables na, and then, four high chairs lang.
30: Mm-hmm.
5: So, that's it. Tapos, napapansin ko, like, after 6 months to 7 months, napupuno na hanggang sa kalsada na
30: sila. Madami na. Buti hindi ka nareklamo sa parking.
5: Wala pang marketing.
30: Wala pang Facebook.
5: Tsaka, ano lang, like, limited lang yung nasa menu nun. Like, we do have two pasta, two burgers.
30: Two pastas, two burgers, ang daming tao.
5: Like, ganun.
30: Hindi ko ba natikman yung burger niya? Sige, natikman niya.
5: And then, siguro, nung almost a year, we managed na to take another leap para mag-expand.
30: So, from 2021, after a year. So parang medyo mabilis yung ano,
5: mabilis yung talaga, mabilis talaga yung
30: And then yung next year, yun na.
5: Yeah, ito na, yung sa malaki
30: yun na. Yun. Isang taon lang. Okay, isang taon lang. Grabe, nakakatawa sila, B, kasi nga nung nakakwentuhan ko sa nila, sila that time. Sabi ko, mabilis ng progression nila from 2021, partida, pandemic pa. Hmm. So, paano yun? Nakamask ba yung mga tao? Tsaka naka-phrase
7: sheet
30: ba?
7: Hindi naman. Ano
5: kasi, na? Online orders before.
30: Ah, online. Okay. How about so, sa tables?
7: Usually, mga friends lang namin una yung mga nag-order.
5: Dun sa Let's G, pare.
7: Sa mga kapit-bahay lang. Ganun.
30: Ah, kayo yung Let's G.
7: Let's G, pare.
30: Kayo yun.
5: I don't know. I think may isa pang Let's G ngayon.
30: Ay, bye-bye. Okay.
5: Pero we started like 2021 ng Let's G, pare.
30: Okay. So, yun yung pinaka-humble beginning. So, pero bago yan, bago naging 1025, bro, anong... I'm gonna go back memory lane pa, down to memory lane pa. So, interviewin ko lang yung ano nyo, history nyo yung dalawa. What are you? What did you study? Ikaw rin, Ma'am Jackie. Ikaw muna, bro. What did you do before bago ka naging 1025 Cafe?
5: Actually, I'm a graduate of BSHRM sa Laguna.
30: Yun, that makes sense.
5: So, yeah, I mean, I'm already in the industry.
30: Mm-hmm.
5: Tapos, I used to work sa isang 5-star hotel in Ortigas for 6 months.
30: So, you practice?
5: Yeah. Pero actually, prior that, after graduation, I started working naman na junior waiter sa isang fine dining sa Quezon City. So, as in, nasa industry na.
30: Mm-hmm.
5: So, restaurant, then hotel. And then, medyo na-shift. Napunta ako sa pagiging talent sa ABS.
30: Racket.
5: And sa mga racket-racket and then sa Bagcor. And then, after nun, yun na, nag-pandemic na. And then, dun, actually, quick history, dun din kami nagkakilala.
30: Ang talent din si Jackie, taray.
5: Sa ano, during pandemic. Pandemic.
7: During pandemic.
5: So, yun. And then, yeah, doon na, nagdire-diretso na siya hanggang sa nabuo na si 1020.
30: Oh, si Ma'am Jackie, ma'am, how about you, ma'am? What did you do before this? There was 1025?
7: Actually, ano lang ako sa dad ko, sa family business lang. Mm-hmm. Doon lang ako talaga nag-focus.
30: Mm-hmm.
7: Pero graduate ako ng culinary.
30: There you go.
7: Uh-huh. Yes, graduate ako ng culinary. Pero never ako nakapag-experience talaga ng work talaga.
30: Mm-hmm.
7: Kasi family ko more into business side, right, talaga. Right. So, I never experienced.
30: Okay, yes. Get.
7: Never experienced na maging employee.
30: So sila, sa inyo naman, bro, business din ba ang family background mo? Or?
5: May background din yung family ko sa business. Pero ako kasi ano eh, maabilidad ako in terms of money. So, I wanted to earn my own
8: money. Yung money, oo. Hindi ka nahihingi.
5: Oo, so... So, I mean... so, I mean... Aray, kasi like,
8: sintabi lang po, ha? So.
5: No, I mean, like, syempre, mas masarap pag pinag-irapan mo yung... yung
8: masarap nang binibigyan tayo, di ba?
5: Mas masarap yun, kasi like, yes. Di ba? Evidently.

0: during noong 1025
1: days. Hotelier talaga siya.
0: Nag-work, mm-hmm. nag-work din ako sa isang 5-star sa Makati.
2: Right, so, right.
0: Parang ever since, doon na ako na-mold eh. Tapos restaurant din ako, which is ngayon dito sa Horseshoe Drive.
2: Mm-hmm.
0: And then,
2: Horseshoe.
0: As in, like, parang I was just testing out waters before.
2: Uh-huh.
0: Na hindi ko alam kung saan ba talaga ako. So parang try ko sa hotel, just try ko sa restaurant. And then, this industry door opened for me.
2: But was HRM your choice talaga? Hindi siya choice ni nung mami mo or nung...
0: Actually, ni mami.
2: Huh? Hi, tita.
0: First choice ko was AB Photography.
2: Photography. Okay, yeah, okay, I mean... Okay.
1: Kasi multimedia arts. MMA.
2: Right.
0: Sa mga drawing-drawing, ganun. Correct, so correct. Parang at that time, hindi namin kaya.
2: Mm.
0: But that's okay. Tsaka nakakatawa nun kasi. Nag-start kami na nung fourth year, parang may nagpuntang school sa amin. And uh-huh. then nagpa-entrance
2: school,
0: exam.
2: Pa-entrance
0: exam. Tapos naglagay lang ako ng pattern. Tapos I got 75% scholarship.
2: Swerte ng bata to.
0: So sabi ni mami, bakit hindi mo muna try? Diba? Kasi malapit sa bahay. And then sabi ko, sige, let's try first year. Tapos I eventually enjoyed it.
2: Gusto mo na?
0: Tapos I graduated with hindi naman magna cum laude or what, but with awards.
2: Pero high grades kumbaga.
0: Yeah.
2: Nagustuhan mo na yung course eventually.
0: Yes.
2: Ikaw naman, ma'am. Nag-intern ka naman sa restaurant at
1: restaurant intern.
2: Mm-hmm.
1: Intern.
2: But did you love it? Did you like it? Nasabi mo, ay ito, pwede kong gawin to in the long run. Or iba yung naging
1: sa culinary side, yes. Mm. Na-enjoy ko yung pagluluto kasi dad ko mahilig talaga magluto.
2: Mm,
1: daddy's girl ako eh. So,
2: okay.
1: Whatever ko ano nakikita ko sa dad ko, nakikita ko sa dad ko, gusto kong gawin din.
2: Right, ayan. Right. So, pero ikaw namili niyan.
1: Gusto ko talaga maging chef.
2: Ah, okay. So, hindi yan choice ni tito at ni tita. And then, of course, nag-culinary. Inalam ko sa culinary, inaaral din yung costing, di ba? Costing. Down to the last centavo yan eh. So, lahat na, as in running a restaurant. Parehas, basically, parang parehas kayo ng inaral.
0: Almost.
2: Essentially.
1: Almost.
2: Tapos, did your dad support this? I mean, daddy's girl ka, di ba? So, after you graduated, sabi mo, dad, dito muna. How did that, anong transition nun? So,
1: actually, very supportive si daddy. Kasi ever since, siguro mga 16, 17, nagsa-side hustle na rin ako. Pero with my dad's support.
2: Right.
1: Mm-hmm. Siya nagsa-support sa akin. Kasi ang sabi niya sa akin, before you mag-20, sana makahit ka ng million. Like what I did. Kahit 1 million lang. Kasi sabi niya,
2: 1 million lang?
1: Lang. Kasi sabi niya,
2: quote
1: pag nakuha
2: lang
1: mo na yon, tuloy-tuloy ka na. Tuloy-tuloy na yung flow ng pera sa'yo. So, syempre ako, as daddy's girl, kailangan ko ma-push to. Kailangan ko, bago ako mag-20, mga 1 million man ako, para maging proud sa akin si daddy.
2: Did you? Okay, so just to, we are live on air and we are on public domain. Did you get the 1 million?
1: I did.
2: Uy! Grabe na!
1: I did.
2: Grabe.
1: Ano pa lang ako noon? 18, 19 years old.
2: Hingi tayong pera.
3: Sana all, diba?
2: Sana all.
1: Okay. Kasi yun yung gusto niya sa amin. Molded talaga kami sa family na kailangan. Kasi usually na mga diba, sinasabi ng mga parents na mag-aral ka na mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho.
2: Mm-hmm.
1: Pero sa family kasi namin, iba eh. Iba yung medyo may pagka-Chinese kasi si daddy. So, lagi niyang sinasabi, mag-aral kayo mabuti para makagawa kayo ng negosyo. Parang iba naman. Iba ang...
2: Actually, that was one of our conversations ni Boss Chinky na parang meron talaga entrepreneurial yung sa Chinese side of the family. Pero, yun nga, so, your dad was very supportive pretty much nung lahat ng gusto mong gawin.
1: Yes.
2: Parang gano'n.
1: Parang, it's okay na mag-fail ako.
2: Mm-hmm.
1: Okay lang sa kanya na magkamali ako ng magkamali. As long as may natututunan ako sa ginagawa.
2: Yan. So, kaya ako tinatanong kasi nga, parang gusto ko malaman, ano yung pinaka-background, backstory nyo, di ba? Kumbaga sa Marvel Origins. So, both of you guys, of course, have very supportive parents, right?
1: Yes.
2: That's a very important thing. And of course, sabi nila, whatever you do, parang we'll support you all the way. So, napakagandang, sa mga nakikinig po na parents dyan, ha? So, sa mga anak nyo, ha? So, supportahan nyo lang po sila. Now, going back na sa sinasabi ko kanina, no, mula sa background story nyo, meron bang pagkakataon na talagang turning point na sabi ko, ito, going back sa 1025, bro, ano yung pinaka-turning point na, okay, go na tayo, self-business. Simulan na natin tong small store na to. Meron bang parang event or meron bang parang something na nagsabi sa inyo, oh, okay.
1: Tara. Wala, parang ako kasi gusto ko parang something na magagawa kami together.
2: Mm-hmm.
1: So sabi ko, why not na

0: Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
1: You're still tuned in to Negosyo with Joe, exclusively here on Capital 104.3. Guys, nasan man kayo ngayon, ingat sa biyahe. Kung kayo ay papunta sa bahay, sa ginikan, take care on the road. At umuulan ng konti sa labas kanina, Vino. So, ingat po tayo, dala ng payong. And you're still tuned in to our program, Negosyo with Joe. Of course, our guests for the afternoon, our hometown favorites from Marulas, Valenzuela. We have Sir Jay and Jackie of 1025 Cafe. Guys, welcome back to the show.
2: Right, welcome back.
1: Ayun, so we are now on our second half of the program. Kanina po pinag-uusapan namin off the air during the break yung talagang nitty-gritty of the details na Jack and Jay of the store. Ngayon, we took off from the menu naman. So, sabi ko kanina nagsimula kayo sa dalawang menu lang. How is the dynamics of adding to the menu? Kasi ngayon, if you mentioned nga kanina, you have 52 drinks and more than 30 dishes yata kung di ako nagkakamali.
2: Yeah.
1: Paano nangyari ngayong ganung karami na dishes nyo? Go ahead.
2: Kasi actually, we started ng... We always tend to check first kung magiging mabenta ba siya.
1: How do you do that?
2: Kung ano lang yung mga favorites namin actually.
1: There you go.
2: For example, ako mahilig ako sa burgers and then siya mahilig siya sa pizza. Before, way back then, may pizza din kami. And then sa pasta. So, we started yung una yung mga family recipes lang. Tapos siya kasi frequent flyer siya. So, one country to another. Siya talaga yung ma-explore. Tapos, since nag-culinary siya, it's easier for her na to...
1: Nadi-deconstruct mo eh, no?
2: Oo, kasi inspired yung, for example, yung nasi goreng or yung nasi lemak. Inspired yun. And then, yeah, dinatry namin from time to time. 1 month muna. And then if it's really good, retain sa menu.
3: Gusto
2: if
3: na customer.
1: So, meron tayong feedbacking system. Yes. So, parang may incubation period siya ng isang buwan o dalawang buwan.
2: Yeah.
3: Ginagawa namin siya seasonal. Parang, like term. Now, meron kami, may Japanese curry kami.
1: Uy!
3: So, nakikinig si Ian. This June, try muna namin siya. If patok siya, like maraming dinaretain namin.
1: And I believe that is the usual process ng mga restaurant
3: din.
1: Ganun talaga. Lalabas mo ng konti, tapos pag fast moving na siya, yes. 'Di ba? So pwede natin ibalik. Ngayon, yung mga nakikinig sa atin na natatakam na kanina tayo nag-uusap ng pagkain. Guys, again ang guest natin 1025 Cafe sa Marulas, Valenzuela. Ano yung mga best sellers at yung mga talagang proud na proud tayo yung mga produkto ng kayong dalawa. Idea niyo yung dalawa 'to. Sige, kung meron mga top 10, sige, yan.
3: Ang hero dish talaga namin is truffle pasta.
1: Truffle pasta.
3: I think maraming customer na namin, loyal customer talaga nagsasabi na it's the best truffle pasta in Valenzuela City. Hindi kami nagki-claim noon ha sa mga nagsasabi.
2: Disclaimer
3: lang ha. Pero yung mga customer namin nagsasabi talaga.
2: Right.
3: Yun
2: hindi
3: yung binabalik-balikan talaga sa amin.
1: So number one pasta. In the hit list kumbaga ng 1025 Cafe is the truffle pasta. Okay, any mga second runner-ups or third runner-ups?
3: Si Lemak.
1: Okay.
2: Kasi instead of using like yung normal egg ng Lemak, hinaluan namin siya ng Pinoy twist using salted egg. So, para mas, mas masarap kumain.
3: Mas magana kumain kasi, di ba, pag
1: Pinoy,
3: salted
1: pag
3: egg,
1: Pinoy,
3: di ba?
1: May alat talaga eh. Sige, ano yung mga sumusunod dyan? So we have truffle pasta, we have nasi lemak.
3: Yes, yeah. Salisbury steak.
1: Uy, Salisbury steak. Tikpan ko yan.
2: Yeah.
1: I can attest to that. Masarap yung Salisbury steak. Hindi siya, alam niyo, sorry ha, kailangan ko mag-hijack nung sagot nila. Hindi siya, alam niyo, hindi siya lasang industrial grade na parang karton na na steak. Alam mo yun,
2: diba? That's the standard kasi na mostly na iba.
1: Diba? Parang, pero yung sa inyo, parang, nasa Marulas ba ako? Parang gano'n, diba?
3: Kasi yung gravy na from scratch talaga. Ginagawa na.
1: Guys, yung ibig sabihin ng scratch, hindi scratch talaga. Mga piloso po dyan, ha? Galing ko siya sa, talagang sila nag-isip. So we have three. Ano pa? Talagang,
2: Papa.
3: Tapa. Uy,
1: favorite ko rin yan. Nagdala po sila dito sa studio. Maingit kayo dyan.
2: Pag may mga events kami normally sa labas, meron nga kami sa isang school na ina-announce sa BGC, may tinatawag lang kami Tapa King kasi pag during... during the event, talagang parang all throughout the day yun yung binibili niya. Tapas sa morning, tapas sa lunch, tapas sa gabi. So tinawag na namin siyang tapaking kasi even yung mga friends niya, nililibre niya, tapos tapa lang.
1: Pero ano siya, of course that not of course we have that restaurant naman, 'di ba? Iba siya, di yun, 'di ba? Kayo yun.
2: Hindi, I mean, tinawag lang namin siya.
1: Not the restaurant. So, yun nga naging nagustuhan. So, apat na yun. So, nagustuhan na yung beef tapa nyo naman. Yeah. Okay. So, again, full disclaimer lang po. Natry ko na ng ilang beses yung beef tapa nila. Alam mo yung top silog. Essentially, top silog siya.
2: Yeah.
1: Pero iba yung tapa eh. Iba yung tapa nyo eh. Iba yung tapa. Promise. Mamaya
3: may dala kami tapa dyan. Try nyo.
1: Oh, sige, ano pa?
3: Yung ano siguro, shawarma. Yun talaga kasabay ni truffle talaga. Shawarma.
2: Beef shawarma.
1: Okay, so that's the... Meron ba mga ano dyan, mahabol? Para mamaya yung mga taga-Maroles dyan, ha? So, dito po bayad na advertisement, ha? Punta po kayo dyan sa may... Anong bang street?
3: Silangan Park.
1: Okay. So, ano pa side sa mga lima na yan? Meron ba kayong naiisip na talagang napakaganda ng feedback?
2: Yung UCB namin...
3: Ultimate Chicken Burger. Ano yung sinasabi nila kaparehas daw ng Sloppy Joe sa US? Sloppy Joe.
2: Kasi may mga customers kami, not only locally.
1: Okay.
2: But may mga students din, syempre yung target market is not only for locals.
1: Right.
2: Sa school na malapit sa amin.
1: Mm-hmm. Sa Fatima. Let's mention it. Sa Fatima.
2: Yung mga international. So, minsan, I mean, mostly pag sila yung mga Indians and then mga ano, may mga galing US, galing Japan, nakocompare nila yung products namin doon sa kinakain nila sa bansa nila. And then, that's one of the most recent na comment na compare sa Sloppy Joe. Yung
3: Ultimate
2: UCB.
3: Chicken Burger.
2: Yeah,
1: Ultimate. And hindi ko po, hindi po ako sumisip sa kanila dahil nandito sila. Pero yun nga, I can really say na, iba eh, you would not feel, of course, we're proud of Barangay Marulas, pero hindi mo ma-feel na nasa Marulas ka, di ba? Parang feeling mo nasa Makati ka, yeah, o nasa BGC ka.
3: Actually, marami po nagsasabi.
1: Di ba? So, ruleva nga lang doon yung parking kasi sobrang daming yung customers
3: parking
1: nila.
2: Parking, one downside. We're working on it.
1: Ayun, so that, parang doon sa na-mention yung anim, parang may kanin ilan doon? Top silog, ano ba may kanin pa doon? Top silog, nasi, sali, tatlo. Tapos yung isa pasta, tapos isa burger, ano pa isa? Kalimutan ko. Pero parang ang
2: sinasabi ko, yung beef shawarma.
1: Yung beef shawarma. So parang sinasabi ko, across your menu, parang meron ka talagang pagpipilian na marami.
3: Yes,
1: meron kang
3: Korean, Japanese.
2: Very flexible yung menu ni 1025. Kasi, like for example, ngayon, going back with the Indians, especially hindi sila kumakain na, may mga Indians, we have some friends na hindi kumakain ng meat. So, yung shawarma nila, like plain shawarma with vegetables lang, but they like the sauce. So, I mean, kasi lahat talaga from scratch eh.
1: Kaya ako nabanggit yun, guys, for you guys listening, kay Jack and KJ din. Kasi nga, parang, syempre, ang number one mo talaga priority yung customers mo, di ba? So, you have to cater to your customers.
3: Always listen to your customers.
1: And kaya siguro nag-evolve yung menu na ganyan kasi nga dahil sa feedback ng customers. Mm-hmm. So, would you say na one of the most important factors talaga is customer feedbacking in running a restaurant, especially a food business?
3: Yes.
2: I think that isa siya sa top list na dapat kinoconsider. Kasi,
3: good or bad feedback, kailangan talaga siya.
2: Kailangan mo siyang i-address. Kasi why? They are the one who's trying your product and they are the one who's keeping the business running. Siyempre kung wala kang customers that would give you the feedback, paano ka mag-grow? Paano mag-evolve yung brand mo?
1: And please let me ask this question. Of course, you've most of the time had good feedback. Pero did you ever encounter naman na not so good or negative?
3: Meron din a lot.
2: Hindi lang kasi let's be transparent, let's be honest with each and everyone. Hindi naman kami perfect.
1: Right.
2: So meron pa rin talagang lulusot na mga negative feedbacks na mga...
1: Is it the taste or meron ba silang nakitang buhok lang dyan? Ganun? Aside from the ganun, ha?
3: Usual.
2: Common, ano yun eh, may buhok.
1: May buhok, I guess, naman yun. Pero yung the taste, meron ba nagsabi na hindi masarap or something? Or maalat?
3: Meron naman. So, pero we address it right away naman.
2: Mm. We investigate with the kitchen team kung what happened. Mm. And then yung batch na yun, talagang from time to time, titignan mo talaga.
1: And the reason why I'm really digging into this nga, Jack and Jay, kasi nga, isa sa mga pinakamahirap na negosyo is a food business.
3: Food business.
1: Promise, kung mag-negosyo kayo, kung maawa kayo sa sarili nyo, guys, huwag kayo magpapa... I mean, just, I'm exaggerating, but of course, I know how it feels, di ba? Kung, isa, from cleanliness, sanitation, di ba, presentation, sa costing, isa sa mga pinakamahirap po talaga ang food business. Ngayon, isa ring aspect ng running a business naman, let me transition or segue and shift, guys, yung handling your people and who handles the people? Sabi, you were talking about it on here. See?
2: Ako kasi, mostly ako. Kasi, na-try kong maging empleyado. Mm-hmm. So, I would know like how to feel, what employees feel pag na-acknowledge yung small things na ginagawa nila or like may nagawang mali, how would you say it in a nice way? Kasi ako, I believe na hindi pwedeng pare-parehas yung treatment or yung paikipag-usap mo.
1: Correct.
2: Kasi it really depends on their capabilities. Hindi ka pwedeng galit ka dito, galit ka sa lahat. Hindi pwedeng mabait ka dito, mabait ka sa lahat.
1: Galing. Kung baka ikaw yung COO, no? Siya yung Chief Operations Officer. Ikaw yung CEO.
2: Yes.
1: si boss.
3: Kaya si boss. Proud din kami sa mga staff namin kasi years na sila sa amin din. So, usual kasi ginagawa namin, instead na mag-hire na magbago, we invest na lang sa kanila. We help them grow. We help them sa
2: I think that's one of the most pagkakamali ng other businesses.
1: Tanggalagal, gano'n.
2: Parang konting problema, it's easier for us to replace you. So, sino ka para magmataas? Para for me, especially yung mga tenured ones, you have to you must know how to treat them well and to appreciate what they're doing.
3: Kahit small ano lang.
2: Kasi small, like kahit isang tao lang yan, tapos you don't know kung ano na yung sinacrifice niya para lang.
1: Correct.
3: Kaya every time we have good feedback, sinasabi namin sa kanila, sa mga staff namin, may nag-compliment
2: not puro hindi lang puro
1: or pagalit sa mga nila.
2: Pero pag may good reviews, ako mismo personally nag-compliment, good job on this, someone commended you. So I think na-acquire ko siya all throughout, especially sa mga works ko before.
1: You know what, na-amaze ako sa dalawang to kasi bata pa rin sila, I mean relatively bata sila, pero that is the real world, diba, ng ating ng mga restrepreneur, yung tao mo, yung pasweldo, yung benefits, yung handling people, of course the CEO as well. That is the reality na dapat maintindihan ng mga gusto magnegosyo, diba? Gusto ko yung sinasabi mo, bro, na konting mali lang, tanggal palit agad, diba? So instead of parang you hone them, you know, parang nanay tatay na nagyan ng negosyo basically.
2: Actually yun yung isa sa sinasabi ko sa mga staff ko na parang ano it, may sound cliche, pero naririnig natin ito dati sa parents natin. Kaya ka namin pinapagalitan, smile ka namin. And yeah, I mean,
1: totoo pala yun, diba? Totoo pala.
2: Totoo siya. The reason why pinapagalitan, kasi may pakipawa sa'yo. Kaya ang lagi ko sinasabi sa ano, patakot ka pag hindi na ako
1: nagsasabi. Oo, pag hindi na ako pinapansin.
2: Kasi, ibig sabihin, you're on your own, di ba? Parang isang mali mo lang, I could do that in a snap.
1: Actually, pwede naman talaga, di ba? Kung
2: pero, I chose not to. Kasi nga, we're just not building a company. We're building a family.
1: And gusto ko rin sinabi ni Jack na you invest on your people. Kasi, actually, in any business pala, no? You really have to invest. Paano mo nasabi na invest? I mean, how do you implement that?
3: Kasi, na-experience namin ang hirap mag-train ng bagong tao. Yung paulit-ulit.
2: Come and go.
3: Sabi ko, like yung mga staff namin ngayon is trainable naman eh. So, lalo na yung mga bata. Ano? Pero pag yung mga matatagal na sa industry, matitigas na ulo niyan eh. Mahirap nang kausapin. And like sa kanila kasi, matutulungan mo pa talaga sila mag-grow.
2: Ma-hone mo pa. Ma-mold mo pa sila.
3: Ma-mold mo pa.
2: Na ano na, kasi, let's be honest din, pag tenured ka na, talaga magkakasungay ka eh. Alam ko na yung
1: kalitin niyan. Yung kalokohan.
2: Alam ko na yan. Ito yung easy way para ganito ganyan. But, again, sabi ko nga sa kanila, kung pwede kayo magkasungay, pero wag mas mahaba sa sungay ko.
1: That is the reality, di ba?
3: Kasi yung mga staff ang nag-help sa business eh. So, mas maganda na you invest na lang sa kanila kaysa mag-train ka lagi ng panibagong tao.
1: Na, again, sabi ko nga, binibili ba ako sa dalawang to? Kasi nga, mahirap yung ako para sa akin, di ba? Yung handling people talaga yung you can learn the process, you can learn the business.
3: Mahirap.
1: Tama ba? Would you agree with me na yung people aspect ng negosyo yung pinaka-challenge?
3: Mahirap po kasi makahanap na talaga ng tao na may malasakit din sa negosyo.
1: Uy, gusto ko yung word na malasakit.
3: Di ba? Kasi hindi may mga employees kasi na papasok lang dahil may
1: sahod lang.
3: Meron kasi kami, kaya swerte kami sa mga staff namin, nararamdaman namin na kasi, malasakit sila sa negosyo.
2: Yeah, every now and then din, sinasabi ko din sa kanila yun, na I think pwede rin sabi as business owners, pwede nyo rin i-imply sa mga business nyo na whenever you're entering the building or kung saan man yung establishment, kung sino ka sa labas, dapat iba ka sa loob.
1: Expand, bro. Paano?
2: Kasi like, for example, may problema ka outside.
1: Ah, okay. Okay.
2: You have your own problems. Mm. But so does the other employees. Mm. So ayokong nadadama yung negosyo. So pag pagpasok mo dyan, dapat...
1: Professional.
2: You have to be professional. Mm. You have... Dapat ibang tawa na. Mm.
3: Iwan mo yung problema.
2: Iwan mo yung kasi... that's the time na papasok na yung malasakit mo na pag ginawa ko ba ito, sinamanguta ko ba ito, ano yung magiging feedback nito, and also, madaming, para siyang madami kang makukonsider.
1: Uy, mga empleyado ng ano, 1025, ha? Pwede ba ma-apply dyan? Mukhang swerte kayo sa mga boss niyo, ha? I mean, di po, again, di ako sumisip-sip sa dalawa nito, pero again, you guys have matured, so parang ang mature niyo, ha? You guys are young, but you have matured, especially running a restaurant business, kasi nga, yung tao, di ba? Sakit sa ulo ng mga tao.
2: Sobra.
1: Sobrang sakit ng ulo. Kasi nga, you can learn the process, you can learn the system, you can learn the menu, you can learn the recipe. Pero yung mga tao mo talaga, again, sabi nyo nga, swerte rin eh, no? Parang tsambahan din.
3: Tsambahan.
1: Eh, no? Hindi siya, I mean, you can hire.
3: Siguro siya pag-aalaga lang talaga. Na,
2: kasi feeling ko, as long as nararamdaman yung empleyado that they're in the good hands, dun, it follows eh.
1: And mukha naman, you've been, you said you've had your employees for since the beginning ba to? Since
3: yung iba yan.
1: Yung iba, karamihan.
3: Si Ian. Since
1: si Ian, ha? Ay, Ian, ha? Nakailang banggit ka na dito, Ian, ha?
2: Bayad na to, Ian.
1: Shoutout, ha? Shoutout, Ian, ha? Pero again, para lang po sa mga gusto mo, isasagay ko na bro dun sa ano, yung mga advice natin to start a business. One of the really things that you have to consider in running a business is your people management, ba? Parang, can you say that? Dapat marunong ka mag-handle ng tao. Otherwise, kung bossy-bossy ka lang, utos ka lang ng utos,
2: well,
1: di ba?
2: Like, yung business mo, I mean not to sound negative though, pero parang hindi tatagal. Kasi why? You tend to train. Hindi ka na nakaalis sa phase ng training. Kasi nga, puro bago. Unlike kung you start loving your team, you start respecting taking your team, taking care of your team, sila na yung ano eh. That's the only time na, ay sige, pwede na ako mag-relax. Kasi,
3: pwede mo na iwan.
2: Kasi kumbaga, sure ako na hindi ako lulokohin na itong mga to eh.
1: Napakalaking bagay talaga na makapag-ano ni si Jay, no? Sa isang restaurant. Naging employed ka rin kasi
2: yes,
1: nakaka-relate ka talaga sa pinagdadaanan.
2: Talagang nila. Ginapang mo siya pataas ng ano, ng para makuha mo yung position.
1: In a good way, ah.
2: In a good way.
1: Okay guys, time check muna tayo. It's now 4:51 in the afternoon. Ang bilis na oras. We have a few minutes left before we end the show. Siguro last two questions, Jack and Jay. Again, we have the owners, the chef of course, the CEO and the COO of 1025 Cafe. In ano nga bang Silangan Park, Marulas, Valenzuela. Diyan lang po yan, kakanan lang kayo ng Tamaraw galing sa Fatima, tapos yun na po yan. So last two questions for you guys, Jack and Jay. If you have siguro the top 3 or top 5 na do's and don'ts muna, coming from a CFO or COO, ikaw muna, Jack. Ano ba yung, if you're gonna have a business, start a business, what are your most important pieces of advice sa mga gusto magsimula ng negosyo?
3: I think for me, kailangan pag-aralan mo muna talaga.
1: Okay.
3: Hindi ka pwede yung naisip mo lang, bukas mo na agad. So you have to study it first. Then, ano pa ba? For me, kasi I'm a
1: CEO talaga siya.
3: No,
1: kasi
3: I'm a risk-taker eh. So,
1: correct.
3: Go. If proud ka, if ano, may tiwala ka sa ano mo, go ahead.
1: Ikaw naman, Jay. Ano ba ang mga advice? Kung ako, nakikinig ako ngayon, may punto o konti or meron akong idea. Ano ba? Ano mga mabibigay mo magandang...
2: Follow your passion or your hobbies. Kasi if that's what you're planning na gawing business, hindi mo siya makakonsider doon sa trabaho. Kasi you really love what you're doing. Like for example, if you're into cooking, luto ka lang na luto and then the next thing you know, you're already earning.
1: I was about to ask you guys that question. Eh. How essential na gusto mo yung ginagawa mo? Ikaw, you like running a business, businesses. Ikaw, you like cooking and then you like handling people. How, gaano ba ka-importante na gusto ko to? I mean, may sahod. Of course, may sahod ka dapat, pero may sahod man nung wala, gusto ko tong ginagawa ko. How crucial is that element of starting a business para sa inyo na talagang gusto ko talaga mag-negosyo eh? Parang, gusto ko talaga itong 1025 eh.
3: Actually, mahirap eh. No? Mahirap na... May mga times kasi talaga na siguro kahit naman ikaw kasi may isip mo na parang...
1: Ayaw mo na. Sara na lang tayo.
3: Sara na lang. Pero pinipilit pa rin namin na mag-ano, para din kasi sa mga staff namin. Yun lagi una namin iniisip eh. It's not all about sa pera
1: or profit.
3: Ano. So it's all about impatience nga sa negosyo.
1: And of course, your customers like me. Saan ka kakain na masarap na beef tapa?
3: No.
1: I mean, kasi ikaw parang business minded ka talaga. So darating ka sa punto na parang ayaw mo talaga. So para sa'yo, meron ka bang ano, parang gauge na, konti na lang. Or talagang nangingibabaw sa isip mo na kaya naman to. I
3: mean, nangingibabaw sa isip na hindi. I don't like to
1: quitting.
3: I don't like quitting. Ayoko sumuko agad-agad. Mm. It's not me. Hangga't kaya pa ilalaban.
1: Ayan. So isa pang question guys before we extra to our last song. Ang tanong ko actually is what is the long term? Ito na. You guys have been in the business for about half a decade now. Ano yung long term? What's the goal? Diba? Siyempre, importante, meron tayong long term goal. Kaya tinatanong ko yung last time. Tapos yun yan. Ayun, for you guys, what's the vision for 1025 Cafe? You guys have established yourself as a very a quality cafe restaurant in Valenzuela. Ano ba yung gusto nyo pang mangyari kung luloobin ng universe? Ano yung next step or next level na for 1025 Cafe?
2: We're planning actually to branch out. Tapos we're cooking another restaurant.
1: Mm.
2: So, well, we're still finalizing it. Mm-hmm. Pero yung isa naman, medyo malayo kay 1025 kasi yun naman mostly is pure family recipes.
1: Ooh.
2: Like from her side, from my side. Mm. So, pagsasamahin. And then, parang magiging Filipino theme restaurant yung next, pero siguro like after a couple of years pa. Mm. Kasi
1: hindi mo masabi.
2: Niluluto pa. Ang
3: pero siguro
2: yun, namin,
3: i-branch mo na.
2: Branch out
3: si
2: muna.
1: Oo, kasi sabi, ilabas nyo na yan. Kasi sabi ko, ang dami pang di nakakatikip na niluluto nyo. So, dadayo pa sa Valenzuela, diba? So, that's parehas kayo doon. So, both of you would like really to expand and to take your business. Kaya lumaban yan eh, sa mga bigat yung mga pangalan. kaya. Kasi nga, diba, yung unang tingin ko pala sa pagkain nyo, dapat nasa labas to ba? Yung impression sa akin.
3: Kailangan talaga matry nila yung
1: Alright, so last question na lang tayo, Abby, before we hit our conclusion for our program this afternoon. Ito yung tinatawag namin, guys, na negosyo nugget of the day. Okay, nugget of the day. If you can go back in time, I'm sure you're still young, pero if you can go back in time and meet your younger self, meron ba kayong advice para sa kanya na gawin or as is lang? Ikaw, Jack.
3: Huwag ka matakot magkamali.
1: Uy, no.
3: For me.
1: Di.
3: Sa dami na. Huwag ka matakot magkamali. Tsaka, success takes time talaga.
1: Takes time.
3: Siya agad-agad.
1: Gusto ko yung patience. How about you, bro?
2: For me siguro, don't stop kung ano yung gusto mo talagang gawin. Don't let anyone stop that. Kasi mas mahirap pag ikaw yung nawala on the process.
1: Ganda naman. Parang ano naging
3: diba,
1: program na
3: alalim naman.
1: Diba? Hindi na ka malunod. Anyway, on that note, palakpakan po natin mga guests natin this afternoon. Thank you so much. Of course, guys, these people, si Jack and Jay, they look very young and they are really young. But yung mga nakuha nating tips sa kanila, no, napaka-profound, napaka-lalim. And these are the realities talaga kasi I can vouch for these two people na una, number one, quality yung product nila. At syempre, alam nyo talaga yung running a business, diba? So, if you guys want to know more about them, yun pala, if we have our listeners now in the Valenzuela, Camanava, or kahit QC man, go ahead, please invite them kung meron kayong mga shows or kahit meron kayong mga iba sa show si Jay. Go ahead, guys, please invite them.
2: Guys, if ever that nasa area kayo ng Marulas, ng Valenzuela, please feel free to drop by at 1025 Cafe, located at Silangan Park, just at the back of Fatima Hospital. We're open from 10 a.m. till 1 o'clock in the morning. Our last call is at 12 o'clock in the midnight.
1: Shout out, bro. Ang gusto mong batiin, pasalamatan. Si tita. Si
3: mommy, daddy ko.
2: Yeah, of course. Si mommy, daddy niya. And then yung mom ko din. And then yung mga kapatid ko. And of course, si Ian.
1: Hey, Ian,
2: bayad na to.
1: Ilan ka na, Ian, ha? Amaya, ha? Dali
2: and then, dyan. Of course, yung mga staff namin na bumubuo ng cafe.
1: Ikaw naman, Jack. Personal, anyone else na gusto mong batiin?
3: My
1: thank
3: mom,
1: you.
3: Especially my dad.
1: Ay, si Nito.
3: My dad, na mga kapatid.
1: Sarap maging daddy ni
3: Jack. And si Kuya Kos na nasa Isabel lang ngayon.
1: Ayan. So on that note, guys, again, thank you so much. Thank you guys for
3: thank
1: being
3: you.
1: Here.
2: Thank you so much.
1: Good vibe tayo. This has been Negosyo with Joe here on Capital 104.3. I'm gonna leave you guys with this song from 2009, of course. Speaking of New York, kaka-champion na mga to, Alicia Keys with Empire State of Mind. We have had 1025 Cafe. Again, they are located in Marulas, Valenzuela. Punta lang kayo dyan, guys, ha? Again, this has been yours truly, Joe. And this is Capital 104.3.
4: Grew up in a town that is famous as a place of movie scenes. Radyo Magazine.
5: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine. 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
4: Radyo Magazine.
5: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine. 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Magazine.
1: 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278.

0: Yan, magandang hapon po sa mga tagapakinig at tagapakanood namin dito sa Kundiman at iba pa. Nialay namin ang programang Kundiman at iba pa sa aming radio station manager ng AM band, si Marinela Texon, at doon naman sa FM band station manager namin na si Cheche Ayuste. May mga ano kami, mga shout out. Marami, no? Nakarakalan, hindi na kami nakakapag-shout out eh. Ngayon pa man, umpisahan mo na, Sally Prim.
1: Magandang hapon, gabi sa inyong lahat. Sana po'y maibigan nyo ang aming ihahandog na mga awitin na magpapaalala sa inyo, sa inyong mga nanay, lola.
2: Ang kabataan.
1: At hi sa mga Malyari family. Olas.

0: Yo on siis Häli Priim, No Touch, awit ni Silvia La Torre, no?
1: Silvia.
0: Ako naman ang awit, salamat sa ala-ala.

0: a.k.a. Aramina. Noong mga panahon na yon, wala pa siyang anak. At ano siya, ang hiniling lang niya sa akin, sabi niya, "Man Tony, gusto ko lang magkaanak." Paano anak, dapat may asawa, di ba? Hindi importante yun sa akin, sabi ni Ara. "Okay na yung anak," sabi niya ganun. Sabi niya, "Man Tony, anong gagawin mo sa bahay ko?" Ang ginawa ko noon, nung panahon na yon, yung bituin ng anak, nandun sa sektor na yon. Kaya ginawa ko, inayos ko yung hagdan niya, ito, maglagay ka ng ganito, maglagay ka ng ganito. Lumipas ang isa, dalawang taon, nabuntis si Ara, at nagkaanak nga. Yun. Sa Pungsoy kasi, may mga sektoral ang bawat kanto ng daigdig, at doon nabubuhay yung enerhiya ng ganon. Bawa, enerhiya ng pagkakaanak, enerhiya ng pera, enerhiya ng swerte, enerhiya ng malas. Lahat yung mga enerhiya yon. Kinukwenta namin lahat yon. Medyo komplikado nga lang ituro, pero binibigay lagi yan ng ano, ng mga inchik na kagaya namin. Malalaman nila kung saan. Yan. So, halimbawa, may panahon na ang sabi, yung mga nakatira raw sa bahay nila, masasakitin. Baka yun naman tinutulugan nila, sickness sector.
1: Meron ganun.
0: Tawag namin doon, bingda. Bingda, ibig sabihin, bituin ng sakit. Yun. O minamala siya, hindi siya makaabante sa karera niya, dapat hanapin mo yung lugar ng southeast. At doon ka maligo, matulog, o gumawa ka ng mga bagay-bagay na pwede mong gawin doon. Hindi pwede baguhin yun kasi yun ay, tawag ay esoteric. No? Sa esoteric, hindi siya nababago. Ang esotericismo nga ang tumutulong para mailagay mo ang isang bagay sa tamang lugar. Ayun. At nasosolve yan ng analysis ng pungsoy. Yun. Ang susunod naman na awit ay si Eddie Suarez, Pag-ibig sa Unang Pagkikita.
2: Niandog natin sa mga senior yan, Tony.
0: Okay.
2: Kay Kapitan si Soriano Contreras, kay Carlo si Kayongyong Akisap, kay Violi Ramos, Aida Lagahit, Norme Eudena, Noemi Lapa Sanchez, Estela Bartolome, kay Miling, kay Edna Santander, Susan Lee, Lelet Navarro at Baby Navarro.

0: balik sa unang pagkikita ni Eddie Suarez.
1: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
1: World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
1: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
4: Radyo
9: Magazine,
1: 1278 AM.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Si Nick Rong sa awiting Di Ka Na Naawa.
2: Bago ako umawit, Sir Tony, batiin ko muna yung mga kababayan ko sa Pambuan.
1: Lahat na yung mga lugar ng may San Juan.
2: Malapit na yung San Juan.
3: Yeah, uwi ka.
2: Uwi ako.
1: Pista ng Maynila ang 24.
2: Pista
1: ng siyudad ng San Juan.
3: San Juan.
1: At lahat ng mga lugar na mayroong pangalang San Juan. Pista yan.
2: Ang awitin ko ito ay handog po sa inyong mga kamag-anak ko dyan.
1: Sa Pambuan.
2: Mga pamangkin ko, sila Lodi, si Leia, mga pamangkin ko yun. Anak ng kapatid yun. Itong awitin ko po para sa inyo, mga kamag-anak ko dyan, mga kaibigan ko. Sa lahat po ng happy fiesta po.
1: Di Ka Na Naawa.

0: Di ka na naawa, sabi ni Nick Furong. Si Colas Enriquez naman, awiting Pandora.
1: Magandang hapon po sa lahat ng ating mga avid listener. Sa lahat din po ng sumusubaybay sa amin lagi. Inialay ko po ang awiting Pandora kay Abby Kendan Gozate. Maraming salamat po.

Sinikulasyon ni Tessa Witing Pandora. Lima ang tinig namin, talo sa Ling Polka.

0: Ayan, ang talo-saling polka. Kanina tinatanong ni Nicolas, ano ibig sabihin ng talo-saling?
1: Talo-saling. Eh? Ano ba yun, Kuya?
0: Ano yung ba na-disform siya, talo-saling, yung ibig sabihin, ito na yung mangyayari, kabaligtaran na nangyari. Parang ano rin niya yung Tagalog, yung talo-sira.
2: Talo-sira.
0: Ang magkahawig yan.
1: Talo.
0: Talo-sira.
3: Sira. Sinik na matagagawa.
0: Sinikurong ano yan? Tig.
1: Tig. Tig ano po? Tig.
0: Tigsaing.
1: Tiglaba.
0: Tiglaba. Ayun. Sunod naming ngalit ay Pag-ibig mo't Pag-ibig ko, dalawang tinig ni Eddie Suarez at si Sally Prim.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ikaw ba ay naharana na?
9: Tulawin mo sana.
8: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
10: uso pa ba ang harana?
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Magazine, 1278 AM.
1: Ang susunod naming awitin ay ang...
2: Ikaw.
1: Oo nga.
3: Kuya, ikaw.
1: Awitin ni Pilita Corrales, ikaw ang mahal ko. Ayan.

0: sabi ni Ate Pilits, ikaw ang mahal ko, sabi niya. Sino kaya yon? Mahal niya. Aboy, papanaman si ano, no? Si Ate, si Kuya Atong.
1: Ay, oo.
0: Atong Balatong Renato Dilig, yon. Sunod naman awit ay
1: Nick.
0: Si Nick Rom, nasa sayo.
2: Ah.

0: papasok.
1: Pasok
2: na naman.
3: Itagtag pa talaga.
4: Kala ko tapos na eh.
1: Pasok mo na naman.
4: Sunod na awit ay si Nicolas Corong. Nicolas Enriquez.
0: Kasi yun lang Tony Suarez.
4: Ang awit niya ay orasan ng pag-ibig.

0: ngalan si Nicolas Enriquez, Orasan ng Pag-ibig. Musunod naman na awit ay si Sally Prim, Minsan Minsan.
1: Andon.
2: Ay, nando ko ang aking awit. Kay Kapitana Alma Vega Benaventura at sa kanyang mga konseho. Tsaka si ano, Agawad Biki.
1: Nicolas.
2: Tsaka ang aking panyong aerogroup. Nagugulat ako.

0: Yan si Sally Prim, minsan-minsan. Lord Manawit ay si Eddie Suarez, sangiti mo.
1: Inaandog natin kina Test Osorio, kay Cory Orfiano, kay Ate Rin Lucero, Emma Regis, Au Aligada, Tina at Sene Salustiano, kay Cheche at Jojo Ibarle, kay din kay Jenny Akop ng PIA Security.

0: Edisore sa awiting sangiti mo. Susunod naman na awit ay
1: Limahan.
0: Limahan, tinig namin ang halik.

namin lima. Susunod na manawit ay ako, lahat ng araw. Pilita Corrales ulit.

0: Jersey.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
7: Radyo Magazine, 1278.
2: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang amunan.
17: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Yung Sally Prim sa awiting Pangako, ano yun?
1: Pangako. Duet.
2: Duet.
0: So, dalawang kinig ni Eddie Suarez at ni Sally Prim. Pangako. Sa sunod na manawit ay si Nicolas Enriquez, Magbalik Ka Lamang.

0: sabi ko yun sa awiting kahit na.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko!
1: Radyo Pilipinas.
3: Interesting usapan.
4: Hindi heavy!
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home, may hindi boring.
5: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
13: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
12: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
13: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
12: Then you start sending her love letters.

0: and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Ang aking iawitin, inihandog natin sa family Siuko, kay SP, kay April, kay Arma Siuko, ngayon din kina Lodi Silvestre, kay Mari Crispagia, Rowena, Maan, Rich at Troy. Kay Rading at Lydia, mga linda ng Tonsuya, Malabon.

0: Suarez, paglalambing lamang. Lima ang tinig namin, harana sa iyong kagandahan.
1: Solo din. Ah, nga pala.

0: Susunod naman namin ay si Nicolas Enriquez. Marupok. Uli, marupok.
1: Ang tao ay marupok.
2: Inihalay ko po ang meeting ito sa aking tsuhin ngayon na pinagdiriwang ang kanyang karawan sa Laguna, Tito Richard.
0: Sip, sip!
3: Happy birthday.
2: Para sa inyo po itong awitin na to. Happy birthday po.

0: hoy marupo ni Nicolás Enríquez.
1: Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
8: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: sunod naman na awit ay si Sally Prim, Sana'y Wala Nang Wakas. Magwawakas na tayo eh.
1: Kuya, pakita mo na.
2: Ha? Ano dito, meron pa naman.

0: si Sally Prim, sana'y wala ng wakas. Muntik na.
1: Migwak.
0: Okay. Sunod naman na with ay si Eddie Suarez, maniwala ka sana.

0: Sa iyong pakiwari, Kuya Eddie, ano ibig sabihin ng salawahan?
1: Salawahan?
0: Oo.
1: Kabilanin na tayo, iba?
0: Kabilanin. Di ba ano yun? Nagtataksil? Salawahan?
2: Salawahan yung ano, yung paiba-iba yung ano.
0: Relasyon.
2: Oo.
0: Ayun.
2: Bawa, mayroon na siyang relasyon dito. Oh. May relasyon pa doon sa isa.
0: Hindi naman sinikyan, ha?
2: Tawa ka ng tawa niya, Kuya Nick. Ikaw yan tayo.
0: Sinikyan sa alabahan.
3: Kaya nanatili ako mag-isa lang, ayaw ko na.
4: Tayo nga hindi salawahan dito. Satluhan pa. Pero nang nawala ang isa, nawala ang tulog. Hay nako mga kapatid. 5 minuto na lamang
0: po. Hanggang sa muli po. Hanggang sa susunod na Sabado.
2: Salamat sa pati.
0: Ito, buwan na po tayo ng Hulyo. At hindi na tayo nag-celebrate eh. Totoo lang, pangalawang taon na namin ngayon dito sa
1: June 24.
3: Dalawa na ba?
1: June 7 tayo nag-umpisa rito.
0: June 7. No? See, June 7, tapos na. Ayun, at pabago-bago ng panahon. At bilis yung mga singers natin, kailan ba kayo babalik dito? Kaya kamukha ni Ate Flo, Ate... Hindi, patay na pala si Flor Santos.
4: Si... Baka magpunta dito.
1: Si Lusing.
0: Lusing Pabra.
1: Si Adela Bautista.
0: Ayun. Saka yung mga tao
3: ni... yung anak niya, si ano? Yung anak niya lalaki.
1: Si Seni.
0: Si Seni, Si Seni Sebastiano.
4: Kaya Marie.
0: Yung isang nakasama Dita natin,
4: Ella.
0: Singer, ngayon
3: Ella. Kaya si Mama O. Si Mama O.
0: Nagtatrabaho na ito sa ano ngayon sa Dubai. Yan si Melvin Gallardo Lozano. Makita na nga siya dun eh.
4: Melvin Lozano. Lozanes.
1: Lozano. May gift natin lalaki na nurse ba yun?
0: Ayun. Ayun nga.
4: Yung kumanta na OPM.
0: Yan nga. Si Melvin. Melvin
4: o,
0: Gallardo Lozano. Yun. Sana matapos ang bago matapos.
3: Saka yung ano yung... Yung nagtakit nung kanta ko.
0: Si Baby Lim. Matawag niyan yun. Ni Xavier.
3: Wait ka ako nung ano yung kanta ko. Nasa ibayabaw yun.
4: Tapos na yung kanta. Sabi ba naman niya? Bakit ang galo mo? Bakit ang galo mo? Bakit? Eh yung kanta niya, bakit? By Mel the Papri. Bakit? Ayan, ang tagal yun yung bakit mo. Magkakat, nandun yung kinakanta
0: yun. Yun. Medyo minsan po eh, nagkakalituhan. Pero nakakaraos pa naman.
1: Masaya pa rin.
0: Masaya pa naman din kami. Hindi naman kami nagkakagalit-galit.
4: Minsan lang.
1: Nalaglag yung pick ko, wala tumunog.
0: Nalaglag, kuya?
1: Nalaglag yung pakalabit ko.
4: Tumunog na, konti lang.
1: Wala tumunog.
4: Na yun eh.
0: Yung mga awitin natin ay ang nag-aayos niyan ay si Eddie Suarez.
1: Ay.
0: Pwede naman kayong mag-request ng mga kanta ninyo na gusto nyong mapakinggan. Para magbago naman yung tawag doon, genre ng mga
1: pinakata namin. Sinigsa mo ng Papa Zero.
0: Ayun. Yan po. At minsan nalilito lang kami kung ano ba yung susunod, sino susunod. Pero si Eddie Suarez ang nag-aayos po ng linya.
3: siya ang maestro namin eh.
4: Maestro Galapatero.
1: Pero sinikampok.
0: Sinikang tagadala ng mga baon-baon namin eh. Para hindi kami maguguto.
1: Para na masaya si Kulas naman.
0: Si Kulas ang pinakamagulo sa grupo. Hindi ako makatulog eh.
4: Natutulog ka na ba?
3: Batang-bata pa
0: ganito. Alam namin ay...
4: Kulas,
1: ang video kin natin si Kwan, si Sally.
2: Hanggang sa muli po, maraming salamat sa pakikinig at panonood niyo sa amin. Bukas po, alas 7 hanggang alas 9, channel sa TV4 po. Thank you po.
3: Maraming salamat po sa inyong lahat.
1: Nakikinig mga pisang ko sa Tosuya, si Lidia at si Rading mga lindan. Inaabangan daw tayo lagi.
0: Rading mga lindan. Mat naligaw yung apelido ko yan, mga lindan. Nadigaw.
1: Mga lindan.
0: Oo nga, naligaw yung apelido.
2: Maka sa lalaki.
0: Sa lalaki, oh, tama.
4: Salamat po sa aming mga avid listeners na lagi pong nakikinig sa amin. Linggo-linggo.
0: Tayo,
4: at isa po nire-replay pa para po hanapin yung mga kanta. Huwag po kayong magsasawang manood sa amin. Ganun din po, mapapanood nyo kami sa YouTube, sa Facebook. Mapapakinggan din po kami sa mga dipihit nyong radyo. Ganun din po tuwing Linggo sa PTV4, tuwing 7 to 9pm.
1: Kung may nauulit, request yun.
4: Opo nga, opo.
0: At ni, hindi nila ulit kailangan bumili ng radyo. Kasi sa cellphone
4: mapapakinggan. Opo, meron lang po sa cellphone. Hanggang sa susunod pong Sabado, magbabalik ang aming programang Kundiman at Iba Pa!
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
5: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan,
7: hindi heavy,
8: tugtugang chill,
6: suave,
9: learning from home, na hindi boring.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo
18: Magazine, 1278.
6: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang amunan.
18: 66 Impormasyon.
21: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

0: Raggio Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Raggio Magazine 1278 AM.

0: Spina la casa, spina la wak.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
2: Isang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
1: Wala, ma. Lumilang din po yata.
0: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
1: Mag-drop, cover, and hold.
0: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
1: Nay, yung pintana.
0: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
1: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
0: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
1: Sige, ma. Tara po.
0: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
1: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong na lang ang gagawin ko kung wala ka?
0: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
3: Radyo Magazine 1278.

0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan ang gahapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyog at pagmamahal ay ilan lamang sa mga.
9: Pinangunahan din ng Pangulo ang pagbibigay ng assistance to individuals in crisis situation na nagkakahalaga ng tigli 5,000 piso para sa 453 benepisyaryo. Ipinagkaloob din ng Pangulo ang 20,000 pisong Social Civic Project Fund assistance at isang Starlink unit para sa Bayan ng Glan para mapalakas ang komunikasyon at mapabilis ang mga pagsisikap sa relief, recovery at rehabilitation. Kasama din sa personal na ininspeksyon ng Pangulo ang Technical Vocational Building ng Malapata National High School sa Sarangani. Dito ay nagkaloob ang Office of the President ng isang Starlink unit habang nagbigay rin ng direktiba ang Pangulo Marcos sa mga kinauukulang ahensya para mapabilis ang rehabilitation at maibalik sa normal ang mga pasilidad ng paaralan. Pinangunahan din ng Pangulo ang situation briefing at pag-turnover ng Social Civic Projects Fund Assistance. Ganon din ang patient transport vehicle sa mga lalawigang naapektuhan ng 7.8 magnitude quake. Martes, June 16, bisita ni Pangulong Marcos sa Malacanang si German President Frank-Walter Steinmeier na nag-state visit mula June 15 hanggang 17 sa Pilipinas. Nagpulong sina Pangulong Marcos at President Steinmeier na kung saan ay natalakay ang ukol sa pagnenegosyo, pamumuhunan, depensa, maritime cooperation, renewable energy at iba pang larangan na may kinalaman sa kooperasyon ng Pilipinas at ng Germany.

0: Marcos ay binigyan nito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyon pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at ng Russia. Ayon sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Huwebes, June 18, sinimula na ang ASEAN-Russia Commemorative Summit na kung saan nag-deliver ng kanyang welcoming remarks si Pangulong Marcos. Dito inilatag ng Pangulo ang tatlong pangunahing prioridad na naglalayong patatagin pa ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa mga susunod na taon. Kabilang dito ang kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon, pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya at kapakanan ng mamamayan. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit nitong Huwebes ang naging partisipasyon nito sa Joint Press Approach. Dito ay inanunsyo ng Pangulo ang pagpapatibay sa ilang mahalagang dokumento na magsisilbing gabay sa pagtutulungan ng ASEAN-Russia. Kabilang dito ang Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russian Federation, Unity in Diversity, 35 Years Together. Kasama din sa napagtibay ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action para sa 2026 to 2030 at ang Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation at Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation. Bago naman lumipat pabalik ng Pilipinas ay humarap ang Pangulo sa Kapihan with Media kung saan ay nagbigay ito ng buod sa mga ginawa nitong aktibidad at resulta ng partisipasyon sa ASEAN-Russia Commemorative Summit habang naikwento din ng Pangulo ang kanilang bilateral meeting ni Russian President Vladimir Putin.
1: On the margins of the summit, I held a very productive bilateral meeting with President Putin where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges. The Philippine delegation and I are grateful to the government and people of the Russian Federation for the warm hospitality and the successful hosting of this commemorative summit.
0: At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Para sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
2: Yan ang mga naging aktibidad ng Pangulo. Maraming salamat kay Alvin Baltasar. Oras po natin, 22 minutos makalipas po ang alas 6 na nagbabadaling umaga. Ratsadaan na natin ang mga rupere-pet ng mga balita na nakalap ng ating PBS Division at PBS News sa nakalipas na magdamag!

22 minutos o 23 en punto minutos makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Wala sa kasalukuyang pitong araw. Isinusulo ngayon sa Kamara na palawigin hanggang 105 days ang paid paternity leave o bakasyon na may bayad para sa mga ama ng tahanan. Ito'y matapos ihahin ni Akbayan Party List Representative Jel Jocno ang House Bill number 9891 o ang Panukalang Paternity and Paternal Leave Act o yung tinatawag na Papa Leave. Papa Leave Act upang bigyang halaga ang papel ng mga ama sa pagpapalaki ng anak at pagpapatatag ng pamilya. Layunin ng Papa Leave na ipantay ang pribilehiyo ng mga ama sa 105 Maternity Leave Law na tinatamasa ngayon ng mga ina. Sa ilalim ng mga panukala, maaaring gamitin ng naturang mga araw sa iba't ibang mekanismo alinsunod sa nakasaad sa panukala. Mas pinalawag din ang sakop ng benepisyo. Ibig sabihin, kahit hindi kasal ay maaaring gumamit ng Papa Leave. Sakop din ang mga manggagawa sa informal economy at mga voluntary members ng SSS basta't nakatugon sa mga kinakailangang hulog o kontribusyon. Gayunpaman, nagpapala si Jocno na hindi ito bakasyon para mag-relax ha. Ang sinumang ama na mapapatunayang bigong mag-alaga at sumuporta sa kanyang mag-ina habang naka-paternity leave ay ituturing na lumabag sa Republic Act number 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004.

0: 24 minutos at 45 segundos makalipas po ang alas 6 ng umaga. Patuloy ang pag-aanda ng Senado para sa logistics at security sa gaganaping impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi naman gagastos na malaki ang Senado sa gagawin pagliliti sa Vice Presidente. Hindi naman kasi aniya gagawin ang trial sa ibang lugar, kundi sa loob lang ng Senado, kaya ang nakikita lang niyang dagdag gastos ay para sa pagkain at seguridad. Binanggit din ng naturang Senate President na isa sa nakikita niyang malaking hamon para sa mataas na kapulungan ay ang logistics dahil maliit at limitado ang espasyo sa Senado. Particularly, ano yung tututukan ng mataas na kapulungan ang pagtitiyak ng seguridad dahil sa ilalim ng konstitusyon bukas sa publiko ang paglilitis at ito ay isang security hazard na kanilang mapaghahandaan. Dahil dito, regular nang nakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies gaya ng AFP, PNP, BFP, National Intelligence Coordinating Agency o NICA, MMDA, at sa LGU para sa pagtitiyak ng seguridad habang papalapit ang impeachment trial. Inuturo ni Gatchalian ang mga personalidad na nasangkot sa impeachment trial ay mga political personalities o entities, kaya marapat lamang natiyakin ang aspeto ng seguridad sa gaganaping impeachment proceeding. 26 minutos at 25 segundos makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga, Radyo na TV pa. Pinabilis at pinadali ng pamahalaan ang panukala ng medical assistance para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong medikal sa pamamagitan ng electronic medical assistance o indigent and financially or financially incapacitated parents o EMAIF. Ayon nga sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., maaari nang makinabang sa programang ito ang mga outpatient o hindi na-admit sa ospital, gayon din ang mga inpatient o naka-confine sa ilalim ng EMAFIP. Mas mabilis ng napoproseso ang mga medical assistance mula sa Department of Health o DOH. Mas pinadali rin ang pag-access sa serbisyo sa pamamagitan ng eGovPH Super App, kung saan maaaring magsumite at magproseso ng mga kinakailangan dokumento para sa mga tulong medikal. Nilinaw ng DOH na bukas ang programa para sa mga kwalipikadong pasyente na nakangailangan ng suporta sa kanilang gastusing pangkalusugan. Samantala, inaasahan pang madaragdagan ang mga ospital na magiging EMAPIF partner ng health facility sa mga susunod na araw at buwan upang mas marami pang Pilipino ang makinabang sa mas mabilis at epesyenteng serbisyong medikal ng pamahalaan. Oras natin, 50 segundos at 27 minutos makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Kalap po na tayo ng report sa labas ng Himpilan!
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Ito naman ho, unang sigwada ng ating pag-ulat, DSWD Lumobo. Nasa mahigit 1.6 million ang apektado ng lindol sa Mindanao. Detalye sa balita niya, makakasama natin ang hari ng Weekend Report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrar. Kuyang Ray, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
2: AJ, umabot na sa 1,627,376 na milyong katao ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangkani noong Bonio a 8. Batay sa pinakawaling ulat ng DSWD, apektado ang 635 barangay sa Regions 9, 11, 12 at pang sa Boro Autonomous Region in Pasig, Mindanao. Nakatumbas na mahigit 380,000 pamilya. Nasa 87,000 katao naman ang nananatiling lumitas, kung saan mahigit 23,000 ang nasa evacuation centers, habang higit 63,000 ang pansamantalang nakikitira sa mga kamag-anak o kaibigan. Ayon pa sa ahensya, umabot na sa mahigit 350 milyon ang naipamahaging humanitarian assistance para sa mga naapektuhang pamilya. Samantala, naitala rin ang mahigit 15,000 bahay na lubos na nasira at halos 70,000 naman ang bahagyang napinsala dahil nga sa malakas na lindol. Para sa Balo Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat kay Ray Ferrer. At sa iba pa mga balita, bilang ng mga saradong kasulinahan sa Mindanao, bumaba na lamang sa 6 matapos sa magnitude 7.8 na lindol. Uy, maganda balita to. 6 na lamang, ha? Detail sa balitang yan na makakasama natin kanina, Hari. Ito naman, prinsipe ng weekend report. Wala namang iba kundi si EJ Lazaro. Partner, ito kayo, EJ. Good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Bumaba na sa 6 ang bilang ng mga hindi operational na gasolinahan sa Mindanao mula sa 12 sa huling dala ng Department of Energy o DOE kasunod ng patuloy na pagbangon ng mga lugar na naapektuhan ng lindol. Ayon sa DOE, 6 na karagdagang gasolinahan ang muling nagbukas ng operasyon, indikasyon ng unti-unting normalisasyon ng mga serbisyo sa mga apektadong komunidad. Ang nasabing 6 na gasolinahan na nananatiling sarado ay matatagpuan sa Region 12 mula sa kabuang bilang na 894. Tiniyak din ang ahensya na sapat at matatag ang supply ng langis sa buong Mindanao. Nananatili ring operational ang lahat ng fuel depots at LPG refilling plants upang masuportahan ang pangangailangan ng mga residente at mga pangunahing serbisyo. Patuloy na minomonitor ng DOE, katuwang ang mga kumpanya ng langis, ang fuel distribution at restoration activities upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga natitirang apektadong gasolinahan at walang patid na supply ng produktong petrolyo sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. Alas natin sa buong kapuluan. 31 minutos makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay, bakit ang taas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
11: mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
10: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Welcome back. Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa buong kapuluan, 35 minutes. Makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Eh, bago muna natin ito ngayon, itong ating panauhing pandangal ngayong umagang ito. Eh, babati muna tayo no, sa mga nanonood sa atin sa live streaming. Si Jim Olier, magandang umaga. Sir AJ, listening here in Tamban, Alcala, Cagayan. Oy, sa mga taga Tamban, Alcala, ha? Maraming salamat dyan, ha? Si Emma Cometa Villanueva. Morning, sir. Good morning din sa'yo, Ma'am Elena. At sa, ito naman, si ano, Roger Agustin Ramos, nakikinig sa atin. Isa sa mga masisipag na, ano to, ha? Na SG, no? Ng ating building, no? Dito, hindi pumipikit yan, ha? Hindi pumipikit, okay. Dahil naman ngayong araw, ngayong umaga, usapang ano muna tayo, produktong petrolyo. Makakapanayan po natin, syempre, suking-suki na natin ito. Sa lahat ng mga punong balitaan sa presyo ng produktong petrolyo, bukod kay Secretary Garin, ayan. Malaki ba? Kundi si Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Pag-uusapan kasi natin yung fuel subsidy coverage naman para sa mga agriculture, logistics firms, at yung syempre, alam niyo na natin, si Boss Rino ang ano eh, ang boss amo manager natin sa estimates no sa oil no para sa susunod na linggo. Director Rino, magandang umaga po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Kamusta po kayo, Direk?
13: Magandang umaga, Sir AJ, sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Alam niyo naman sa Energy Beat, kayo ang aming inaabangan tuwing Lunes ng hapon. Ayun, Director, unang-una, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Unang tanong po, maganda balita po ba ito para sa sektor ng agrikultura na mapapabilang sa mga fuel subsidy program ang mga agri-logistics firms o yung mga sasakyan na nagdi-deliver ng mga agri-products? Ano pong particular na uri ng sasakyan ang pwede rito at para lang po ba ito sa mga malalaking truck o iba pa mga sasakyan na ginagamit sa agrikultura, Direk Rino?
13: Well, ang ongoing pa ho ang onboarding diyan. So, nakadepende ho 'yan sa final na mga plate number na ibibigay ng Department of Agriculture. So correct. Far, kailangan mo talaga mabigay ni ma-onboard ng Department of Agriculture dun sa application system ng land bank. Dahil ang mga gasoline station natin doon naman din naka onboard. So nagbabanggaan ho doon ang nagki-claim at saka yung nagbibigay ng fuel. At ultimately ang government yun ang nagbabayad doon sa mga gasolinahan doon sa amount yung 10 peso per liter na discount. Na pinupunan naman ng government at hindi binabayaran ng beneficiary dahil yun na nga ang kanyang subsidy. Dito, hindi pa rin ho natin na-finalize din with DA kung magkano. Kasi itong 10 peso per liter na diesel ay sa LTFRB po ito. Ang PUJ at UV Express ang beneficiaries nito. So, hinihintay ho natin yung mga desisyon na to from the Department of Agriculture.
0: Okay, so bigyan natin ng kaliwanagan ng mga tagapakinig namin na Director Rino, no? Ito pong pondo na ito ay mula sa Department of Agriculture. Kasi syempre, yun nga, nabanggit nyo, the fund of the fuel subsidy program for the transport group is from LTFRB. NDOTR, right? Pero ito pong ano yung sa agricultural and delivery of agricultural goods is from DA, tama po ba?
13: Opo, kasi magkahiwalay ho yung approval ng Congress through GAA doon sa kanilang fund. So kaya natin sinasabi na itong isa para galing kay Department of Agriculture, yung isa naman galing kay LTFRB.
0: Okay. Ito naman po, Direk Rino. Paano po mag-register o mapabilang doon sa fuel subsidy program? I believe kanina, eh, binabanggit nyo nga po na may mga plate numbers na kailangan na ite-turn over ni DA to Land Bank para mabigyan ng subsidiya. Tama po ba ako, Direk Rino?
13: Yan ho ang naging sistema para may check and balance tayo.
0: Right.
13: Mm-hmm. Na ang doon sa sistema kasi ng disenyo ng app, yung application system, pag sinulat mo yung plate number, pag yan ay hindi registered, sasabihin niya na unregistered. So hindi tutuloy yung transaction.
0: Okay.
13: Hindi rin makaka-avail ng subsidy. Rightfully so na dapat lang may check and balance para yung intended beneficiary ang tamang makakatanggap ng subsidy.
0: Eh, kailan naman natin maasahan na matatanggap nitong mga beneficiaryo na ito, no? Ang nasabing fuel subsidy, Direk Rino. So, it depends na sa DA, tama mo ba ako?
13: Opo, ang decision na yan ay doon sa mother agency kasi sila ho naman ultimately. Ang ginawa ho ng Land Bank at saka ng Department of Energy ay nag-assist ho kami. Kasi dati, kung ibibigay in cash, ang concern ho noon, baka hindi mapunta sa fuel. Magamit sa ibang bagay dahil cash na nga eh. Kung ibibigay sa iyo yung pera, baka hindi ho masiguro ng beneficiary na talagang purely gagamitin niya sa diesel, which was the intended purpose. Unfortunately, hindi ho natin masiguro yun. Ano? So, ginawa ng Office of the Executive Secretary ay igawan ito ng nexus ng participating agencies. Kaya napasok ko doon si Land Bank na nagdisenyo ng app at saka naging assignment niya yung settlement ng mga pagbabayad doon sa mga gasoline station. At kami naman ay para naman i-enroll, i-register, i-onboard, in other words, yung mga gasoline station para sigurado na pagdating nila sa gasolinahan, diesel lang ang maabil nila at makukontrol kung ilang liters ang pwede per week. Kasi ang para hindi maubos kagad ang fund, madisiplina naman yung kadamihan sa ating drivers na hindi ma-overclaim, no? Nilimit yun into 1,500 pesos per week para naman ma-sustain longer yung fund. At yan, nagawa yan lahat. Yung cleansing ng mga intended beneficiary at limitation ng mga plate number na dapat maka-avail lang ay nagawa yan lahat dahil sa sistema na to.
0: Okay, napakaganda po ng sistema. Sana po talaga mag-push through na po yan at papakinabangan ng ating mga magsasaka. Dako naman tayo, Direk Rino, sa inaabangan ng mga motorista, yung linggo ang inaabangan na mula sa inyo ang impormasyon. Ito nga kasi, Direk Rino, kamakailan nga po ay yung series ng mga trading, alam nyo naman, nagmo-monitor din ako at binabalita po natin yan dito sa ating himpilan. Yung presyo ng langis o na produkto petrolyo sa world market, magkakaroon na po ba talaga, pwede nyo po ba i-confirm sa amin, magkakaroon po ba talaga tayo ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggong ito, Direk Rino?
13: Napakalaki ho. Hindi lang ordinaryong rollback to. Ang gasolina ho natin, ina-expect baka 3 to 5 peso per liter ang rollback. But ang diesel, baka 8 to 10 peso ang rollback. Ang kerosene, nasa 9 to 12, mga 10 to 12 ang rollback natin per liter lahat ito.
0: Wow daw, sabi ni Arnel. Oo. Eh, Direk Rino, eh, talagang tuwan-tuwa nga ho. Kanina nga ho, kanina, Direk Rino, bago ako magbukas ng programa, eh, sinabi ko kasi sa mga tatay, nga pala, Direk Rino, no, Happy Father's Day pala sa'yo. Sabi ko muna, wag muna mag-full tank kasi hintayin nyo muna yung anunsyo ni Director Rino dahil, alam ko, malaki yan nga eh. Kaya dapat, tama po ba ako, Direk Rino, wala muna mag-full tank ngayon, ano, kasi sayang yung mga price estimate na binanggit nyo, tama ba ako?
13: Oh, kung kakayanin ano, Sir AJ, kasi ano to eh, malakihan ang rollback at worth it na hintayin, no. Ang laki ho talaga ng bawas sa diesel, ulitin ko na lang. ₱8 to ₱10 ang rollback per liter. Eh baka hindi na ito masundan ng ganito kalaki. Kasi talagang extraordinary ang laki. Pero mananiniwala tayo na wala na hong ibang pupuntahan na ang price. Discounting kung may masamang balita na naman. Pero kung tuloy-tuloy na itong peace agreement ng US at Iran, wala na ho talagang pupuntahan ang price kundi manumbalik dun sa dati yung ₱50 to ₱60 per liter na range. Ang atin hong aasahan nito after nitong adjustment, aabot na ho tayo ng, if a little higher ng 60, baka may umabot na ng 60, 60 to 70 no, na range ng pump price. Hindi pa siya makabalik doon sa 50 to 60, pero nandun na siya sa 60 to 70 no,
0: kumbaga,
13: na territory na, ng price.
0: Kumbaga, Direk Rino, parang nasa benchmark na, ika nga nila.
13: At least bumalik na ulit tayo. Kumpara doon sa kataasan nung March at saka April na umabot tayo ng halos ₱140 to ₱150 per liter. Mm-hmm. Ito'y na halos nasa balik na tayo. Hindi pa talaga totally, pero 60 to 70 na ang ini-expect natin na range. Mm-hmm. Kasi ngayon nasa 70 to 80 na ang range ngayon. Eh kung yes, mga 10 piso ito, di parang 60 to 70 sigurado to.
0: On benchmark, yes. Okay. Mm-hmm. Ito naman na Direk Rino, posible ba magtuloy-tuloy na ito kahit kagabi po ay may mga ulat no na isinara muli ang Strait of Hormuz? Ano po ang masasabi niyo po dito, Direk Rino?
13: Malaking bagay ho again yung pagsasara, kasi yung pagsasara wala na ho halos epekto yan, nominal na lang yan dahil okay, wala naman talagang nakakadaan na doon. Yung mga statement na yan, mga ceremonial ika nga, mga nominal statement na lang yan kasi manhid na ho yung mga shipping company dyan.
0: Ayan.
13: Hindi ho yan gumagalaw sa mga statement lang na ganyan dati na. So for the past 3 months, wala na ho talaga or napakaliit na lang ang dumadaan dyan. Yung mga bansang malalaki na kaya niyang magpaalam no, both sa US at saka sa Iran. But the rest of the world, wala ho. So ngayon, kung sasara sila, ano pang isasara? Talagang sarado yan.
0: Mm-hmm.
13: Ang malaking bagay ho talaga. Kaya sinasabi ho natin sa AJ na wala na hong itataas, meron lang hong ibababa. Pag sinabi naman na makakadaan na at totoo na may nakalabas na mga barko na may dalang fuel, wala ho talagang ibang epekto yan kundi pababa ang price, pababain ang price.
0: Ayan na ha. Ito sa mga tagapakinig natin. Alam mo, Direk Rino, yung ulat mo na yan, eh, marami nang nakangiti dito sa amin, sa aming himpilan. Kasi maraming nakamotor dito, mga disasakyan. Eh, talaga nung sinabi mo, rollback, eh, talagang umiti na. Abot hanggang ano, abot hanggang batok. Oh, ito naman po, Direk Rino, para po sa mga kababayan natin ano, na nakikinig sa ating himpilan. Maari nyo po bang ipabatid o i-explain po no kung bakit malaki ang epekto ng geopolitics o yung mga nangyayaring gulo sa Middle East sa presyo ng petroleum products dito natin sa Pilipinas. At maaari nyo po bang bigyang kamalayan ang ating tagapakinig at tagapanodinggil dito?
13: Well, nung mataas kasi Sir AJ yung naging impact initially, di hindi lang po sa Pilipinas, kundi lahat itong nasa ASEAN countries, at ultimately yung Asia Pacific region. Bakit kako ang bilis ng ating reaction kumpara doon sa Europe? Parang walang balita doon sa Europe masyado eh.
0: Mm-hmm.
13: In fact, dito sa atin, pati sa Australia, tinamaan din, halos nagkaroon din sila ng fuel supply at price problem sa Australia. Bakit kaya ko? Kasi almost 88 to 90% ng yung oil dyan sa Persian Gulf, ang kliyente ho niya, yung Asia Pacific.
14: Mm-hmm.
13: At tayo naman, si Petron nga, 90%. Talagang hindi siya nahihiwalay dun sa behavior no nung Asia Pacific.
14: Yes.
13: Petron is also buying almost 90% from Persian Gulf. So unang tinamaan, Petron. Paano naman yung importer natin? Eh sabi ko kanina, tinamaan yung Asia Pacific, eh doon tayo bumibili.
14: Mm-hmm.
13: Halos 100%. So yan ang kaibahan. 100% ng ating importation galing ng Asia Pacific.
14: Okay.
13: So nung tinamaan yung Asia Pacific ng 90%, just imagine, it's almost 100% na halos.
14: Mm-hmm.
13: At tayo, 100% din tayong reliance dito sa mga refining countries na to. China, South Korea, Japan, Singapore. So halos wala kang mapuntahan iba, kaya ang impact na yan immediate sa atin sa buwan ng March, umepekto na hanggang April, hanggang nakapag-adjust tayo. Nakita na namin na nag-i-import na si Petron from Brazil, US, so humiwalay na siya, pero that was the time na napilitan tayo na pumunta sa ibang lugar. Dahil napakalayo ho ang mga lugar na to, baka it will take us 1 month kumpara dito sa galing lang sa Persian Gulf, baka mga 15 days lang. So yun na naman ang reason na napaka ganda bakit tayo na naging reliant sa Persian Gulf. Dahil una, stable ho talaga ang supply diyan. Oil producing region ho talaga 'yan. So wala tayong kaba kung magkakaroon ng mga cancellation ng mga order.
14: Okay.
13: No? Pangalawa, napakabilis. 15 days nandito na yung supply mo.
14: Yeah.
13: Whereas pumunta ka ng Brazil, pumunta ka ng US, pupunta ka sa kabilang part ng mundo, no?
14: Mm-hmm.
13: At definitely multiplied by 2, baka mga 1 month ang supply. Mas magastos, mas malayo, mas mataas ang insurance dahil risky yung biyahe, mas malayo kumpara dito sa Persian Gulf. Kaya hindi ho it's kumbaga natural tendency ho ang nangyari na ang Asia Pacific kasama ang Pilipinas mas nag-opt for the longest time dito sa Persian Gulf para makakuha ng crude oil.
0: Ayun. So, ayun na. Nabigyan na ng kaliwanagan ng ating mga tagapakinig. Panghuli na lamang po, Direk Rino, mensahe po sa ating mga kababayan. Nasa inyo na po ang mikropono.
13: Magandang balita ho. Pababa na ang price. Hindi kasing level nung pump price rates before the conflict, pero napakalapit na ho. 60 to 70 pump price range. At the same time, yung mga PUJ natin, UB Express, pag na-avail pa ho yung 10 peso per liter discount, subsidy ng government, ay babalik na ho. Ika nga, parang nakabalik na rin sila before the crisis, 50 to 60, dahil dagdag pa yung 10 peso na discount. So effectively, next week, kung i-avail nilang dalawa, parang meron silang 20 peso na bawas sa level ng pamprice ngayon na nasa 70 to 80. So ngayon, isa pang ating ini-emphasize ay yung mga fuel discount. Kasi itong mga gasolinahan, mayroon pa silang sarili nila, mga 2 peso, 3 peso. Doon mas maliit ito doon sa 20 na sinasabi ko. 10 peso discount ng government, 10 peso na rollback. Pero kung mayroon pang dagdag na 2 peso, sa discount ng company mismo, edi parang 22 na. Hindi, huwag naman sayangin yon. So lahat ito, pakiusap po natin, i-avail ho, mapagmatsyag ho ang ating mga nasa public transport sector, even the private transport group, no, yung ating private motorist. Mapagmatsyag, sayang naman ang mga ma-avail na mga tulong na gaya nitong mga sinasabi natin.
0: Okay, with that, Direk Rino Abad, maraming salamat and let's keep us posted. At aantayin namin yung anunsyo nyo bukas, panigurado, magpapa-press briefing na naman ng DOE. Thank you so much, Director Rino Abad.
13: Magandang umaga ulit, Sir AJ, sa inyong programa at sa ating mga kababayan.
0: Thank you. Oh, yan ah. Hindi na ako magbabanggit ng oil price estimate. Nabanggit na. Malaki ang rollback. 10 pesos, 6 pesos, o 9 pesos. Okay? Teka, teka muna. Bati muna tayo, no? Ng happy birthday. Birthday, oh. Happy birthday kay, sino ba to? Kay Tita Vani Aloso. Happy, happy birthday.
14: Happy birthday!
0: At syempre, syempre, babatiin ko, special na araw na ito para sa akin. Double whammy ang gastos eh. Oo. Happy Father's Day na sa aking tatay na si Jesus Ignacio. At syempre, happy birthday naman sa nanay ko na si Eileen Ignacio. Happy birthday, Mama!
14: Happy birthday!
0: Naway mabuhay ka hanggat gusto mo. At hanggat makita mo na yung mga apo mo, okay?
14: Happy birthday!
0: At syempre, syempre, syempre, batiin na natin, no? Ang Happy Father's Day. Sino ba to? Ito yung mga, ano, mga amahin ng ating mga nasa likod ng Radyo Pilipina, ng ating programa. Walang iba, kundi si Happy Father's Day po kay Tatay Bartolome Refarial Jr. Pinapabati ka ng anak mo na si Jomari Refarial. At syempre, oy! Tatay ni Johnny dito, si Mariano Villamor. Happy Father's Day po in heaven, Tatay Mariano. At si Tatay Anastasio Silang, Happy Father's Day po in heaven. Si Tito Med, si Tito Demi, Tito Obet, Tito Freddy, Tito Ponce, Patrick and Paul. Lahat ba to eh, father na? Ha? Happy Father's Day. Wala tayong stinger ng Happy Father's Day. Pero happy, happy Father's Day po. At sa lahat po ng mga empleyado at bumubuo po ng Presidential Broadcast Service na ama, no? Maligayang, maligayang Happy Father's Day po sa inyo lahat, ha? Walang iinom, ha? Para makapasok pa ng Lunes, may plug ceremony, di ba, Jomari? Oo. Okay, babatiin ko rin ng Happy Father's Day, ha? Oh, ito may nagpabati sa atin eh, baka magtampo eh. Teka, tingnan muna natin. May nagpapabati lang ha. Eh, may oras pa naman tayo eh. Oh, ayan oh. Happy Father's Day. Okay, hindi pala father to. Happy happy birthday din. Happy 24th birthday sa SG natin na si Daniel Alegre. Birthday ngayong araw pala na ito.
14: Happy birthday!
0: Nagpapa-shoutout si Boss Roger Ramos. Pinapa-shoutout ka. Alam mo na, Daniel. Ha? Isang kapilang pagbaba ko sa kaisang tinapay. Okay? Sino to? Happy Father's Day. Daddy Ramuel, no? Sige, kompletuhin mo muna yan. Matihin natin, ano, sino pa ba to? Ito, good morning, sabi ni June Malyare. Good morning, Boss AJ. Good morning din sa'yo, Malyare. June Malyare, also known as Boy Bombay. Happy birthday, happy Father's Day sa'yo, ha? Happy birthday na rin, ha? Balita ko, sumeldo ka na. Magpakain ka, ha? Happy Father's Day kay Daddy Ramuel, Daddy Lloyd, and Daddy Nikolai. Ayan. Sino pa? Habol pa sa mga gusto magpabate. Oy, nga pala sa mga tituin ko dyan sa Nueva Ecija. Happy Father's Day kay Tito Eli, kay Tito Arnel. Sino pa ba? Kaya Tatang. Oy, nga pala si SM Alan Alyanige, ha. Happy Father's Day, ha. Kaya SM Alan. At syempre, ang ating OIC, no? Ng Presidential Broadcast Service. Ayan. Sa lahat ng mga pilots natin dyan, ano, sa Presidential Broadcast Service, happy, happy Father's Day po. Oy, kay Sir Julius, ano? Sir Julius Gonzales, tama ba? Happy, happy Father's Day. At syempre, hindi lang kay Sir Julius Gonzales. Kasama na natin si Sir Julius Unga. Happy, happy Father's Day po, no? Sa lahat ng mga tatay sa PBS Newsroom, sa lahat ng division na, para isang batian na lang Happy, happy Father's Day po sa inyo lahat. At syempre sa mother side ko naman, ano, kay Tito Alan, kay Tito Bongko, ano pa ba, kay Tito Maui, happy, happy Father's Day sa iyo. Syempre sa akin Lolo, Lolo Robert, happy Father's Day. Sa mga pinsang ko na tatay na, si Ivan, ayan. Si Kuya Pipoy, happy, happy Father's Day din sa inyo dyan, ha. Sa lahat ng mga tatay na tumataguyod, no? Happy, happy Father's Day po. Sigurado, traffic na naman ng mga malls at mga pasyalan ngayon. Alam nyo na, abiso lang magbaon ng mahabang pasensya. At planuhin yung inyong mga rutang pupuntahan. Dahil alam nyo naman, Father's Day ngayon. Kahit saan ka magpunta. Diba, Johnny Delgado? Traffic. Traffic. Traffic.
15: Oh, no!
0: Muli, paalala ko. Ay, tatay ko nanonood pala. Jesus Ignacio. Yun nga, binati ko kanina. Happy, happy Father's Day, ha? Ha? Ayan. Wala na ba akong nakalimutan na tatay dito? Arnel, babatiin ba kita ng Happy Father's Day? Ah, hindi ba, hindi ba? Patay tayo dito. Si paring Michael Lanes ba? Babatiin natin Father's Day yon, ha? Parang ano ah, parang kumukross yung... Ayan, ayan. At dito na po nagtatapos sa Mabuhay Pilipinas na may napusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyo may konkretong aksyon. Ali, isang alam po ng ating mga nakatuwang sa technical side. Oy! Ay, isang karangalan na upuan ako nito si Jomarie Reperial, ano, ang aking co-pilot for today's video. Siyempre, ang wirecast natin, ang Johnny Delgado ng PBS. Walang iba kundi si Arnel Villamor. At siyempre, ang aking mga executive producers, walang iba kundi si the one and only Tess Ramirez. At siyempre, ang napakasipag na si Miss Isabel Silang. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama po ang ating boss, amo manager. Wala pong iba kundi si Miss Cecil Kimlat. Muli ako po yung lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, ang lagi kong sinasagot sa kanila, bata nyo ako. Isa magpagpalang umaga po, bahay sinilangan. I love you all! Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Bagong Pilipinas.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa... As it happens, para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
19: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
18: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
20: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
21: Ano nangyari?
20: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
22: Ako sir, ang ginan sa driver ako.
2: Ambulance driver?
21: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
19: Mayroon po may experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
19: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
2: Makapal yung semento.
19: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
19: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
18: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
25: Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome once again sa programang Celebrating Life. Siguro nagtataka kayo mga kaibigan dahil kakaiba ang aming setup ngayong umaga. Dahil ito po ay parang sort of table discussion ng isang natatanging topic natin, no? Ito po yung first hour natin and then second hour natin mamaya sa ating reflection segment. Ay makakasama naman natin ang isang kapatiran siya ay actually parang second time in the program si Sister Nate Delia ng Life Giver Christian Family Ministry Chestnut. Yan, sa second hour po natin. So, ang ganda ng ating magiging topic for today, I'm sure everybody can relate to this. So, pero before anything else, dahil table discussion nga, mamaya ako na ipapakilala kung ano yung topic namin, ipapakilala ko muna yung ating mga special guest for this morning. Yan. Ito pong dalawang kasama ko ay mga kapatiran natin at kasama natin sa aming PBS Bible Study. Na ito po'y matagal na rin, 5 years, 6 years na, sister, no? Kaya talagang gusto naming i-share o ma-share yung kwentuhan namin usually na ginagawa as a group. So ngayon umaga kasama natin si Sister Seni. Yan, Sister Seni Gornes ng Philippine Information Agency. Sister Seni, good morning.
26: Good morning po sa inyo lahat.
25: Ang tipid naman. Okay, thank you Sister Seni. At si Sister Sharon Enriquez. Yan, Clavecilia Enriquez. Baka magalit sa akin ang aking kaibigan. Sister, siya po ay taga digital section ng PBS. Sister Sharon, good morning.
27: Good morning. Good morning po sa lahat po ng nakikinig at sa mga nanonood.
25: Yan. Kumusta kayong dalawa? Kumusta naman?
27: Mabuti naman. Ang mga buhay-buhay.
25: Mabuti naman ang buhay. Actually, napakaganda po. Medyo nilalamig kami ng konti. Ang ganda na magiging topic natin, sisters, ngayong umaga. Lahat ay makaka-relate dito kasi ito ay patungkol po sa Romans 5:3-5. Yan. Ano bang ibig sabihin itong verse na to? Ito, generally, ito po ay patungkol sa pagiging matiisin. Yan. Matyaga. And out of these characters or itong pagiging matiisin at matyaga, ang dami-daming benepisyo pala nito no, sa buhay natin. Ang daming naituturong lesson sa atin. Nagkakaroon tayo ng tawag dito, realization, pag ito'y natutunan natin, na-embrace natin sa buhay natin. Okay? So babasahin ko muna to in English, mami, isa sa inyo ang magbasa sa Tagalog, no? So Romans 5:3-5 po ang aming pag-uusapan ngayong umaga. Sabi po dito, "Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us." Diba ang ganda? Lahat ay nakaka-relate. So tingnan natin in Tagalog. Sister Senny. Pabasa natin kay Sister Senny. Sister?
1: Yes. Hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtityaga. At ang pagtityaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin.
25: Amen. Amen! Ang ganda, no? Alam niyo mga kapatid, itong verse na to parang it encourages us to tawag dito, to be patient, no? Dito sa buhay, dito sa mundo, pag hindi ka patient, maraming pwedeng mangyari na hindi maganda, no? When it comes to our responses, no? To different situation. Sister Sharon, tanungin kita, no? Ano yung personal understanding mo o yung impact sa'yo ng verse na ito? As a person, as a mom, as a pastor's wife, no? Ano yung impact or understanding mo dito? Bago kay Sister Jenny.
27: Na we should rejoice sa mga sufferings or problema, yes, sa mga persecutions, or yung, di ba, everyday na nangyayari sa mundo na isa negative, di ba? Na we should rejoice. Para ang hirap gawin, di ba?
25: Rejoice?
27: Oo, rejoice.
25: May nararanasan ka lang.
3: May problem ka lang. Mag-rejoice pa.
27: Meron akong ikikwento nga yung isang ka-office mate namin. Namatayan siya ng 5 members of his family.
25: Lima?
27: 5. Yung mother niya, 2 kapatid niya, at saka 2 pamangkin niya na 4 and 6 years old.
25: Aksidente.
27: Yes. Pero yun nga, sabi nga niya, ma'am siya, na question ko nga si God, sabi niya. Which is normal, di ba? Pero mo yung first time ko nakapunta sa isang wake na 5 yung kabao. Di ba? Kaya parang talagang pati ako naiiyak talaga na paano ka makaka-rejoice sa ganong sitwasyon, di ba? Pero dito nga, kasi nga, yung sa mga sufferings na nararanasan natin, and one of that is yung mga sufferings ay yung mga pagkamatay ng mga loved ones, di ba?
25: Isa yan, isa yan, medyo mahirap, no?
27: Na ano, na biglaan, di ba? Tapos hindi maganda yung pagkamatay, di ba? Pero in spite of yung nandun siya sa sitwasyon na yon, may grace na binibigay si Lord na we can be at peace. Yes. Hindi ibig sabihin na rejoice yung tumatawa ka.
25: Hindi yun.
27: Pero
25: you're more on accepting.
27: Yes. At saka yung may kalmado ka.
25: Kalmado.
27: At peace ka na si Lord ang bahala sa lahat. And si Lord nga ang nangyaring sa lahat nung hanggang libing. And makikita natin
25: nakayanan niya
27: and malalaman na maaanuhan na lang natin na nagpo-produce ng yung suffering, di ba, nagpo-produce ng
25: endurance. Yes.
27: Ang sabi doon, pagtityaga or pagtitiis.
25: Yes.
27: Di ba, the more kang na tumatatag ka din.
25: Tama.
27: Kaya nagpo-produce rin yun ng magandang character.
25: Mm-hmm.
27: Na hindi ka, pwedeng ibang tao kung wala ka kay Lord.
25: Yes.
27: Eh pwedeng magpakamatay.
25: Diba? Oo.
27: Actually, na-mention niya yon.
25: Na?
27: Gusto niya na rin sumunod.
25: Gusto na rin niya sumunod. Oh. Yan yung magiging initial eh.
27: Mm-hmm.
25: Diba? Because of the, grabe, 5 yung namatay.
27: Yes. Eh.
25: Diba? Parang,
27: kalungkutan.
25: Sobrang kalungkutan yun. Ano? Mm-hmm. Pero yun nga, sa gitna ng sobrang kalungkutan, sobrang kaguluhan, sobrang pagdurusa, pero pag si Kristo ay nasa puso mo o nasa buhay mo, talagang andun pa rin yung pag-asa. Hindi niya yung mawawala sa'yo. Andun pa rin yung kapayapaan at katatagan ng loob. Not because of you, but because Jesus is in you. Yes. Sister Seni, ikaw, ano ba ang dating naman sa'yo ng ating verse?
26: Sa una, ito, no, yung trials at mga pagsubok sa buhay ay normal.
25: Normal. Nangyayari, it happens.
26: Nangyayari, yeah. Kahit kanino, ng yes. tao. Part of life natin dito sa mundo. Wala namang problema na ibig sabihin, merong mabigat, merong hindi
25: magaan
26: mabigat.
25: Lang. Magaan.
26: Pero lahat dumadaan sa pagsubok sa buhay. At
25: meron kayang tao walang problema? Tingin mo? Patay na yun.
26: Kasi parang talaga ng buhay natin.
25: Yes, oo, tama.
26: At pangalawa, ang mga trials at pagsubok ay merong divine purpose.
25: Yun,
26: hindi ibibigay ng Diyos kung wala siyang dahilan kung bakit mo dapat pagdaanan ang mga pagsubok na yan. At siya rin ang magbibigay sa atin ng lakas. Kung paano natin ito mapagtsatsagaan. Magbibigay sa atin ng grace and mercy
25: kung
26: para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na to. Katulad kay Job. Sa Bible.
25: Yes, na, grabe yung kwento ni Job.
26: Diba? Ang tines ng Lord kay Job ay yung kanyang pagiging matuwid at yung kung tutuloy pa ba siya mananatiling tapat sa Panginoon.
25: Amen.
26: So, kung ganito yung nakikita natin na bakit nagkakaroon ng pagsubok, syempre mag-iiba yung ating pananaw sa pagsubok. So, meron pala akong matututunan
25: kaya ko
26: sa
25: pala.
26: Pagsubok na ito. Pag na pagtagumpayan ko, ito ang mangyayari. So, yun. Magkakaroon ka ng endurance. Tapos yung character mo talagang mag-iiba.
25: Magiging mature.
26: Mag-improve. So, tama. Salamat, Lord, sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay.
25: Amen. Yeah. Actually, Sister Sharon and Sister Seni, sa mga problema, trial sufferings, mga kalungkutan, sa totoo lang, these are the times kung saan we really experience God. Yes. Diba? Kasi minsan, pag masaya ang tao, the tendency is nakakalimot tayo sa Diyos. Diba? Pag nagkakasakit, yan. Nagdadasal na yan. Pag-pray mo naman ako, may sakit ako, nakakaalala. Pero, pag sa mga ganito, and then, experience niya yung faithfulness, yung habag, iba na yun. No? Pag na-experience niya yan, alam mo na doon niya masasabing, buhay ang Diyos. Our God is a living God.
26: Yes.
25: Diba? Amen. Kaya yun, although, siguro habang hindi natin na-experience, sabi, ang dali nyo lang sabihin yan, kasi hindi nyo na-experience. What about me na nakatira sa tulay, ilalim ng tulay, walang makain? Ano kaya ang perspective ng mga ganun? Ibig sabihin, hindi kamatayan, hindi sakit, pero yung ipinanganak akong mahirap, ngayon matanda na ako, mahirap pa rin ako. Ang mga anak ko ganyan, parang mamamatay ako, mahirap pa rin ako. Anong pwede natin sabihin dito? Kasi we're talking about tiis, we're talking about tiyaga, we're talking about yung it produces character, it produces hope. Of course, in Jesus Christ.
4: Sige.
25: Hindi ginagawa na sa ano eh, no? Mahirap talaga.
4: Mahirap
25: diba?
4: Siya.
25: Mahirap
4: pero,
25: siya.
4: Diba, kung, kasi nga sabi nga ng Bible, o sabi nga ng Panginoon,
25: yes, yes.
4: Kahit saang sitwasyon, dapat tayo maging content.
25: Content.
4: Diba? Anong Tagalog ng content?
25: Contento.
4: Contento.
26: Ayun. Satisfied.
4: Satisfied or ano. Mahirap sabihin, pero kung kunyari ikaw na bilang, di ba, na hindi ka naman masyadong nakaranas ng mga mararangya ng mga
25: na buhay.
4: Ikaw, kunyari kung nakatira ka nga sa ilalim ng tulay, sa'yo, normal yun. Di ba? Mm-hmm. Kung ikaw na, kunyari, bata, lalakis ka sa ilalim ng tulay na 3 times a day kumakain, normal yon. Parang sa iyo, hindi ka maghahanap ng iba. Di ba? Hindi ka maghahanap ng mga kung ano-ano pa. Kasi nga, nasanay ka. Unless na na-expose ka o na-expose yung bata, siguro sa mga ganon, eh maghahanap nga siya. Pero yun nga, dapat at the end of the day, ang i-introduce pa rin kung ano yung purpose ni Lord, bakit hanggang ano, pag ano mo, hanggang matanda ka na, nandun ka pa rin.
27: siguro parang dapat naman nag-improve.
25: Hindi, sila may nagsabi si Mother Teresa ba yun? May nabasa ako. Pag pinanganak ka mahirap, hindi mo yung kasalanan. Pero pag namatay ka mahirap, kasalanan mo. Parang gano'n. Kasi, di ba, pag alam mo, pinanganak kang gano'n, may iba yung pagsisikap mo eh. Hindi mo magsisikap ka talaga. Hindi mo namin sinasabing dahil kaya ka nandiyan, tamad ka or what. No, we don't judge here. Yes. Pero marami pong mahihirap na nagtagumpay sa buhay. Marami pong mahihirap na nakatapos mag-aral, yes, nag-graduate, naging maayos ang buhay. Why? Kasi nga, kahit mahirap sila, kahit gano'n sila, may pag-asa pa rin sila. So meaning, may inspiration sila to strive more.

0: kami, talagang dumaat kami sa hirap. Yung meron, di ba, yung ulam ay, halimbawa, itlog mm-hmm. lang, or merienda, naalala ko, merienda ko yung kape, tapos lalagyan ko siya ng kanin, tapos mm-hmm. yun yung merienda ko. So, kumbaga, nung time naman na yun, hindi naman kami naghanap o hindi naman ako nainggit doon sa mga kapitbahay or ano. Kasi ang talagang kwan doon, yung mother ko always nandyan. Yung presensya niya, parang
1: sapat na.
0: Sapat
1: yan
0: na. Sapat mm-hmm. kung ayun, may mga kahirapan. Natitiis din. At kumbaga, ito yung naging, kumbaga nasanay. Yung sabihin
1: kinasanayan
0: ko nung bata ako. Kumbaga, kung merong dumating na mas mapagsubok na mas mataas dyan, nakakayanan ko pa rin. Dahil nga, hindi naman kami lumaki sa karamihan. So, kumbaga, salamat din sa father ko dahil nasanay kami sa ganun. Pero, hindi naman natapos sa ganun. Siyempre, nag-aral, mga kapatid ko. So, nag-aral ako, nakatapos. At nagkatrabaho, so na-improve na yung buhay
1: na
0: sa biyaya ng ating Panginoon.
1: Kaya ngayon po, apat na klase na ang ulam nila sa
0: yes,
1: amen. Yes, oo naman. Yes. At saka sinasabi ako, naalala ko yung nanay ko, yung inang ko, I call my mom inang.
0: Mm-hmm.
1: Sinasabi niya, matuto ang, pag maigsi ang kumot, anong gagawin? Matutong mamalukto. Sabi niya, kung ano yung kinikita mo, dapat doon ka lang gumagalaw. Hindi ka gagastos ng malaki sa kinikita mo. Yan, lagi yung sinasabi yun. Eh, mahirap lang din kami noon. Kaya, kumbaga, yung kapitbahay, makikita mo, sasarap ng ulam. Tapos, ba't puno lang tayo isda? Tsaka gulay. Pero ako mareklamo noon eh. Maganda yan, healthy. Sabi nila, healthy. Masarap din naman ang baboy, di ba? Pero, ganun lang kami, pero hindi kami talaga yung nagre-reklamo, nagmamaktol, na hindi ako mabili sapatos. Alam mo yan, lalagyan mo na lang ng karton yung sapatos, hindi ka pa mabilan. Pero, aral pa rin, di ba? Dahil alam mo, mahirap ka eh, di ba? Yes. Anyway, so sinasabi po na trial sufferings will serve as lessons to gain spiritual growth and maturity. Sa inyo, mga sisters, paano nakatulong tong mga bagay na matutunan nyo tong, yun nga, maging ano tayo, patient, diba? When it comes to knowing God, yan, no, nakilala na nakipagtagpo na si Lord sa inyo, ano yung perspective nyo on this? Kasi nga, yun yung verse natin ngayon, eh, paano nakatulong sa inyong spiritual growth itong mga characteristic na to? O paano nyo siya lang na-develop? Of course, by reading the Bible, what else? Naghihintayan tong dalawa. Siyempre dahil
0: Yun na nga, no, yung trial sufferings will serve as lessons to gain spiritual growth. At kasi ganito yun sa experience ko, no. Example ko sa in terms of forgiveness. So paano ko matututunan na mag-forgive kung hindi ko naranasan masaktan? So nung una, syempre, sakit-sakit na yun, ano pa lang, kumbaga, ang tawag dito yung, hindi pa masyadong masakit, pero nakayanan mong magpatawad.
1: Yeah.
0: Ngayon, may darating uli na isang tao masasaktan ka uli, or situation, masasaktan ka uli, pero nakayanan mo uli. Kumbaga, napatawad mo uli yung mga taong yun. So, kumbaga, testing talaga yan. Kumbaga, sa school, di ba, merong easy, tapos naging intermediate, then hard na yung mga exam. So, salamat sa Lord talaga sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ko, dahil doon ako talaga natututo na kung pagpapatawad man yan, pagtitiis, dahil naranasan ko yung pagsubok na yun. Thank you, Lord.
1: Alam mo, before we take a break, ito pong pagtitiis o pagtsatsaga pinag-uusapan natin, hindi lang yung suffering trials, ito rin yung relationships, no? Sa relationship kasi, minsan may mga bagay-bagay na kailangan tiisin natin, lalo na pagmahal natin ang tao. Or, pwede rin in reaching out to people, hindi ka agad sila magiging tatanggapin ka eh, di ba? So, kailangan tsagain mo, magtsatsaga ka, magiging titiisin mo muna yung mga pagtanggi sa'yo, pero naka-focus ka pa rin in reaching out to them para i-share yung word. So

0: meaning, hindi lang yung magsasuffer tayo, magkakaroon tayo ng mga problema, hindi rin yun. Ito yung may kinalaban din po sa mga relationships natin na kailangan talaga maging matiisin tayo, maging matyaga tayo. Patient, ano, and perseverance yung sa sinasabi natin. Alright? So mga kaibigan, yan muna yung unang bugso ng aming discussion dito sa Celebrating Life with Sister Zenny and Sister Sharon. Magbabalik po ang Celebrating Life matapos ng ilang paalala.
1: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
0: Pagod.

0: aming ilang. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
2: Service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
8: mano po nino, mano po nino.
7: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
10: Okay, nagbabalik na kami dito sa Celebrating Life. Ayan, si Sister Seni. Sister Seni, ano, what do you do sa Philippine Information Agency? Saan section ka?
11: Yes. Assign ako sa Planning and Communication Research Division. Ang ginagawa namin doon ay we facilitate the work and financial planning every year yon. Wow. We facilitate the OPCR, kami yung nagre-review ng mga OPCRs ng mga heads, regional heads and division chiefs. Nag-assist din kami sa budget preparation ng agency.
10: Parang hirap naman sinabi ng trabaho. Parang napaka-paperwork noon.
11: Pero
10: may time pa rin si Sister Seni sa mga Bible studies namin. Hindi niya sinasabing busy ako.
11: Yes.
10: Lahat naman tayo busy. Yes. Diba? Ikaw naman, Sister Sharon, what do you do?
12: From the Digital Media and Research Division ng PBS. And yun, syempre pagka digital, social media,
10: yes,
12: hawak namin ang website, ang Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, lahat na ng area.
10: Platforms.
12: Ng platforms ng sa online. And syempre sa Research Division, gumagawa rin kami ng mga dagling kaalaman, yung parang
10: oy, na-edit sa sports radio.
12: Did you know that? Something, ganyan, ganyan. Kami yung gumagawa ng script and kami rin yung nag-voice and kung ano-ano pang pwedeng iutos.
10: Sabi mo lahat na.
12: Lahat na actually. Nag-anchor din ako. Meron din akong program sa Sister Rain, pwede ba
10: yun? Pwede naman. Ba yun? Pwede naman.
12: Napanood ko yun. Ano, napanood mo na ba yan? Oh, yung Tinig ng Kababaihan sa magazine. Ano rin po, Sister Radio ng ating, eto, ng Sports Radio.
10: At Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Yes. And siguro yun.
10: Yon.
12: Yon ang so, yung ginagawa ko.
10: Oh, mga pinagkakabalahan namin. And meron kaming PBS Bible Study every Wednesday. That's 12 to 1. Kaya kami po, yung community namin ay talagang we see to it no matter how busy we are. We talk about God and His Word kasi ito yung nagsisilbing kapahingahan ng puso at isip namin at nagbibigay.
12: Sa workplace.
10: Sa workplace, yes. Diba?
12: Kapahingahan natin sa trabaho, sa workplace.
10: Yes, that's right. Right. 12 to 1 every Wednesday. Ayan. So, eto na, pag-usapan natin. Ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin or steps para talaga matutunan natin how to respond properly and maturely to trials and challenges or mga relationship conflicts, relationship problems, kasi bahagi ng mundo yan eh, di ba? Every day, talaga we face different scenarios sa buhay natin. Paano ba ang tamang response dito para masabi talaga na babalik tayo sa ating scripture ngayong araw na to na Romans 5:3-5? Sister Sharon muna.
12: Okay. Di ba, hindi naman tayo makaka-develop ng mga ganyan, di ba? Yung patience, ng kindness, or ng, di ba, ng perseverance,
10: endurance, yes. Di ba?
12: Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible,
10: amen.
12: Kung hindi tayo nagpe-pray o nananalangin sa Diyos, kung wala tayong pagtitiwala o we don't believe in God,
10: yes.
12: Ay nawala tayong pagdedependahan, hindi tayo makaka-develop nun. Kasi syempre, nakatuon tayo, di ba, sa Panginoon. Kaya natin nagagawa yun. Siya yung gumagawa nun on our behalf with the help of the Holy Spirit, diba? Kaya, siguro isang discipline o spiritual discipline na kailangan nating gawin o kasama lagi sa ating Christian walk para ma-develop natin yung sinasabi sa Romans 5:3-5 ay yung magbasa ng Bible.
10: Yes.
12: Actually, kami, we make it a point na every day, kahit 15 minutes a day, or kahit ilan, kung 30 minutes ba yan, or kung ano yung kaya mong ibigay sa Panginoon, umaga ba yan, or gabi, kailangan natin, kumbaga, know Christ, diba? Malaman natin kung sino ang ating Diyos na sinasamba. Kasi kung hindi natin siya kilala, hindi tayo magkakaroon ng yung yearning to know more about Him. Kaya, siguro yun, magbasa ng Bible. And pangalawa, yung communication naman pataas. Tayo ang magko-communicate sa Kanya. Diba? When we read the Bible, Siya yung nagko-communicate sa atin. Siya yung...
10: It's how God communicate with us.
12: Sa atin. Parang, ito yung gusto Niya na gawin natin through reading the Bible, diba? Sa, pwede yung commands, pwede rin po yung promises, yes, ng Panginoon na mababasa natin sa Bible. And kung ano yung mga dapat natin gawin, diba? Yung will Niya sa atin. Pero pag tayo naman nagko-communicate sa Kanya, kailangan din tayong yung prayer, through our prayer, kasama rin po yun sa ating quiet time, every day na ginagawa natin sa araw-araw. Kaya, itong mga spiritual disciplines at saka yung ano, 'di ba? Fellowshipping with fellow Christians, 'di ba? Going to church, 'di ba? Kasi hindi ka makakaroon ng feeding about God kung hindi ka magdadalo sa mga churches o yung 'di ba, sa simbahan, 'di ba? Or kung saan mang simbahan kayo affiliated, 'di ba? At saka syempre yung fellowship ko, kunyari sa office natin, meron tayong mga Bible studies, yung pag-a-attend ng mga ganon, and makaka-encourage din yun sa atin when, pag meron tayong mga problema,
10: yes,
12: diba, sa buhay. Kaya ito yung mga spiritual disciplines na pwede nating gawin para makadevelop ng, yun nga, endurance, ano pa,
10: hope,
12: yung
10: despite the challenges, yes,
12: yung hindi out of our own.
10: Yes.
12: Hindi natin kayang, 'di ba? Kunyari, sunod-sunod yung problema. Minsan kasi 'di ba, sabi nga nila may kasabihan na when it rains it pours.
10: Yes.
12: Negative 'yan, pwede rin positive.
10: Mm.
12: Pero meron yung sunod-sunod, pero hindi natin ma-develop yung pagkakaroon ng peace at saka yung pag-surrender sa Panginoon kung wala yung pagtitiwala natin sa Kanya.
10: Amen. Well said. Oh, Sister Jenny?
11: Pag may problem ako, unang-una talaga ay dudulog sa Panginoon through prayer. Then, babasahin ko yung mga promises ni Lord na napakaganda naman. Nagbibigay sa akin yun ng hope talaga at sabi ko, Lord, ikaw po ang bahala sa akin. Meron lang akong i-share the verse, yung James 1:2. Sabi rito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds or various kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Isa pa yung palang ano, pagka may problem ako. At saka tuwing umaga, di ba? Parang naging, ano ngayon, yung I worship God.
12: Mm-hmm.
11: Na, or nakikinig ako ng mga
10: persons.
11: Oo, hymns, worship songs. Tapos na-uplift talaga yung heart ko. So, importante rin talaga yung kumakanta tayo sa Panginoon.
10: Kakantahan natin si Lord, no?
11: Yes.
10: Oo. Actually, ito po para ma-embrace mo talaga yung sinasabi na yun is you cannot do it alone. On your own lang. Kailangan mo talaga ang ating Panginoon. Kasi sa buhay natin, especially these days, sisters, di ba?
12: Mm-hmm.
10: Sobrang dami ng challenges, no? Hindi lang po financial, yung environment natin, political scene, ang dami na eh, mental, di ba? Napakarami ngayon. Nabalitaan nyo ba yung estudyante na nanaksak sa school?
12: Oh.
10: Na 11 years old lang siya. I mean, mga pangyayaring unthinkable. Why is it happening now?
12: Bakit siya nanaksak?
10: Depressed siya. Bata, pumasok siya. And then, you know, marami siyang, siguro mga pito yung sugatan. Bata yun ah. So parang, may isip mo, ba't nangyari yun? Nangyayari yun kasi, yun na nga, siguro, ganun na siya, may problema na hindi na na-address, mm-hmm. Diba? Anyway, so, sinasabi nga, each person has different response to problems, situations in life. Bakit nga ba, no? May taong kahit ang daming problema, pero tingnan mo siya, chill-chill lang, diba? Relax lang, kasi alam niya na. Hindi naman ako Diyos eh. I don't play God. I prayed to God, humiling na ako sa Diyos, nagdasal na ako. Ba't ito, problemahin ko pa? Ibig sabihin, hindi ako naniniwala sa Kanya. Sabi niya daw, pag nag-worry ka, you don't trust God. Yes. Diba? That's the way it is. So, pag dasal ka, huwag ka na mag-worry. Posible ba to, mga sisters?
12: Mm-mm.
10: Kung may problema ka talaga, syempre mag-iisip ka, mamamroblema ka ng konti, pero maraming tao, hindi ganyan eh. Talaga, they trust God 100% all the way, sisters.
12: Pani, siguro yung i-share ko lang yung dun sa Corinthians, dun sa Bible, ano po, yung kwento ng Macedonian church, naghihikahos, ang word na ginamit doon, suffering, naghihikahos sila, sunod-sunod yung problema, nangangailangan sila, pero may nangyaring sa isang church,
10: yes,
12: ng nangangailangan, in other words, siguro, kung ano yung tragedy na naranasan din ng isang church. Pero kahit in spite of nasa paghihikahos sila, hindi sinabing naghihirap lang o konti lang.
10: Paghihikahos ba yun?
12: Naghihikahos.
10: Said na said.
12: Oo. Pero sabi nila kay Paul, Paul, gusto naming tumulong sa aming mga kapatid dun sa, kalimutan ko kung ano yung church na yun, na in spite of naghihikahos sila, dumaranas sila ng suffering, dumadanas sila ng persecution, gusto pa rin nila, yung heart pa rin nila na tumulong sa iba na nangangailangan. Kunyari, di ba? Parang katulad yung nangyari sa atin. Yung 7.8 magnitude na earthquake.
10: Sa Mindanao.
12: Sa Mindanao. Di ba? Natutuwa din ako na although nangangailangan yung mga, di ba? Yung mga churches natin dito. Not only churches, yung mga kababayan nating Pilipino, nangangailangan din. Pero tumulong sila, nagpadala sila para tumulong sa ating mga kababayan na
10: nangangailangan
12: o na
10: biktima
12: ng earthquake. Kaya parang hindi mo, di ba, yung parang minsan kasi parang lagi na natin inaano na parang mahirap yan, dapat laging tutulungan. Dapat hindi rin po yun yung ating mindset na even if we are experiencing, di ba, yung mga paghihikahos, di ba, may time yun eh, na walang-wala, not enough, when, di ba, when nandun tayo sa stage ng not enough, eh, pero dumarating din tayo na meron tayo yung just enough, yung tama lang, di ba, at meron naman tayong
10: more than enough
12: na dumarating na sobra-sobra yung blessing. Pero nagkataon na nandun tayo sa not enough, tapos may isang nangyari na nangangailangan yung ating nangyari, isang kaibigan or yung ibang, ayun nga, yung nangyari sa earthquake, pwede tayong tumulong. Hindi po, hindrance yung sitwasyon natin na nagsasuffer din kami.
10: Mm-mm.
12: Hindi sinabi ng mga Macedonian Christians na nag-ihikahos din kami, bakit kami tutulong? Pero yung heart mo, pag ikaw ay nakadepende kay Lord, hindi ka nag-worry.
10: Hindi ka makasarili.
12: Makakatulong ka sa iba.
10: Amen.
12: Kaya it's not about your, kung ano yung nasa pera sa kamay mo. It's about your heart to give.
10: It's always the heart, right?
12: Yes.
10: Yun ang tinitingnan naman talaga ni Lord sa bawat isa po, yung puso natin. Sister, yung take mo dito.
11: Oo. Ito nga, no? So lahat tayo dumarating sa problema. Example ko na lang yung siguro yung physical na pagkahulog ko sa hagdanan. Hindi ko kasi nakakalimutan yun. So nahulog ako sa hagdanan, mga 4 steps pababa, ganyan. So hindi ako makatayo, tinulungan ako ng anak ko. Tapos yung likod ko laging may tumutusok. Kada lalakad, may tumutusok. So sabi ko, ano kaya ito? Pero nagkataon naman sa church, meron yung prayer, miracle prayer group. So, every night yun. So, syempre, nagdasal ako sa Panginoon for healing. Then, nagpa-pray over ako doon sa, bali 3 nights yun. Then, napansin ko, parang may improvement na siya. So, nakapaglakad-lakad na ako sa baba. Pero meron pa rin konting sakit. Pero yun nga, inuna ko yung Panginoon sa sabi ko, Lord, ikaw magpapagaling sa akin. Pero sabi nung anak ko, Mama, pumunta tayo sa pa-X-ray ka. So, pumunta kami doon sa Estabi Medical Center. Then, ang result naman, salamat sa Diyos, at wala namang
10: fracture
11: o bale.
10: Amen.
11: So,
10: inuna mo si Lord eh.
11: Oo.
10: Inayos niya.
11: Inayos niya. So, thank you, Lord.
10: Actually, yung mga experiences natin, iba-iba talaga yung response, diba? Ako naman, personally, kwento ko lang, na-operahan po ako 1997, laminectomy.
12: Mm.
10: Yung aking spinal, yung ilalim, nagkaroon ng, na-disalign. Natanggal siya. So, parang ganyan, natanggal siya. So, kailangan ibalik. Nung nakita nila yung X-ray, nagkalaman na siya. Kasi kaya pala super painful. So, yung response ko ron, parang nag-hysterical na ako. Dahil sinabi nila, alam mo tong operation na to, pwedeng hindi ka na makalakad.
12: Mm.
10: So, sabihin ba naman sa'yo yun? Parang hysterical ako. Eh, meron akong pinsa nun. Alam mo yun yung salita, doktor. Pero tao lang yun. Nangyayari yun. Magtiwala ka sa Diyos, ipapag-pray ka namin. Hindi pa ako Christian nun. Pero ako, kahit sinasabi, papag-pray ka namin, talagang anxious ako. Pero that night, siguro, yung prayers sila talaga, grabe. Parang nakampante ako. Ba't iisipin ko hindi ako makakalakad? Iisipin ko makakalakad ako. So, bago yung operation, talagang todo dasal yung mga magulang ko. Tama pala yun, pag pinili mong mas maging magtiwala sa Diyos at maging positive, yung katawan mo, madadamay din eh, di ba?
12: Yes.
10: Kinakabahan ka ba? Sabi ng doktor, huwag kang kabahan. Ako yung anesthesiologist. Magano, okay, mama, okay. Ang ganda ng blood pressure mo. Okay, okay. Itong opera natin, relax lang siya. So, paano ko nang i-relax? Ang nervyoso ako ang gabi. Anyway, awa ng Panginoon. Ito naman ako ngayon. That was 1997, naging maayos naman. Kaya, ang sinasabi ko lang dito, minsan, pag may mga problema tayo, ang nauuna, takot. Naging hysteria tayo. Na overthinking. Di ba, ganyan ang mga response natin. Yes. Pero ang sinasabi sa verse natin ngayon, ang sinasabi sa, akala ko pinapahinto ako eh. Ang sinasabi sa verse natin ngayon, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Yun. So, pag nagkaroon ka na ulit ng problema, lesson yung nangyari, teka, hindi ako matatakot. Mm-hmm. May Diyos. Di ba, sister? Yes. May Diyos akong aasahan. Doon ako sa iyo, Lord, aasa. Mm-hmm. Alam kong pagagalingin mo. Yes. Kung may problema kami, yes, may problema pa, pero nagtitiwala ako sa iyo. So, may pag-aasa pa rin. Hindi ako mawawala. Kaya, di ba, ang dami dito nagpapakamatay.
12: Mm-hmm.
10: Parang wala na silang choice sa buhay, kundi tapusin ang buhay. Bakit ka nagpakamatay? Gusto ko na tapusin ang lahat. Nilalagay nila sa sariling kamay nila. Kasi nga,
12: kumbaga nauna yung takot at hindi nila naisip at, si Lord.
11: Nawala lang pag-asa.
10: Sad to say, walang Jesus sa buhay nila. Di ba? Yun ang medyo nakakalungkot. Kasi sabi ka, ganun, because God's love, ayan na, has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So, pag tinanggap kasi natin si Jesus wholeheartedly, the Holy Spirit, may indwelling sa atin. So, may mga naiisip tayong negative, syempre, i-review ka, no? At i-comfort ka. Di ba gano'n naman yung Holy Spirit? I-comfort tayo.
12: I-add ko lang. Yeah, sure, meron sure. Pa ba tayong time?
10: Meron pa naman.
12: Bali, yung mga characters sa Bible na dumaan sa mga ganyan, di ba? Yung suffering.
10: Yes.
12: Si Joseph the Dreamer, naalala niyo yon, di ba?
10: Yes, very, ano
12: siya, di ba?
10: Familiar.
11: Pinagbili,
12: tapos na kulong, di ba?
10: Na kulong, yes.
12: Talagang, kala niya nakalimutan na siya ni Lord. Pero may purpose pala si Lord, gagawin siyang second in command sa Egypt para maging second in command kay Pharaoh.
10: May plano pala si Lord, no?
12: Minsan kasi, hindi lang yon, si David, di ba? Dumaan siya kay Gulaya, di ba? Pinatay niya. Tsaka yung mga shepherd siya, di ba? Pumatay siya ng lion, ng bear, tapos, ayun nga, si Goliath o yung giant. Pero, may purpose din siya, siya pala yung magiging king. Kumbaga, ipapalit sa king kay si King Saul. Sino pa ba ang mga dumaan, di ba? Dumaan sa mga hirap na ganyan. Si Moses, di ba? Sabing ganun ni si Moses, bago siya naging redeemer ng Israelites para tulungan makalaya sa Egypt, dumaan din siya for 40 years, tinuruan siya ng Lord.
10: 40 years?
12: Prince of Egypt siya, di ba? Natutunan niya yung sa University of Egypt. Pero iba yung ano ni Lord, ang gusto niya yung way ng education ng Panginoon kay Moses. Kaya for 40 years, binago pa rin niya yung mindset ni Moses. Kumbaga, natutunan siya o nag-aral siya sa University of Wilderness ni Lord. Kumbaga, in-unlearn. Kailangan niyang ma-unlearn yung mga natutunan niya sa Egypt, di ba? Para magkaroon ng ibang mindset. Kasi pag marangya ka, sabihin lumaki ka ng marangya, spoiled, lahat.
10: Tatingin ka sa akin.
12: Bibigay sa'yo. Di ba? Yung parang uutusan na lang niya. Madali kang mani. Pagka yung ikaw lang mag-isa, wala kang utusan. O kapag may mga may hirap na dumarating, parang
10: weak ka.
12: Weak. Oo,
10: weak.
12: Totoo. Weak. Pero nung trinane siya sa wilderness, wala siyang maasahan.
10: Marami siyang test.
12: Oo, kailangan niyang umasa ng pagkain, kung ano yung sa mga puno-puno. Ganon, hindi natin alam kung ano yung ginawa ni Lord sa kanyang testing. Pero siya yung naging, di ba, Moses sa, di ba, siya yung naging, instrument para mahati ang Red Sea, para yes. makatakas ang mga Israelites away from Egypt. Kaya yung mga kwentong sa Bible, yung marami pa actually, na dumaan sa hardship, kasi may purpose ni Lord para maging kang level up, di ba?
10: Yes.
12: Kaya yung mga nararanasan natin, di ba? Hindi yan negative. Laging tignan natin yan para lang vitamins.
10: Yes.
12: Mga problema. dahil lumalakas tayo.
10: Vitamins yes. ng faith. Yan, yes. Para mas lalo tayong mag-grow yes. as a believer and follower of Jesus. Anything to add before we go? Isa tayo, Denjo. Take away message.
11: So, unang-una, di ba, yun na nga, sinabi naman sa Bible, no, may problem tayo. So, wag mabahala.
10: Yes.
11: Yun na nga.
12: Worry.
11: Wag mag-worry at isipin mo, may purpose si Lord dyan. Mm-hmm. So, go agad in prayer and ask God for wisdom and revelation kung ano ang purpose ni Lord dito sa problem na to. At kung ano ang solution na ipapagawa niya sa iyo. So, laging Lord. Una sa lahat.
12: Diba? Yes. Kasi kapag ano lang siya eh, prayer away, di ba? Mm-hmm. Mag-utter ka lang ng word, hindi mo kailangan pumunta ng church kahit saan. Yes. Di ba? Kahit nakasakay ka sa MRT, di ba? Mananalangin ka lang, Lord, tulungan mo po kami. Sa kanyari, naisip mo yung problema niyo, ganyan. Ano lang siya, prayer away lang. Sasagot yes. siya. Yes.
10: Always seek God, no? Every yes. step of the way. Kahit maliit, malaking problema, dapat si Lord. Tsaka lagi mong sasabihin, ano kaya ang purpose ni Lord? Mm-hmm. Hindi yung you blame yourself, you blame people. Laging pagdasal ka, Lord, pakalmahin mo naman ako. Hindi ko pa maintindihan ngayon yung nangyayari. Pero Lord, I still trust you. I submit to you. I surrender to you. So yung character nandun, di ba, na ikaw ay patient, and ang pinakamahalaga sa lahat, andun yung faith natin kay Lord. Okay? Yes. So, at this point, patapos na kami at sabi nga ng ating EP ay tapos na kami. Okay? So, anything, message para sa, ito po yung unang oras, may pangalawang oras pa kami kasi may guest po ako, si Sister Nate Delia. Yan. Yung kakaiba rin ang ikikwento sa atin ito, yung kanyang reflection on our verse for today, Romans 5:3-5. Okay? So, Sister Senny, thank you so much for your time.
11: Thank you.
10: Maraming salamat. Sister Sharon.
12: Thank you. We're honored.
10: Masaya ako, maaasahan ko itong lagi. Kahit na madali ang invitation lang, ay nandyan sila para dito sa ating radio and Facebook ministry. Sa halan din po ni, of course, ng ating tagabantay dito ngayong umaga, si Miss Micaela Allen ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Babalik po ang Celebrating Life sa ikalawang oras.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports
5: we
2: Radio,
5: 9-1. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always up. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
13: Philippine Standard Time, 7:56 na umaga.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Patuloy na lumalakas ang severe tropical storm Francisco habang gumagalaw ito sa Philippine Sea. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, namataan ang sentro ng severe tropical storm sa 1,315 kilometers silangan ng Timog Silangan, Luzon. Severe ang Francisco ay may pinakamalakas na hangin na 100 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 125 kilometers bawat oras. Tumatak ito kanluran, hilaga-kanluran sa 25 kilometers bawat oras. Ang severe tropical storm Francisco ay hindi direktang makakaapekto sa kahit saang bahagi ng bansa ngayong araw. Samantala, sinabi ng PAGASA na maaring maglabas ito ng bagong weather advisory ngayong araw. Ito'y dahil sa inaasang malakas na ulan sa Hilagang Luzon at ilang lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. PhilSA o Philippine Space Agency natukoy ang mahigit 137 hectares na posibleng landslide area matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Hinatay ang mahigit 137 hektarya ng lupain sa Sarangani at Davao Occidental ang posibleng naapektuhan ng landslide. Bunsod ng malakas na lindol noong Hunyo a 8, ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, natukoy ang mga apektadong lugar sa mga bayan ng Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental, gamit ang satellite images bago at matapos ang lindol. Patay sa pagsusuri, nakitaan ang malaking pagkawalan ng vegetation o mga halamang tumatakip sa lupa na indikasyon ng posibleng pagguho ng lupa. Sinabi ng PhilSA na ginagamit ang satellite data upang matulungan ang NDRRMC at ang PHIVOLCS sa pagtukoy ng mga lugar na dapat bigyan prioridad sa monitoring at response operations. Patuloy pa ang pagmamanman ng ahensya habang hinihintay ang ground validation sa mga natukoy na landslide areas. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Sa ibang balita, Department of Trade and Industry muling nagpaalala ukol sa bawal na pagbebenta ng vape malapit sa paaralan at iba pang lugar na puntahan ng mga menor de edad. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga retailer at mamimili na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga produktong saklaw ng Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act sa loob ng 100 metro mula sa mga lugar na madalas puntahan ng mga menor de edad. Ayon sa DTI, layunin ng RA 11900 na mabawasan ang exposure ng kabataan sa mga vape at iba pang covered products nakasaad sa batas na hindi maaaring magbenta ng mga naturang produkto sa loob ng 100 metro mula sa perimeter ng mga paaralan, playground at iba pang pasilidad na karaniwang dinarayo ng mga menor de edad. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang mas ligtas at mas malusog na pampublikong espasyo para sa kabataan. Hinihikayat naman ng DTI ang publiko na i-report ang mga establishmentong lumalabag sa regulasyon sa pamamagitan ng email na osmv_coms@dti.gov.ph upang matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng batas at proteksyon sa kapakanan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: At pambansang suporta, hiling para sa realisasyon ng otonomiya para sa Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Muna.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Inora ni Baguio.